0: tubig baha. Tibuok Ilocos Region niya. Apil ng Central Luzon, Uga Calabarzon, o National Capital Region, or sa NCR, sumalag ni sa Office of the Civil Defense sa mga tropa. O niya, puro niya nag-apliyedo o Davao City.
1: Pinawa!
0: Tala na, viral sa Facebook karon. Every baha, mga katropa, asa nga lugar, doon na gyoy Davao City. Ito na, istorya na sa tumabalik, mga katropa, umalamang sa mga reminders sa Master Control at ng oras. Alas 8:04.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
4: The Secret of Health.
5: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskuto ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
5: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
4: The secret of health.
5: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
9: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
10: Santon Plus Gold!
9: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
10: Santon Plus Gold!
9: Santon Plus Gold!
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
4: The Secret of Health.
5: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
9: Vision Lex, daghan ang natubangan.
1: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
9: Vision X, sulay ang kaypektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
4: The secret of health.
5: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
4: The secret of health.
5: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: XFM.
2: Kaklarik sana.
7: Excited.

0: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kung wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
2: Kaklarex, sana!
3: Exciting!
4: Bullseye! Bullseye!
5: Balik na din mga katropa sa tuapod nga panaglawig sa kahanginan. Holiday manggod mga katropa. Nag-holiday po niya ito ang mga kaigsunan karon. Naminaw na sila dyan sa tuang CBRan sa 89.1 yun nga dial sa tuang FM band mga katropa. At tuwang dalikitan ha kay basig mga sitner taod-taod mga katropa sa Kasikas karon din sa Mayrosal Park. Na adri ato ang mga opisyal sa diri sa LGU Davao City mga katropa. Og kinsa ka sa itong mga councilors, nabaka diya si Baste, nabaka diya si Pulong, and siguro, nga ito ang mga tulo, biyata ka congressman din mga tropa, si congressman Ungab, congressman Omar Duterte, so ato ning Siron kung kumplito baka sila kanong adlaw. Na atong patroller dito si katropa nga Marvin Ibano, natangatangyan lang na ito mga tropa kaya nag-plaster pagkaroon siya ang linya. Ato sa ning katong mga late tuners na ito karon. Salamat mga katropa sa tama nung ka-problema Judeta sa ito ang internet ning kasamtangan. Lahi mo din ako ang na-open dito. Kato pa mo din ning August 18 ning di lagi makita, no? Kinahanglan pangitaon itong live. Nakita, hindi lagi mo pop up. Kinidyo si Mita, no? Ginahayad yuta niya ba? Ayaw ko pag dumot sa mo Mita, sige may promote nga dili ka iba ni BBBM niya karon imo ming i-hide. Kinahanglan patultulo na ito na makita yung ka Dira Elmer Curioso Cabillo, good morning. O ka Carlo Jose James Sorry Franca, naadyod na yung problema sa ilang flood control kay dugay man mubas ang tubig baha. And Arnold Altivo, good morning po from Coronadal City, mayong abuntag. Sa gining good morning sa Ilunggo ba?
6: Mayong aga.
5: Mayong aga. Mayong aga diha natong kanan. So while waiting mga katropa diha sa ato ang report, no? Kay nagakulitog, nagaplaster pa karon katropa nga Brisa kay kuan Marvin Ibano. Kay kining ato ang mga DCPO personnel naga libot na na ko nakita nga nagabisiklita pare gyapon buhi pare ato ang mga bisiklita mga mountain bikers nato nga kuan katropang Bricks nga pulis na nagaroving ha na ko nakita dugay-dugay naman ang bisiklita nga gidonate no pila lang kabuk nabili na
6: bike pulis un bike patrol
5: bike patrol
6: tingala lang ko anak katropang nga lang katukusog pa kay kumubulot-bulot sa una kay kini laging mahilig
5: nagian ka
6: bulot-bulot katropang Alan, himo kang slave ana mangod. Tinod lang himo kang slave bisan og kay balugo ka nga
5: dilimayo
6: kini nga lugar ni pag pabulhot ka diri masakpan ka sa pulis dakpon jud ka. Bawal gini diri kay public place
5: man isuhan jud og ticket.
6: May kay na kung tutoy-tutoy sa kung gisuyop katropang Alan.
5: Wa ni mo matulon?
6: Taon-taon nga namin ni kuhit abi na kog musindi.
7: Pinulis na di.
5: Ya pinaana pa jud ka yan pa jud gitunolan no. Oy, sir. Kana sir.
6: Kanang-kanang nitunol, nanana karo sa Cebu. Si katropang Binji Talisik.
5: Talisik.
6: Bintals.
5: Nakatunol di.
6: Dito mi sa kumpare kay kuya, magay tumulutog, balbak ko ato kumpare nga si pare din-dindi sa may agdaw gani.
5: Naman
6: po na si bulaluan sa buhangin.
5: Tirador yun.
6: Nag, sa ting shooting mi dito kay Sabado nights lagi. Dito mi naghigup-higup og sabaw tapos sa shooting dayon. Tutitutoy po dayga pabulhot.
5: Ana man yo na.
6: Puti yang pabulhot-bulhot siya sige atubang sa kog istorya. Tawtaw gikuhit siya. Pagkuhit niya, lingi niya, wala siya nilingi, gihatag niya yung sigarilyo kay musindi lagi. Oh, sindi na. Ah, dili sindi siya. Takpo, usasa na ka lang.
5: Pasindihon ba naman? Sir, musindi na ako sir, pero naamatas public. Pasasa na ka sir.
6: Basta ni Kalit, kuyo siya, dako man to kayo tao si katrupang Bintals.
5: Wala yung kuyaw
6: diyan. Dako man kayo tuglawas. Mura man tugbulag yung pulabuyag.
5: Mura to siya o ganang kuha, nahilis di ato.
6: Nahilis ay, ni gamay.
5: Mura gitusdik o ganang dagom ba. Lubad o galit. Anyway, sige lang Marbs, no? Kay Glisoyn Town ang ato ang patroller di. O ganang sulod na to diri. Anyway.
6: Naman tayo kuha, naman tayo linya. Pwede? Wala, wala siya?
5: Wala daw yung signal, nada signal blocker daw dito siya. Dili daw, basin daw ka na na signal blocker. No, na si Sarah niya. Kay mag-signal blocker mo lang pag na ay, kuan, alpha.
6: Basi wala si data pod.
5: Siguro, ang naka-signal blocker niya, ang data na to.
6: Basi wala si data.
5: Walay load.
7: Pinawa!
5: sige lang, atong tagaan o, kuan, enjoy na lang, masende mo na diya, katropang Mars, no? Kinsa kay alternatibo ni kuan dia ni Basti ba o kinsa baka no si nabaka dia si kuan nagsend og video si kuan sige lang ato aning loading daw kayo pero sige lang ato aning mapaminawan niyo tadtaon mga katropa sa bagay aduna kita 20 minutos na palabay sa klas 8 sa buntag balik ka lang ka Marbs ha ato lang kuan na i daga pamantang panahon nga makahatag tao ka ng information may kalabutan din na. Basta kay natay mga official din nagaroon nga nagtapok sa Rizal Park mga katropa. Dito katropang Bricks no?
6: Dito ka rin sa 429 ka mga lugar sa Luzon o sa NCR nga gibaha. Sa'yo bitaw katropang Alan nun ay mga
5: sige tag-ihap anig lugar anig karoon nga gibahan anig daghan na rin niya.
6: Oh, nanay mga vlogger nga kana bang I don't know if nagaprotekta sila sa Davao o uban sa mga taga Luzon ang gugma nila na Davao ba kay tungod siguro kang president president nga Rodrigo Duterte no nga pinangga nila na tilawan nila ang sistema sa panggobyerno before nga unahon gyud ang tao now ini mga issue may kalambigitan sa baha lagi natiktikan po ni sa uban nga sa kinibang nga mga netizens o mga vlogger po dito sa Manila nga naibaha dito murag kuan man light ramang kaayong ilang treatment katropang Alan kumpara sa katong dunay baha diri sa Davao nga na highlight yun ang Davao City
5: tingala man tao ka na ganing undangan sa mga vloggers undangan sa mga mainstream media no ultimo layo ra kayo giapil pa
6: na highlight kay ngano di man kito ingon gyud nga baha gyud as in na
5: flash flood lang man to
6: oh kanang bura pag baha ba nga ni dangup dito sa imong tugkaran kato pangalan no gumikan kay nag overflow ang tubig sa sapa gumikan kay naman na dapit sa kuan god naman na sa sabang banda siyempre
5: asa man tide pag yun to
6: asa man din mo paingon ang tubig may pananglit o high tide mubalik yun siya diri sa iyang gigikanan
5: nagsugat ang tubig dito sa taas o diri sa dagat
6: ang kusog sa kuan kinibang current sa tubig sa dagat o ang current sa tubig sa sapa nagsugat katropang Alan so nag
5: mo nga ni Apo kay kini ato ang lugar diha dool ra man tag dagat mga katropa kung ikumpara ni mo anang gi-identify nga 429 ka mga lugar itong nga igo sa habagat na may dagat abi ito
6: mo,
5: wala
6: abi ni mo katropang Alan no ay balita nga ilang ginahimo dito nga nindot ni paminaw ning balitaan ni tinagalog man ni nga balita so ni basahon na kanina lang ito Saturday August 28 hanggang sa mga oras na ito ay umuulan at binabaha na ang kalakihang Manila, Davao City. Tiyaw mo na. Kalakihang Manila, Davao City.
7: Pinawa!
6: Bumigaw niya po ang Agana Bridge ng Barangay Tarlac, Davao City. Lubog na rin ang Barangay Tatalon, QC, Davao City.
7: Pinawa!
6: Lubog na rin ang Barangay Sapote, LP, Davao City. Lampas bubong na po ang baha na maraming barangay sa Makabibe, Pampanga, Davao City. Kawawa na po ang Davao City.
7: Mapriso ka.
5: Kawawa naman talaga itong Metro Manila, Davao City.
6: So, muna sa karong katrubang alan.
5: Puro na lang ay Davao City, ha?
6: Buti pa sabotan, iba nga. Pagka...
5: Sarcasm na ganyan lang game mo.
6: Na yung problema sa Davao City, murag ang tanan nga mga balita na address Davao City na katutok eh.
5: Okay, usama ko rin si Attorney Claire Castro nga wala kanin nag-mention og Davao City ang katong mga grupo sa media. Galing nilang Davao City. Davao City, doon ang galing ang baha. Grabe sa Davao City nang galing ang baha.
7: Pinawa!
6: Ano reaction? Ang reaction mo ni Attorney Claire Castro, dito ni sa statement ni President Vice President Sara Duterte. Naging naman to si Vice President Sara Duterte na binaha ng Manila, wala pa rin ginagawa ang ating presidente.
5: Ayan. Ikaw mong good pod, intay pod. Imo mang ingon, wala yung gibuhat ng presidente. Unsa nito yung pagkatakanta ni Risa de sa Alisa.
6: Diba? Tubag dayon si Attorney Claire Castro.
5: Siyempre, Defense Minister.
6: Binaha ang Manila. Binabaha nga ang Manila. Tamang-tama si Vice President Sara. Binaha nga ang Manila, pero kitang-kita ito sa Davao.
7: Pinawa!
6: Kabalo ka katrubang Alan. Ang tabaghak pod nga representante sa 6th district ha.
5: Si Abante.
6: Si Abante. Dili ba? Di ba niya naman to siya sa during sa kinibang hearing sa public ang Manila binabaha ng Manila parang lahat-lahat ng area sa Luzon, sa National Capital Region binabaha na parang galit ng Panginoon. Parang mo na yung punto no. Tapos sa gipangita ni Sara, saan ngayon ang vice presidente natin?
5: Yeah, grabe kayo mga...
6: Saan si Vice President Sara Duterte?
5: Oo, galit na ang Diyos.
6: Katropang Alan kung seryoso siya ani o gitabunan lang niya ang isyo sa iyong kagalingon. Nga no? Gumikan kay
5: yung distrito.
6: Ang mayor mismo sa Metro Manila, Katropang Alan,
5: si Yormi.
6: Si Yormi nga, si Yormi Isko Moreno, nangingon siya nga, ang kiningako ang syudad, doon na ni 14 point something billion allocated by the recent administration.
5: Billion ha?
6: Billion, gikan sa 2022 to 2025. Ang bahin dito na pita sa ika-unom nga distrito sa Manila, niabot og 2.6 billion. Karon, gibaha!
5: Na!
6: Kisa may nagdalag tubig dito si Sara Duterte katropang Alan o unsa ba?
5: Ang buti abante anong diri man siya nakahibaw.
6: Gibaha man na. Gipangita karon sa mayor sa Manila, abante sana ang 2.6 billion na pundo para sa flood control.
5: Ayan, ito si Dico pag appeal ni Alingagag ang dila bangagan.
7: Pinawa!
6: So, buti pasabotan ni katropang Alan nga gigamit na lang nila karon nga excuse no. Ang issue sa against kay Vice President Sara Duterte para nga matabunan ang kawat nga ilang ginahimo.
5: Grabe no. Makaingon lagi ta mga katropa nga sakit man kanato kay taga Davao man ta. Pero mutubag ha mga tao nila wa baka nakahibaw nga defense minister na lang ng ila no. Ilang gihimo karon mga tropa para ma-divert ang mga issue, ma-divert ang mga pagbasol kay hangtod karon mga panahon na wa pagyapon mihupa ang tubig.
6: Sa mga gawas ani karon nga useless ba ang kining kuan bitaw kining grupo sa administrasyon ni Bongbong Marcos kun
5: kaluoy po ni Marcos ugaling, sana.
6: nakita na niya dito karon nga gina-question na ning distrito tapos iya gyapon ginabibi kadugayan lumsan ning atong presidente ani?
5: Di kay motuo magud ang atong presidente kay nisalig sa pagmayo sa iyang mga gabinete.
6: Oh.
5: Unsa istorya sa mga gabinete? Tuwa na ko.
6: Klaro naman kay ini nga talo-talo ning gihimo ni Abante ngadto sa Office of the President.
5: Basin pa dayto odo kana ganing masaypa ni ako na po desisyonan sa Korte Suprema ani. Narabay example ani karon nga dili pwede ang katong substitution. Ako na po mainitan ani dito kamo pabor nga to sa pag-atake nga to kang Sara kay para at least malamang moingon ang administration nga kini si Abante ato yun eh. Bahala na o ka na ganing maglubog na lang iyahang distrito diha pero Davao City lang yapo yung nakita. Nasaan ang ating vice-presidente? Wa magan yung budget ang atong vice-presidente sa iyahang

0: dito sa delivery. Oh. Nahingan lang siya dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Gi-question po ni karon ni ano ni Isko Moreno. Gibalik na po ni karon. Asa naman ni si unsa ni kining si
1: kay donay 14 billion unya gi-segregate ni ngadto sa mga tag-distrito apil kay Abante.
0: Dunay nakabahin lagi siya 2.6 billion.
1: Unya asa naman ni karon?
0: Nganong gabaha paghihapon dito sa iya?
1: Nasaan ang presidente ngayon? Vice president.
0: Nganong kanabang mo excuse siya dito karon nga para nga kunuhay lagot ka isa karon sa vice presidente kay gibaha ng Manila. Wala diri nagpakita ang presidente nga tuwa man sa Bicol masiguro tong vice president nang sige panghatag dito ga ayuda
1: kanang vice president ni adto dito sa tong lugar ato kay gibalik niya nag tree planting nga unsa demo diha
0: nagitong kuan katong habagat nga gibaha bitaw ang unsa gibaha ang mga lugar sa Metro Manila katro pangalan sa Quezon sa gibaha ang nakita nako dito sa iyang mga team ang kinibitong mga wing van nga nagdala dito og mga food packs alang ato sa mga gipangbahaan. Unya si
1: hilom lang man ilahang karon, trabaho no.
0: Wala ko nakita dito katropang alan ba nga si Abante nag hire og kinibang wing van pa gikargag lugaw.
1: Tama no. Wa ko kapansin ana nga si Abante mga katropa nagmunay dito pagkaon o kanaganing burger. Naunahan pa siya ni Ivana.
0: May pa si Ivana kay nagdala pa.
1: Niubog na sa tubig baha nang hatag ka ng pagkaon. Ngayon, gisaway ni Claire, pinangunahan mo naman yung gobyerno.
0: Gobyerno mo.
1: Sa'yo pagyapon, naghanta na ganig tabang ang tao.
0: Ang pasabot ni Kuan ato, ni Attorney Claire Castro nga, pinangunahan mo ang gobyerno ng vlogger.
1: Ako, pinangunahan mo ako ha.
0: Vlogger kasi, government niya. Vlogger government niya. Kasi sa gobyerno eh. Kasi dapat manguna. Dapat, ang katunguban nga mga vlogger, dito rin tumakuha sa iyang video.
1: Tama. Kay para ma-share, ma-like, huwag ka na mag-viral. Anya, iyahang courtesy, kay iyahang video.
0: Howd.
1: Pero ka nang 429, pati nandigahan na eh. O niya, ang ato adri sa isa lugar sa Davao City, dili man po tibuok Davao City ang gabaha. Katong malang po itong mga baon nun, like in Taal, diri sa Tua Samatina, diri ila ni Santes. Okay, tulog ka dagkong sapa, magunta nagkulikta adri, ulas, diri sa may Matinapangi o kining Bangkiruhan Bridge, di ba? Bangkiruhan River.
0: Bangkiruhan River. Mani pinakadako, gikas
1: bukid. Pinakadako, diya, Bangkiruhan River.
0: Kini mga kuan diri, mga uban diri nga mga sapa katro pang alan mubaha ra manig ting ulan.
1: Mubaha so, lang ting ulan.
0: Parang kuan na ni siya kana bang roof water lang dagway ni no. Kay kining moagi diri sa may crossing Matina. Magtubig ra magini kusok kay ulan.
1: Danawa karon nay nag-vlog dito sa actually in fairness sa DPWH gituman din nila tong gisulti ni ni DPWH secretary Vince no. Pero nanghilak sila katropang bricks kay giguba man daw sa taga deep construction firm ang katong diki nito nga dugay na to wa pila nakabaha ang nangagi wa man daw kadto daw niliki nilutak no pero gibungkag sa DP para ayuhon angat bandana bungkagon para ayuhon
0: nako nakita diri bago mangining baha katropang alan ato nakalabay nga gabi ang Marikina River hapit na mitupong sa tulay. Unya dito lapita sa Quezon daga ga kuan po dito ga baha gyud og todo dito ingon si presidente katropang alan ako ma-remember man gud kining lugarahan ni o kining nasa tong video. Ingon siya nga tagatuhod lang ang tubig.
1: Tagatuhod
0: hapit na mga tagaliog ning uban.
1: Grabe no ang iyaha siguro.
0: Gawas lang kung gaubo ning bata nga halos na tagaliog ni tubig.
1: Lampas naman na dughan. Tagatuhod na moabot ra gyud sa tuhod no.
0: 31 no karon kagahapon adlaw ni di mukabat sa 429 ka mga lugar sa Luzon ang gi lubog sa tubig.
1: Ako na tingala jud pugo ba.
0: Gumikan sa habagat southwest monsoon.
1: Mutuon na jud siguro ka tropang bricks ani.

0: Murag buhiin na lagi na si Pastor Apollo Kibuloy diha kay sige mo kanang baon. Mura ba toy giingon nila nga. So kada gipriso si Pastor Apollo Kibuloy di naman mo lurang diha inom, sige na minuog kanang kabagyuhan ta diha.
1: Sige na minuog. Malay na to ang pag-ampo ni Pastor Apollo Kibuloy, mura gidungog no.
0: Gidungog siguro. Grabe mo gud makaampo po ni mga taga QGC. Magluntagay magampo diha sila hang katedral.
1: Now ang mga lugar nga gipa dunay 30 ka mga moabot sa 30 ka mga bala kinibang tulay, hapit sa 100 ka mga kalsada ang dili magihan dito lapita sa Taytay. Sa Rizal man siguro ni
0: Taytay Rizal.
1: Unya dunay mga landslide nga hitabo dito lapita sa Tarlac, kining ginatawag nila Aquino Bridge. Tama.
0: Naputol
1: gitong tulay dito sa Tarlac.
0: Kabalo ka.
1: Tarlac, Davao City naman daw na ron.
0: Tarlac, Davao City.
1: Tarlac, Davao City na. Nabugto man tong tulay. Ibasog gihapon to ni sa Davao City to.
0: Karon kay ang sa kilid ato katropang bricks atong sa Aquino Bridge, ang sa ubos ato, di ba naman ni Ali? Nahugmak mo na.
1: Nahugmak
0: po. Kanang murag ka nang nag-sinkhole ba?
1: Oo.
0: Agoy kay halo man di ang ilalom ana. Sabagay atong ingnon nga nakutkot na sa tubig nitong nahugmak. Karon wa man sila kitag bisag sa gabok bakal.
1: Na, dito na bulabog na gid noon.
0: Wa gyud ay bakal. Murlag naglutaw ang semento.
1: Muna ginaingon sa ombudsman kung okay na tapos na inyong project nya tapos ang semento.
0: Tama jud no. Kasulito jud si Rimolya diha.
1: Na semento na ya tapos ang yuta na basig nagumido.
0: Tanawa ha. So diyan tama mga tropa, gi-vlog mong unit sa May Taal. Naglisod ang kining uguba ang giguba man ang dili guba. Naglisod sila uguba kay perting gahia.
1: Sulit.
0: Pag bumkag na karon diya sa simentado kasi portion diya sa kuan ang upper space no sa kining repropping diha, gibungkag kay ilaha na pong dungagan. Kabalo ka, perting dagko amo din ang mga bato ilang gi dapat din nakatropang bricks. Boulders yun ba?
1: Boulders, oh.
0: Oh. Nya, ang ilang gibutang.
1: Oh, nya, gibubuag siminto.
0: Gibubuag siminto. O nya, naapoy mga ribete po ng mga bakal. Naglugos lagi. Basta ang mga mamakalay diha, yung sa kamuha na lang, sir, kaya nang lukot naman ilang mga bakal dito. So, yung sila kasayang ano, eh, ligo man ni kayo, ano mga giguba ni. Nya, gitanaw nila karoon ang gibutang sa, kuan, sa DP. Kaya kaning gagmay na lang ang mga bato nga gitapok na lang nila. Nya gibutang og kanang screen. Mo naman ni also ron.
1: No, para dayon.
0: Maraga siminto na lang to. So gikumpara nila, lahi ra man tong sa una pag trabaho diri. Paspas lagi karon pero lagi mas ligon jutong paminaw tong sa una. Ay, ganto ha kay mas ingon na mga katropa dito sa kauluhan, wa gyoy bakal dili makatus matibag dito pagtan-aw og DMS manigikan.
1: Katong may pinakadelikado, mas mayo pang katong dunay DMS kay dunay bakal.
0: At least nay bakal.
1: Ang dito bisan og guod wala gyud.
0: Okay, ato lang ilahos mga katropa, be. Una ta mag-break mga katropa kay nana si Marvin Ibano, gay na pa yung tao ni gusto makapasok din si Marvin Ibano, no? Doon lang mo kay kasikas diyan sa Rizal Park mga katropa ato sa Andeliketan.
2: Live report.
0: Gwen Marbs.
3: Yes, katropang Alan o katropang Briggs. Ning orasa actually, nagpadayon pa ang ilusada nga programa dinhi mismo sa may Usmeña Park, dinhi mismo sa Tuhag, siyudad sa Davao, partikular din sa may San Pedro area. Subaya ni ining pakigduyog sa Davao City LGU sa pag-inumdom or commemoration sa ikanoy 25 kini na National Heroes Day mga katropa. Ning orasa, nagpadayon pa ang gitawag nga kining flower or kining paghatod og mga bulak mismo tubangan dinhi sa ribulto ni Serious Men nya mga tropa subay ni ining mauga celebration diin dili pa lamang dugay usaba natapos kini mismo nga mga pinasahi nga mensahe gikan kang Davao City Mayor si Basan Basil Duterte nga girepresentahan kini ni Vice Mayor Rodrigo Duterte II mga katropa uga uban usab ang mensahe gikan mismo kang Dr. Ireneo Bato nga gikan sa Philippine Navy. Nga kani nining mga oraso ba katropa atong dalikyatan no kay sang ni adunay pinasahi kami sa ibang good si Commodore Bato nga subay ni ining paghinumdom sa National Heroes Day mga katropa ato ang paminawon.
4: honor the men and women whose courage, sacrifice, and love of country helped shape the nation that we know today. Today, we offer our collective gratitude to those who stood firm in the face of adversity, placed the welfare of others above their own, and gave of themselves so that future generations would live in greater freedom, dignity, and National Heroes Day reminds us that the Philippines was not built by the efforts of a few individuals. Our history is a tapestry woven from the sacrifices of countless Filipinos.
3: Okay, kinalaman ka to sa nahimong pamahayag no, ni Commodore Irineo Batong, makatropapan sa kinatibukan na kay medyo taas-taas magod ang iyang mensahe. Iyaha mismong ipasiugdang dili lamang kutob na ini mismong mga nahisulat sa kasaysayan ng mga pangalan sa mga bayani nga gila sa ito ang nasod ang dapat nga ipasiugda atol mismo sa pagsilebrar sa matag adlaw mismo sa tinuig nga National Heroes Day, mga katropa, apan bisan ni adto mismo mga pangalan or nga wala mismo na sulat sa mga libro, labi na ni adto mga heroes nga wala na nakauli sa ilang tagsatag sa kapanimalay, gumikan sa pagsakripisyo sa ilang mga kinabuhi aron lang makabot ang kini mismong nagpadayon nga kagawasan sa ato ang nasod Pilipinas. So kini mismo ang ipasiugda labi na ngadto sa mga kabatanunan nga dili dapat kalimtan ang mga sakripisyo sa mga bayani sa nasod samtang nagpadayon sa pag moving forward ngadto na kana sa future nga generation. So lakip sa misalmot nining maong mga aktibidad labi na sa pagpanguna niini gawas nila Commodore Irineo Batong sa Philippine Navy ug ni Honorable Rodrigo Duterte II atong Vice Mayor sa Davao City. Lagi po saba sa nanguna niini sila Davao City Police Office Police Colonel City Director Police Colonel Peter Madria, Brigadier General Christopher Diaz sa Philippine Army ug si Colonel Rodrigo Marinas Jr. sa ato ang mismong task force or sa infantry mga katropa diri sa ato ang siyudad sa Davao. So mukha na itong update dinhi mismo nanukad sa May Osmeña Park sa itong siyudad sa Davao subay sa pag-igaduyog sa Davao City LGU sa ika-95 ng National Heroes Day mga katropa. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Live Report!
0: Salamat mga katropa nga Marvin na Ibano. Ito na lang kining timbuwas sa mga katropa kay hapit na buta mga eskerda. No? May pagpaminaw rin ito od sa kay MJ Mundihar. Ha? Naminaw sila karon sa XFM. Ilang parents, kuno, si Susan o Tito, naminaw din mga katropa. Kini si MJ Mundihar, naka-assign dito sa Manila. Kaobra ito ni sa buhat ni si MJ Mundihar. And ni Adis sila karon din sa Dakmen sa Davao, katropang Bricks. Ah, halos na na mga naa dito sa Luzon nagalihok no mga sakop ni Saki OJC ha ug media ni dito sa SMNI nga ginadaog-daog dito sa kauluan. Kaya ugma September 1 ang kining kuan
1: opening sa
0: opening ano? O grand opening
1: sa Kingdom.
0: Natingala bitaw ko mga katropa, the more nila gi ipit ang Davao City, the more na may noon daghag bisita sa Davao City, naunsa dai ni. Ako, pagkaingon yung kog, narecall ako itong giingon ni Pastor Apolo Kibuloy, kanya ito, katropa ang bridge ba nga, hala, ipita mi ninyo, kaya the more na may panalanginan sa amahan. Karon, giipit nila ang Davao City, grabe na may noon eh, katong nagipag-deal o ganaganing investment ang China, dali sa tuwa. O niya naapod tayo, nakastorya ni
1: Baste. Ni Anhig ito.
0: Ni Anhig ito dire.
1: Katong parang, di ka, ni Saka sa opisina sa...
0: Ni Saka sa opisina ni Baste. O niya, karo mga katropa, daghantag mga projects na karoon dire, o ka na mga investment, no? Ni Dako na. Ang ato ang mga pagsalig sa ato ang mga turista, lokal man, o ka na ganing international man, or mga... Langyaw man, no? Ng mga turista ni Saka, mantag, pila to. Itong report ka ganina, ni Saka, pila ka milyon ang mga turista dili sa Tuwas sa Dagbayan sa Davao. So, pasikat pa pa minito niya, Attorney Claire.
1: Kulang ba, Attorney Claire? Dagdagi pa?
0: Dagdagi pa. Kaya talawa ka ron, sikatan na mas Davao City pag ugma, grand opening sa kuan, kining Kingdom. Na ako, nakuyawan ko na katropang Bricks. Kaya kuhaon na nila ni kuan, Ture. Ha? Ito na lang kuhaon.
1: Kutkuto na po nila ng ilam sa kuana na.
0: Okay, wa pa to naabot ang bina daw dito sa
5: Pinoang.
1: Wa pa nila kutkot kay matingala bitaw kung anong kutkuto nila to nung nagi kung sa tuyo nila to katropangalan murag nag-treasure siguro si
0: nag-treasure. Okay, klaro kayo. Okay,
1: Kanang mga taga-diwalwal may yung gidala dito.
0: Oh, na taga-atbang na po na diya. Sakot na ni Kwan.
1: Nagidalahan pa niya dito ga sanay kinibang heartbeat
0: pang-detect sa heartbeat. Unsa man ang heartbeat ni Pastor Apollo Kibuloy? Bakal?
5: Pinoang!
0: Bakal siguro kayo na-monitor man. Dito sa ilalom sa GMC.
1: Na-feel bitaw na ako katropangalan. Murag grabe naman eh. Persecution naman yung ilang ginahimo katropangalan.
0: Bitaw-binoang kayo.
1: Ang ginahimo sa tao na kung sa ilang question diyan, nag-ampo raman eh. Si Pastor Apollo Kibuloy. Waman eh nag-sulod nga na sa Malacanang para nga mag-warawara o ka ng pinuti.
0: Mas grabe ang game mo karon. Political ano mo gani? Kani-kaning bickering ba? Kay tungod kay dikit sila si Digong ug si Pastor Apollo Kibuloy. Grabe ka close. Sa magudpod ni si Digong magudpod inig katong humanyag naog naghimo man sila programang libre diya sa gikan sa masa diya kang Pastor Apollo Kibuloy.
1: Balik sila sa programa nitong kwan gikan sa masa para sa masa.
0: Oh, dito man guto nahulog nga gipang hinayna niya bulgar ni nga maghimo ni tabo karon. Tore pod mura pod siya si Lucifer gani ni. Tanan nga mga butang na makaayo sa image sa Davao City giguba.
1: Malo man taga trupang alan kay nga kung maayo ang katuyuan sa usa ka tawo, buligan man gini. Pero magpaabot na lang kita kanus ipakanaog sa Dios ang hukom.
0: Okay, nagingon ako nga undangan na ninyo na sige ganaganing saway sa Davao City kay nakabind na ang amahan sa Davao City.
1: Di ba panagna ra ba ni Pastor Apollo Kibuloy kay ato katubit ang pagdaga ni President Bongbong Presidenta Rodrigo Duterte. Nga ang presidente magikan diri sa ginatawag og Land of Promise.
0: Land of Promise.
1: Unya mao tong nahitabo nga dunay parang ginadamgo pa niya si presidenta Digong. Nga mao ni mahimong presidente.
0: So, makaingon lagi ta og anyway kana mga visionaire manguna sila god no. Ato adre mga katropa Davao City magpasalamat na lang ta no bisan pa man to do kada ganing lahi-lahi tag mga tinuhuan pero sa ngalan man gud din ha nga gi-open na for ano kana nga dili lang exclusive
1: in good ba?
0: Public manguna no.
1: Kuan ba kana gi-inform ang public nga
0: naa sa Davao City ang pinakadako nga cathedral ba tawag na to ana gamay
1: kingdom
0: lang. kingdom no? Naa sa Davao City so nagatutok na karon
1: ang mapareha ka ni Pastor Apollo Kibuloy katro pangalan maghimo po kag king temple katong ginahimo katong kuan ba katong dito ni suko si Jesus Christ kaniadto
0: katong nagwild siya
1: kay
0: sinaguga dito
1: unsa na ning himuon naman yon ning kabihanan og
0: palingke ni
1: himo niyo palingke tapos diri na magkinambihoy og kanang kwarta
0: mga exchange rate dito dito na
5: pinuo
0: taon na pud ng kanang forex exchange trading
1: pinuo dunay trading dito kanito mo
0: grabe ni. Anyway, good luck no sa tanan mga katropa kay kini man good no. Dinhita maghimo na daw kanang NBA nga mga games pud na daw lagi mga katropang Bricks no.
1: Kana mga kuan siguro katong mga international events, games no, international events diha no. Pwede na diha.
0: Kay sa una nag-invite man to kanang NBA star si Chubby Chingson. Sa Pilipinas gidala niya Garanita. Onya karon pwede na diri sa Davao City na. So daghan na kayo mga condo unit diri karon nga hotcake kayo katropang Bricks. Kay ano kay ang katong mga investors na malit sila condo kay ilahaning parintahan kagatugan ng mga gusto mo anig Davao City.
1: So congratulations alang ato sa mga kuano mga supporters, mga followers, mga parishioners ni Pastor Apollo Kibuloy. Kay sila pa karon ang nakapatukod ani katropang Alan.
0: At least
1: kuan mo ni ang para bang duha ka mga domes no nga ginahimo kay ginakumpara ba yan ng dome sa sa batong sa Manila katong pangalan
0: katong sa Araneta di
1: Araneta matong iya kay kuan
0: Araneta Astrodome to
1: unya doon naman po ni dome ang iglesia
0: oo mga 15,000 man to dito ata masulod
1: oh nya mas dali kuno kanya karon kay kini ka pastor Apollo Kibuli pila ba ni
0: 75,000
1: 75,000 ka mga tao
0: oo
1: oh nya nahuman og 10 years
0: dugay-dugay na kay dili man utang
1: oh nya
0: naman
1: siyempre naghulat pa man na sa mga kuan hulat pa sa
0: offering
1: gikan sa uban
0: nya baliktad kay nag-order ta og kanang mga gagamitan mga dito sa China sa Japan gi plug sa AMLA nga naman kay naay ni gawas nga kwarta gikan sa Pilipinas padulong to sa China baliktad eh, no?
1: Baliktad. Imbis na itong kwarta gikan sa laing nasod, padulong sa Pilipinas, man ta to.
0: Bayad ito para sa construction diri sa kingdom. So, na-okay to siya. Pero, gibaliktad na po nila karon ang istorya mga tropa. Labi natin yung gidala-dala ni Tore kanya to.
1: Matungin mo, pailan nilang kasong plunder.
0: Oo. Oh. Kanya kay baliktad mo noon. Ingon man ito nga, ang akong hebalan, ang gikan sa gawas, padulong sa Pilipinas mo'y atong barahon. Adili itong gikan sa Pilipinas, padulong ato sa gawas. Hilom to katropang bricks, kay gipalit itong bakal ito, wala mapantong DMS din sa una. kay naka-specify din ang mga order ni Pastor. Nya, wala na naka-loan ba? Cash to cash yun na, kay para pag mahuman ko, no, wala'y utang. Anyway, wala naman tayo oras mga katropa. No? Salamat kayo sa inyo ang pag-agino diri ha. National Heroes Day, mga katropa karon. Isa pa sa mga hero ninyo dyan, inyo nadumduman nga pinakamayo alang kaninyo. Sundugan na lang na, ngilahang pag mahimong patriotic sa tuang nasod Pilipinas. Kaya karong panahon na, wala na yun ta. Dito na yun ta sa puon, mga katropa, na yung mga politiko nga makahatag na itong malita. Ta maundang na lang yung na nga klase nga notion. Davao City, magtinabangay ta sa pag-palambo. Bisa pa matuod nga doon natin mga political bickering dito punta magpasulabi kay Basin Oga. Sa karong nga panahon mga katropa, dalira kapristuhon na ay bawal bastos law, na ay cybercrime mga katropa. Ayaw, kay Luoy Pugeta, wala ba tayong mga nahot? Sa ngalan na lamang, sa tuang, gratibok ang puwersa katropang bricks, no? Sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa nagayos ang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Bricks Flores ang magbiling kini sa kaming buntag. Dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines. Sugmoingon.
0: Kamaturan! Ang sandigan!
5: Bullseye! Bullseye! Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye. Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinyon sa mga controversial karon. Bullseye. Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.
6: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
7: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyak. XFM, katropa mo.
8: Mas ipadindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatul og patas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6 imidya, walay gibaburan og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Bricks Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya sa Sentro. Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting.

0: ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-iwang ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Oh pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
3: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Marvin Ibanez sa XFM Davao.
8: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan. Malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamay tulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
7: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Alan Abay sa XFM Davao.
9: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radyo o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
7: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
0: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.

0: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 4,000 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental, and wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Klarek, sana?
2: Exciting!
0: Andy Causon sa XFM Davao.
3: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinion, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan, tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
0: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao. Brix Flores sa XFM Davao.
4: Katrupa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
0: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarex, Ana!
6: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 9:09 sa buntag.
2: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Una sa tanan, dalay gunang Diyos sa way katapusan, mga katropa, maayong buntag, ganatong tanan. Good morning sa mga katropa, nato diyang aganina pa, nakasubaybay sa tuang pagpanaguban-uban karon sa tuang programa, mga katropa. Of course, drilang gihapon sa programang
1: Sentro.
0: Programang Sentro, gihapon mga katropa, diri sa XFM Davao, maayong buntag. Kanatong tanan, asa man ka nagka-plaster karon katropa, Luzon, Visayas, Mindanao. Asa man ka nag-monitor karon mga katropa, pinaagi ba sa dial sa iyong radyo 89.1 XFM Davao? O baka sa tuwang social media accounts, no? Via Facebook Live, mga katropa, sa XFM Davao, Katropa Digital. Unsa man ang kasikas ninyo diha mga katropa, uban-uban na pod ta. Ning adlaw nga... Unsa gani karong adlaw, gani katropa? Nakalimutan. Adlaw Lunes ka ay.
1: Sentro.
0: Unang adlaw sa work week mga katropa. Og wala kayo na ako na feel karon katropa ang Engineer RK nga Lunes day karon kay holiday manggod. No, pagbiyahe nato padulong diri sa station, wala kayo yung mga sakyanan. O di ta ka good madunggan unsa ka diha. Di kaya ta ka maklaro. Anyway mga katropa, no, uban-uban taning adlong Lunes. Pitsa 31 na gyud ning bulan sa Agosto tuig 2026 mga katropa, kapaspas man sa paglibot sa adlaw, no? Og mang adlaw nanay mo silip mga katropa. Og mang adlaw daghan og mga exciting nga mga mahitabo tungod kay diri pod sa Davao City, do na poy nindot, no, nga murag makaingon tag nindot nga balita alang sa tanan. Anyways, mga katropa, no, again, uban-uban taning adlong Lunes. Kumusta ba inyuhang adlong Lunes, mga katropa? Ang uban, wapa ka get over sa weekend. Ang uban kay ning adlaw, hangover pa. Unya, nindot kayo kay wa may duty kay holiday man. So, naka-LL gihapon sila. Nag-ligid-ligid gihapon kining mga katropa na to, hantod ning mga oras. Sana all na lang gita, ani. Mang gitaingon anak nga privilege, mga katropa, no? Kay bisag unsaon na to, mapa-holiday man na, mga katropa. Hindi natutulog ang balita. Makauban gihapon kini nyo, of course, no, uban-uban ta sa programang Sentro gikan alas 9 hantod alas 10 karong buntaga tungod kay basigda na ay ipahigayon nga impeachment proceeding unya sa unahan mga katropa. And of course, ang ngalan ni katropang Jasper Magon sa inyo ha makauban karon. Sulod sa kaoras mga katropa sa programang Sentro, of course, inyo hang Lamuro Queen.
2: Ang lamurok mong mga aping diha
0: ang Lamuro Queen gihapon mga katropa, katropang Juvet Espanyol. Huwag gihapon makigaduyog, makiguban sa inyo, magbuhagay, magyagyag o mga impormasyon mga kasikas, dili lamang disdakbayan sa Davao. Apan, lakip na po mga katropa sa kinatibuk ang nasod. Kung unsa mang mga kasikas nato diha, unsa man ang mga gipang atubang nato mga katropa, grabe. Pero unya po, of course, na may daladala po. Gipasan nga balita si katropang Marvin Ibano. Ato na kaya subayon unya sa unahan mga katropa. Anyway, uban-uban taha, sit back and relax dara og while naminaw sa tong programang Sentro. Of course, ayo kalimot sa paghigop sa tuwang healthy nga kape. Ang atuang Zantone Gold Coffee Mix mga katropa, kung lutang pa kaning adlong Lunes. Ayo pag lutang-lutang diha katropang Engineer Ichiboy RK kay nakaduha ka kape na gid ta karong adlaw. No, o kung paspas biya kay kumuhigo pag kape ko mahurot pag gid nako ni magdagdag na pud ko niya na unsa na ni kape na ang nananalaytay sa aking katawan. Pero sigurado man pud ang kape nato mga katropa is of course ang healthy nga kape ang atong Zantone Gold Coffee Mix. Kabalo ba mo good things sa tuwang Zantone Gold Coffee Mix kay bisan pa man og medyo stress kaayo si katropang Juvet, no, tungod lagi sa mga stressors in life kadaghan. Ah, gi abaga nato nga mga sakit sa ulo. Di gihapon ta haggard mga katropa. Tungod kay, ang ato ang Zantone Gold Coffee Mix sa doon na kini glutathione and collagen. So, manghimisong gid gihapon ta mga katropa. Higupan sa nato ni B. Mintras init pa kay, napo tayo mga katropa nga nagtanaw. Paspas to ka. Pa, ibogo na po na ako sila engineer. Okay lang? Di ra sila malain? Ah, sige. Init siya in fairness. Ayan, kalami kaayo mga pino. So, kapi na diha ka tropa, well, naminaw gi background ni mo ato ang programa karon. Kung asa man ka nakaplaster karon sa tuwa mga taxi drivers, X-Force taxi drivers nato sa mga nagabiyahe ni mga orasa, nagalabigar sa tuwang kadalanan mayong bunta. Good morning.
1: Good morning.
0: Gamping sa inyo hang paglabigar sa kadalanan mga katropa ha. Eyes on the road, not on the legs. Mora jud na nga tuwang i huna-hunaon kanunay para iwas disgrasya mga katropa. And again, i-background ko. Kaya di na nato ni dugay-dugayin mga katropa no ato ang mga isgutanan karong adlawa. And of course, una nato isgutan ka ng mga katropa. Maghatag una kita og something na makapaspike sa tuang adlaw karon makahatag og inspiration or ko baka reminder no alang natong tanan mga katropa sa tuang motivational quote.
3: Sentro.
0: Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. Wow, nindot kayong motivational quote mga katropa, no? Utrohon ko, no? Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. So, muni siya ang motivational quote ni Napoleon Hill. Matod pa mga katropa, mag-serve ni siya as ultimate cornerstone of personal development and the law of attraction. Tinuod ka na mga katropa, whatever it is na tuanggi sulod sa tuang mind, at tuanggi, kana bitong mind setting, at tuanggi aim nga ma-achieve na to, at tuagid nang ma-achieve. Gituuhan na to, nga makaya na to, makuha gid na to mga katropa. So, kung unsa man na imuhang mga pangandoy diha karon, i-sil-sil na sa imuhang alimpatakan nga makabot ni mo na and then makabot yun ni mo na katropa.
3: Sentro.
0: Alas 9:19 sa buntag mga katropa o karon sa tuang Sentro Balita.
3: Sentro sa Balita.

0: Alas 9:26 na sa buntag, mga katropa. Good morning sa mga katropa nato dihan. Ganyan pa naka-monitor. Oo, nagsubaybay sa tuwang na programa, mga katropa. Mo kata naglangkob sa tong sentro balita karong buntaga. And of course, good morning sa mga katropa nato nga naka-standby na karon. Nagpaabot sa tuwang mga greetings and shoutouts nila. Good morning sa inyong tanan, mga katropa, sa mga nagtanaw sa tuwang Facebook Live. O sa mga gusto diha ha, magpaabot sila mga mensahe, comment, reaction, opinion, pwede ka na inyong ipadangat, mga katropa, sa tuwang text line 09-69-333-0537. 09-69-333-0537. O baka sa tuwang Facebook Live, mga katropa, live na live ninyo makita karon si katropang Juvet Espanyol sa XFM Davao Katropa Digital. Ingon man sa tuang Centro Media Facebook page o katuang YouTube channel Katropa Digital. Again, good morning!
1: Good morning!
0: Happy holidays! Sana all! No, sana all kayo, katropang Engineer RK, na naka-rest sila karun. Kita ani kay rest magihapon. Rest well gihapon. Anyway, mga katropa, itong subayan kini mga nagtanaw sa tuwang Facebook Live. Big good morning sa inyo ang tanan. Dili lagi na akong makonect niya tuwang hotline sa tuwang Wi-Fi. Dalo lagi mag Wi-Fi diha, engineer. Ayan na to sa i-connect, ha, para makita na itong mga nag-abot sila mga mensahe karong adlaw. Ay, good morning guys sa mga katropa na to din nga nagtanaw. Sir Alonso Sanchez, hello, good morning. All the way from, saan nga ito? California ba? Ito si sir? Oo. Ayan, good morning. Ace Espanyo, maayong buntag sa imuha dira, katropang Ace. No? Oni sila ang mga BCMT Class 1-2026 ba? Unsa ganito ilahang class karon? Kapit na ni sila mag-graduate. Good morning sa inyo. Nakapases na ko, ma'am. Sana all nakapases. Janrel S. Edera, good morning sa imuha diha. Ang uban, gipang buwagan na. Sa yuha po, di mo nag-emote diha, katropa. Oy. Sir Dennis Calo, hello. Good morning sa imo, Sir Dennis. No? Sa tuang mga katropa nato di sa SSS Davao, good morning sa inyuhang tanan. Bicoy Lakas, pa-shoutout naman dyan. Grabe naman ni sila. Grabe ka mga supportive atong mga katropa karong adlaw. Good morning sa inyuhang tanan, dira sa may 11th Regional Community Defense Center, dira sa may Mintal ning Dakbayan sa Davao. Good morning. Katropang Ma'am Cheryl Sara Ramos Basalan, good morning pretty. Oh, dali ra ako mailad. O kanang mga ingon anak, good nga mga atake kay dali ra ako mailad. From Sitio Agulod Barangay Prosperidad, confess San Carlos City Negros Occidental. Uy, salamat kaayo sa inyo mga tanan diri sa may Negros Occidental ha, naabot data diri karon. I'm listening in 101.7 Canlaon XFM, katropa mo, ex.

0: sa mga mensahe, comment, reaction. Ayaw magkaulaw mga katropa kay Akura ni. Hilas. Bitaw ako rin, bitaw mga katropa ha. Huwag paningkamutan na ito, basig doon na tayo makuha ng impormasyon karon kay katropang Marvin Ebano. Kaya, di ba kasaulugan karon sa National Heroes Day mga katropa. Ang sabay kasikas karon sa Dakbayan sa Davao. Kaganina, I believe, naka-report siya sa itong programang Bullseye, no? Kay katropang Bricks o katropang Alan. O gani kaganina, ongoing ang ceremony, no? Sa pag-commemorate. Pag-saulog, aning ato ang pag-celebrate, aning ato ang National Heroes Day, mga katropa. So, karon unsa na ba'y kasikas karon? O unsa pud ba ang kasikas sa tuang dagan sa panahon sa trapiko karon mga katropa sa kinatibuk ang Davao City. Ato na subayon unya sa unahan mga katropa. Ayan. Digid na ako sa makita engineer, wala talagang signal dito sa cellphone. Anyway mga katropa, ato nang balikan ninyo mga mensahe, comment, reaction ha. Og sa atong pagbalik atong isgutan kini mga katropa, kaya padayon nga nag-imbestiga karon ang Department of Health tungod kay nagkadaghan ang kaso aning casualties. No, daghan ang matod pa na matay tungod sa measles and rubella vaccination. So atuan ang subayon mga katropa ng anong dunay mga gikaingon ng mga kaso sa kamatayon ani. Gani ang mga involved ani mga kabataan. And di ba siya makahatag o kabalaka sa mga ginikanan no, nga magpa-vaccine sa ilang mga kabataan? Kay di ba kung inyong nadumduman, doon ay gipahigayon nga phase 3 rollout sa measles rubella supplemental immunization. So, after atong rollout mga katropa, daghan og mga gikataho nga kaso sa pagkamatay aning mga bata. Gani sunod-sunod to, itong mga nakita pod no? Sa mga social media post nga dunay mga casualties lagi tungod aning gipahigayon nga immunization. So di ba na makahatag og kabalaka sa tumag ginikanan no, unsa pud bay ikaingon ninyo diha mga katropa, isip po sa kaginikanan no, kay makakos kini og panic, makakos og kabalaka imbis nga para sa safety sa tumag kabataan mabutang nahinuon sa alangani. So ato nang isgutan unya sa unahan mga katropa ha, sa tuang pagbalik atong oras alas 9:32 balik ta mga katropa human lamang sa pipila ka pahinumdom, standby. 9:32 sa morning.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Oras habang garin nyo sa Windsor.
5: Time check brought to you by.
6: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mat Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
7: Send money abroad quickly and easily with Envoy Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoy Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envoy Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envoy Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Kaklarek sana!
3: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-33. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.

0: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayo kabalaka, ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, semento, bugas ug construction materials. Safety, paspas ug garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras ug gustong kahimtang ang inyong mga produkto ug kargamento. DX Trio Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo ug pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
2: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: Metro.
1: Alas 9.38 sa buntag, mga katropa, ug balik ta sa tuang pagpanag-uban-uban na itong programang Sentro, mga katropa.
0: Sentro.
1: Hey, good morning sa mga katropa na itong nakasubaybay gihapon ha sa tuang pagpanag-uban-uban ko ng adlaw. Good morning kay Ma'am Jing Pegarido. Good morning, mga katropa. God is good all the time, mga katropa. And all the time, God is good, Ma'am Jing.
2: Good morning!
1: Salamat kayo sa kanunay nga pagpahinomdom noon sa kamaayo ang Ginoo sa tuwa. Good morning kayo, katropang Carlo Jose James Torrefranca. Good morning, maanyag. Di, basta. Basta na yung mga ingon-ani na mga kanabitawang words na mag-describe sa kuang naong karong adlaw. Pero sakad-sakad, wapag-iningon sa kuha nga, hago kay Kugnaw. Alam nga naman kay Gasanton Gold Coffee Mixa. So, dili dyan tahago og naong mga katrop. Ay, gupan sa tamubig kay. Para maibog na pod mo diha ba? Para magtimpla sa mga kape diha? Kay murag lang, hago na kay Mugnaw. Hapit pa na yabo. Grabe dyan ka naong og kape ba? Good morning, katropang Sir Monski. Ano yun? Kuwerpo, mahaw ta. Present daw siya karon. Managlike og share, katropa. I-greet na ko si Lian Cotamora Matilos. Good morning, mayong buntag sa tanan. Ayan, good morning.
2: Good morning!
1: All the way from Bacolod. Grabe, the city of smile ang Bacolod. So pag makadto tag Bacolod, dapat nami gidaton nga ngisi. Kanang smile natin, abot gid sa aton nga dunggan ba? Amo na nga... City of Smiles ang Bacolod. Bito, good morning sa tanan ng mga katropa nato dito sa may Bacolod. Og, of course, katropang Sir Justony Amulato. Dalaan takagpanyawan na roots. Dali ra kaay na mawala ang sakit. Asa nga sakit? Sa kasing-kasing o sa ngipon? Charis lang. Ayan. Hello, Sir Art Leones Kraskit. Og, mga tropa nato dito sa 11th Regional Community Defense Center, no? Mga tropa nato naka-duty dog gihapon as usual. Ana maginalaban lang tayo sa buhay. Sige na lang taglaban natin. Ayani, wa mantay kaaway unta no. Ayan, oh good morning Sab. Wash out ma'am from Baganga Davao Oriental kay Kuya Miss Roots og 11 RCDG band. Salamat kayo pa shout out ko. Sa Team Everlasting Stoked from Santo Tomas, Sir Johnny John Panal. Ayan, good morning sa imo, Sir Johnny Noog sa Everlasting Stoked. Tama ba kong pag-pronounce? Good morning sa inyo. Itong oras, alas 9.40 mga katropag. Di na ito dugay-dugayo.
0: Sentro.
1: Kaya karon taon-taon po no, ang tuang impeachment trial ni Vice President Duterte. Sa ito, sang subayon kung naa? Naa, wala. Mamaya na si Engineer RK ang mag-ingon kung na or wala. But anyway, mga katropa, sa nangisigot, wala. Wala daw. Okay, wala. 10:30, tataman ron. Okay. Ayan. Ayan, nawala na yun noon ko, Engineer. Padayon ta, mga katropa, sa itong hisgutanan karong adlawa.
0: Sentro.
1: Nagsugod karon mga katropa ang investigasyon sa Department of Health sa gingong mga kaso, no, aning... pipila ka mga casualties, kamatayon mismo sa pipila ka mga bata, mga katropa, human sa phase 3 rollout sa measles rubella supplemental immunization activity. So dagantag na natala karon mga katropa, gani ginasubay ni siya karon kung pila gyud kaya kini siya katulang maning verified na mga cases ang naa karon sa DOH mga katropa. Wala pa ilabot at mga nag-post bitaw sa social media at yung mga naobserbahan na ito, gani ang gobyerno ang ilahang gipunting nganong naka-experience ug na ilahang mga kabataan. Gisusi karon no sa DOH ang clinical records, ang vaccination history o ingon man ang mga laboratory results at mga kabataan ang mga biktima mga katropa. Also ang gihimo karon sa DOH no nga nakig-koordinar sila karon sa itong mga local government units, nakig-tinabangay ang ehensya, aron nga mahibalaan ang tinuod nga hinungdan. Kaya kinahanglan pa man isusihon mga katropa ang maong insidente tungod kay dagan posibleng nga maging factor. But ang ilahang nakita karon is tungod lagi atong immunization or katong vaccination mga katropa sa measles rubella. Ang tumanggong na obserbahan karon daghantag mga kabataan, gani even mga ginikanan, mahadlok na yung taon, magpavaksin silang mga bata, tungod lagi sa mga ingon-aning mga impormasyon. O gatuan ang ginasubay karon mga katropa kung unsa bay gihimo nga pamaagi sa DOH karon. So isa na sa ilahang mga pamaagi no para masusi og tarong kung angayan bagyod nga sisihon kanang ba unsay tawag na Bisayaan na kanang ibasol no basulon ang kining gihimo nga immunization. Sa pagkakaroon mga katropa ang pag-report no wala pa nagpasabot or kining mga reports nga nanggawas mga katropa wala nagpasabot nga clinically mao na gyud to ang hinungdan. But ilahang ginaimbestigahan karon kung posible ba nga mao gyud ang hinungdan. Kaya daghan man gud ang kaso nang gawas after na sa gipahigayon nga roll out sa maong immunization or vaccination mga katropa. So dito na ano nila na kumbaga napasanginlan na basol. But that's the reason why kailangan nila muhimo karon og investigation para masubay yun. Kasi wala pa manggoy clinical na report na mag-back up gid mga katropa nga mao gid ni ang rason. Gipasabot sa DOH no nga luwas gihapon og effective ang mga bakuna batok sa measles ug rubella. Kasi kini nga mga taho manggud mga katropa makahatag siya og kabalaka sa mga ginikanan, makakos og panic instead nga mabutang bitaw sa plaster or safety ang mga kabataan, mabakunahan aron nga dili-dali makakuha og sa maniini mga sakit tungod sa kahadlok sa ginikanan sa mga nagkalat sa social media. Ang mahitabo din ay nila ipa-bakuna ang ilahang mga bata. So ang mahitabuan ni mga katropa, mabutang sa risgo ang health panglawas sa ilahang mga kabataan. Muni ang gipasabot karon sa ahensya no nga dili sa gyud magtuo gilayon. So naay mga pagpaklaro nga ginahimo karon, ilahang pagsubay karon, pag-imbestiga nga ginahimo. Kay kung ako sad siguro katropa o sa kaginikanan makakita ko ani nga taho. Makaingon pag kog di na lang nako pabakunahan akong bata kung mao mang galing. No? Kini ko nung mga sunod-sunod nga events no after sa katong immunization wala daw to nagpasabot dayon nga ang bakuna mo ay hinungdan gyud sa kamatayon ani mga kabataan. That's the reason why na sila gihimo karon nga scientific investigation atong na mention ako kaganina na sila gihimo nga vaccination history gisubay nila no ang vaccination history sa mga kabataan nga victims to mga namatay og ang ilahang clinical records kay basin og naay mga naka-trigger mga katropa. Bisan pa sa nagpadayon nga investigation, no, giklaro gihapon nila mga katropa nga dili gihapon angay sa kabalak-an. So if namoy mga worries, pwede man gihapon ninyo nga i-make sure. No, isip ginikanan, dili man akalikayan mga katropa nga maniguro ta sa kaayuhan sa tuwang mga kabataan. Dili malikayan nga unahon gyud nato ang safety sa tuwang mga kabataan. So kung natay mga doubt, pwede dili man gyud malikayan nga mag-doubt ta mga katropa, especially na ingon ani nga mga taho, no. Pero saligan lang pud gihapon nato ang atoang mga ahensya labi na sa tuang DOH kay grabe po ang ilahang paningkamot mga katropa. Kinsa man pud gyud gusto nga naingon ani nga mahitabo, di ba? Bisan kinsa pud siguro mga katropa walay dili gustohon nga moabot sa ingon ani. Ang reason nganong naay gipahigayon nga roll out sa measles rubella supplemental immunization activity is because aron panalipdan ato mga kabataan sa sama niini nga mga sakit. No? Dili hinuon nga ibutang sila sa risgo. So magsalig lang pud gihapon ta mga katropa. So, sa panahon manggood karon listed na isalig katropang Jubet. No? Ano tayo mga trust issue? Kung ikaw di katropa, unsa bang imuhang ikasubay ani? No? Unsa pud ba imong ikaingon ani? Since daghan naman mga nanggawa sa mga taho, sunod-sunod, gani akong ginasubay karon kung pila exactly no ang ihap aning mga bata nga gikaingong namatay. Para laging double check pud nato. O kung I don't know if na ano ni siya kay somehow ang privacy pod no sa mga kabataan kung asa nga mga lugar. Okay, so nara mga katropa. Ang matud pa no sa Department of Health og official na mga taho mga katropa sa kinatibuk ang mga gikaingong namatay sa tibok nasod human aning phase 3 rollout sa measles rubella supplemental immunization activity. Sumala pa ni ining ulahing bahin lang sa buwan sa Agosto. Usa sa mga specific case nga ilahang gitan-aw karon, ilahang giimbestigahan mao ang pagkamatay sa usa ka 7-month-old nga bata diri sa may Dumanhog, Cebu. No, so mo ka na ilahang unang ginasubay karon mga katropa kay after atong na bakunahan matod pa kining bata, dito na nagsugod noon na nagsakit o nakabsan sa kinabuhi. Iklaro sa DOH no o sa mga local experts nga wala patoy medical evidence nga mag-connect no sa iyahang kamatayon bisan pa man after sa katong rollout sa vaccination. So nakita mga katropa ang initial nga finding sa kaso nga acute respiratory failure o septic shock ang hinungdan sa pagkamatay sa bata, dili ang bakuna. Pero tungod lagi sa kabalaka sa ginikanan, tungod pod sa kasubo, no, sa ilahang na feel karon nga pwede nilang i-connect at mga katropa, kana giimbestigahan ka na sa DOH. Sentro. Kamudya katropa, unsa ba inyong ikasubay ani? Kaya daghan ang mga ginikanan karon nga instead nga magpabakuna na balaka na hinuon, no, bisan pa man kapila na gibalik-balik sa DOH nga dili angay mabalaka, dili angay mahadlok. Ang ilaha karon is di na lang lagi may magpabakuna. Kaya sa unang panahon wa man gibakunahan ang mga bata, himsog man. Diba? Sa unang panahon or kaning makita nato karon nga mga anaa sa kadalanan, wa man sila ibakuna pero mga dagko maglawas. No, pero dili gid nato malikayan mga katropa for safety sa tuwang mga kabataan gid always. Kaya mga ato ay isalig lang siguro pod nato. No? Wala gani gusto, as mentioned ako kaganina, walay tao nga gustohon nga makabutang o kinabuhi sa alanganin. Labi na niya to ang gobyerno mga katropa. Bisan pa man tuod, gubot na kayo niya to ang nasod. Di na takasabot, no? Kaya corrupt diri, corrupt din to. Pero gani, somehow makayong punta nga, di takasalig sa to ang mga health services. Tungod po lagi sa kakulang. Pero walay tao nga magbutang sa alanganin sa usa ka bata mga katropa. Gihimo kining measles rubella nga immunization para sa kaayohan sa mga kabataan. So kung naa kay doubt or pagduda, kung naa kay kahadlok, no, pwede ra gihapon ka mo duol mga katropa. Eh, make sure lang gihapon nato. Ug saligan gihapon nato no ang tuang mga gobyerno. Atong gobyerno sa pagpatuman ani para sa tuang mga kabataan. Sentro. Alas 9:50 sa buntag mga katropa. So bayon sa nato ning report ni katropang Marvin Ebano, no? Nana sa pikas linya katropang Engineer RK. Nakaplaster na ba? Sa mga gusto diya magpadayag no sa ilahang mga mensahe, komento o reaction sa tuang naisgutan diri sa tuang kanginan mga katropa, pwede na ninyong i-text sa tuang chat line 0969-333-0537. Motron ko 0969-333-0537. Pinaka-importante karon mga katropa no unta bisan man mga yano kita mismo no makahangyo ta sa gobyerno nga mas paanuhan pagyud dagdagan ang budget sa tuang health services, sa tuang health sector no para matabangan ang tanan. Kasi kung panglawas na magulat ang hisgutan mga katropa, bisag unsa pang paningkamot ni Mudiha, hagba gid na tanan. Guba gid na to ang kaugmaon once maguba to ang panglawas. Unya, wa pagid tay kaduulan. Atong gisaligan, ato ang trabaho, wala tay backup. Tapos nagsakit pagid ta. Kung ingon na pod nga kaso pod sa itong mga kabataan, unsaon na lang. No, nga grabing paningkamot sa mga ginikanan, unya, mawala lang. Mapapas lang tungod ani nga mga panghitabo mga katropa. Ayan, ginasubay na to karon ang report ni katropang Marvin Ebano. Kaya, oy, good news ba ni katropang Marms? Good news ba ni? Barangay Tanod sa Tibuok, Davao City. Nagtapok sa pag-claim sa ilang city paid allowance. Oy, murag good news ni katropang Marvin, no? Kumusta na kaha? Murag ubay-ubay kining mga barangay Tanod. Og pila ba ni kabulan nga city paid allowance ba ang ilahang i-claim karong buntaga mga katropa? Asa ba ni banda? Asa ni karon banda katropang Marbs? Ah, dari sa may Almendras Gym. Ayan, sa atong subayan karon kung pila kini ka mga tanod, no? Ang naa karon sa may Almendras Gym aron sa pag-claim sa ilahang city paid allowance. Og pila pud ni kabulan? Ay nasa pikas linya karon si katropang Marvin Ebano. Live report. Katropang Marvs, kumusta diha karon og nagdasok na ba kini ato ang mga barangay Tanod diri sa Tibuok Dakbayan sa Davao?
0: Tinuod ka na katropang Javet ning orasa live karon dinhi sa may Almendras Gym sa kusugdan sa Davao. Kaya sanglit nagtapok ato makigsuunan din ni mga barangay Tano gikan kini sa tulo ka mga distrito sa tuang syudad mga katropa. And so far ato ang maobserbahan din ni daw na ang mata grupo ni ini kini nga mga barangay Tano, at least for clarification lang, kini sila is City Pay. Dahil po ito mismo mga barangay Tano na mismo sa barangay binaswelduhan sa barangay. Kini City Pay kini or augment kini.
1: Ubos na siya sa ano? Ubos na siya katrapang Marv sa City Mayor's Office, tama ba?
0: Yes. Augmentation kini nga to sa mga barangay at least makumpleto nga kini subala pa dapat matag barangay adunay 40 at least 40 ng mga barangay Tano da each mga katropa hinungdan na adunay mga grupo niining nagkaniya barangay Tano
1: katropa Marv 40 ka mga barangay Tano
0: each barangay
1: dagan-dagan ini sila
0: dapat anak kadagan. So kini ato mga naobserbahan diri is naka uniform actually kini sila sa gulsagol or kini bitaw nagkadaiya nga mga uniform sa least makita ang ila mismong mga grupo. So gani natong nahinabi kay nakasulod naman gud si Sir Richard Mendoza at least isang to sa tong interview pero mangita pa tag interview karon kay namagoy mga panawagan ng uban nga at least madungagan ana ilang sweldo.
1: Pila ba ka tropang Marbs no kung naa kay information, pila ba ang ilang monthly sa to ang mga citywide kining city paid na mga barangay tanod? Pila ba ilang monthly ani? O kini ba accumulated ba ning pila ka bulan nilang allowance?
0: Yes, isa na sa ito ang ipangutan ng mismo nini nga mga orasa. Kaya medyo ano na pa may pagsima-sima. At umakaigsimo na din
1: kay sila daw wala pa. Ikaw niya, katropang Mars.
0: Okay ra, katropang Jivet, no? Ay, nakita na ko nga, busog na sila, busog na po.
1: Aba, di ba sa basta?
0: So ato ang hinabiyon na itong makaigsuunan at masayaran na ito kung saan ilang sitwasyon o kung saan ilang mga dugang panawagan nunod sa ilang mismo nga sitwasyon ni ining mga panahon na mga katropa. So kung pangutan nun siya sa itong makaigsuunan din hinga Japita, Barangay Tano. Okay, may nabita. Sir, may buntag. Okay. Sir, sa XFM Davao. Hello, sir. Barangay Tano from... Okay. Labot kini. Punta na lang, Mr. Kumusta? Nakinahanglan ba o dugang? Sige, sir. Akin lang si sir. On. Okay.
1: Murag na busy gid sila diha katropang Marvin.
0: So far sir, sa karon kini ato ang ginaan ni dere is 6 months ni sir no nga tingog ng iyong sweldo.
2: Yes sir.
0: So pa sir, kini nga grupo asa dapit ta inyo ang area barangay mismo na kadistino pa.
2: Agdao district na sir.
0: Agdao district. Okay. So kini nga grupo unsa pangalan association niyo barangay Tanod sir kay naka-uniform niyo isa lang bang sa grupo.
2: Barangay Tanod sir.
0: Okay, ayan. So sir, by the way, sa karon nga kinahanglan ba mo og dugang yun in town sa inyong sweldo sir? Sa huran, isip mga barangay Tanod sa inyong panglantaw. Kinahanglan ba yun sa inyong...
2: Okay, one na, medyo kamay rin mo tayo. 6 months ko na siya, good, 12,000 na siya. Na, mahulog siya, one, 2,000 bulan. Nga, dilikid biya lalim nga magbantay sa katawan sa barangay. Pinang tagad mga badlungon. Anak, eh, siyempre, ato ang kagalingon, kito yung atong pandiya. Atong dipinsa. 51st, kito yung dapat.
1: Kung sabay style sa ilahang duty, anak, katropang Marbs, no?
0: Sa duty, sir, shifting ni or...
2: Ano, sir, every night shift, eh, nako shifting ang adlaw po.
0: So, pila ka oras, pila ka oras
2: ng duty na? Pila ka oras, sir, gabi, eh, shift day of, paggabi, eh, miss, 7 p.m. to 3 a.m. to 4 a.m. Yeah, live po itong adlaw po, 6 a.m. to 1, 7
0: p.m. Abay mga instances, sir, nga di kayo baka promo surrender sa inyong lawas?
2: Oo, nagi tayong gusin nga, surrender yun. Sabi na nga, kung po, lagang nga, padlungon yun ba?
0: Panang na yung mga respondi sa kapulisan, dapat na yung di ba?
2: Yes, sir.
0: Sabi na, Agdao area.
2: Agdao area. Ang sabi nyo kay sir, nakawat, narayot.
0: Halos magmingkaw ang gabi kung may taboy nga na. So yung anak, kapoy ang ilang trabaho, kay labi na nga assistance kini sa itong mga security forces sa itong syudad sa Davao. And sa punis, atong mga saludo, mga bayani, yun nato, nito, kayo mga sakripisyo pa lang nila, Katropang Jupet.
1: On sa mani, Katropang Marbs, yes, ang ilahang ano payout sa ilahang allowance, yes, karon gi ano ba ni, gihimo ba ni, in line sa kining pagsaulog nato sa tuang National Heroes
0: so
1: Day karon.
0: Regular na ni. So, sa katuig, twice mumuklaim sa inyo mismo. So, for 6 months, kini Katropang
1: Jupet. So, accumulated siya, so, sulod sa unom kabulan.
0: Yes, December. December na po ang next nilang claim.
1: Niya tag 12,000 ilang maklaim.
0: 12,000 ang maklaim.
1: Wow, matag ano ana.
0: Di magsilbi kung wala goy panginabuhian nga tarong.
1: Pero Katropang Marbs, unsa ba yung style ani Katropang Marbs no? Nakalista ba na sila?
0: Yes, sa Katropang Jupet.
1: Nakalista ba na sila? Asa sila na asa makuha no ang ilang names og paano tong mga wala na lista tapos nagatrabaho di ay?
0: Kini sila is nakalista na gyud didaan sa city, gyud sila sa city kay city paid man ni Katropang Jupet. So meaning nakasystemize ni daan ilang mga pangalan and dili pod pwedeng walk in lang nga mo kulay mo kay bali naka-schedule na gyud didaan. Alcance po kayo atong eksponan nga nasa system do kay na nagserbisyo then nakatuban mo singit lang. So kini is mapiksa yung grupo sir pila mo kabuo karon niyan.
2: Sir, 20.
0: 20. Oh. So gibali sa 20 ka city paid, 20 pod sa barangay. Ang ilaha dito ka, lahi po. Kasi nga natin sa bahay, no? Kasi
1: nga na. Doon na ba ka-information, so, yes, Marbs, kung pila imong estimated ng mga barangay tanod nga naadya karon sa area?
0: Sa karon, ubay-ubay yun eh, kay marag na pa niyang hapon. Ay, sa tibuok barangay, sa
2: 1, 2, 3, yung pala, nagabot na rin.
0: Sa 182 ka mga barangay sa Davao City, yung ana kadaghan. So, ibutan na itong 20. 182 times 20 ing ana kadagan katropa nga Jupet. So
1: mga maabot ni sila og almost 4,000 ka mga barangay tanod
0: ana,
1: ang mo-claim karon og mo-claim ni sila karog tag 12,000 katropang, yes, Marbs. So mudagan og 43.6 million ang, yes, ma-release no kung makakuha kining tanang barangay tanod nato or mga city paid barangay tanods diri sa Dakbayan sa Davao. Katropang, yes, Marbs, unsa bay scheme no pamaagi nila karon sa pag payout? Wala bay online no? Tanan ba gyud mag-anha diri sa may releasing area?
0: So, yes, ning oras sa gibali na sa sulod mismo diri sa Almendras G, ang kini mismong release sa ilaha mismong bayad o sa ilang sweldo ang katropang Jupet. So, sa gawas is konsisok lang. Sino naka-manage din eh, na naka kining naka-plaster rin under nga kining border part nga tawagon lang ang grupo nga musunod at least sa plastado kini mga katropa. So again, by group sila nga tawagon na katropa ga Jupet kini naisputan nga barangay tanod at least plastado kini nga releasean sa ilang mismo mga sweldo sa sulod nga bahin. So again, dili lang kini mga kalalakin ang tanan, even mga kababayen na nato nga mga barangay tanods na tumakita nining mga oras sa end halos tibong
1: adlaw. Napay kaila na Katropang Marbs nga paldo, yes, karon.
0: Naapo dire.
1: Naa. Babae gihapon to Katropang Marbs, paldo to.
0: O pwede kayo.
1: Si Madam Lucy.
0: Uy, ana po wala na ako nakita din ni Katropang Jupet.
1: Paldo si Madam Lucy karon Katropang Marbs.
0: Yes. So, ito, Katropang Jupet,
1: wala, pwede ka mangutana sa to ang mga katropa diyan, ang mga barangay tanod, Katropang Marbs, kung wala ba na-propose sa ilaha nga pagkabot sa panahon, i-online na lang, no? Kaning online transaction na lang, dili, para di na mag-ingunanin nga magpunsiso ka. Panahon nga i-claim na ang ilahang allowance.
0: So, par sir, kining mode of release sa inyong sweldo, wala ba gingon nga ATM na lang na puhon, wala man kwanjud na
2: ang kwanjud sir, wala pa identify kung ATM nila.
0: Pero sa inyong part kay medyo kung siso kailangan jud og panahon, effort jud mo ani din eh. Mas okay ba kung i-online na lang po sa inyong tanaw sir?
2: Kung inanay lang ba na mas okay gyud nga online, at least dili nang na magpila pa ni, at least sa time nga imo ipila diri napakidangan nga mabuhat din malay trabaho
0: ayun. So ingana no kay basin unyag mabiyaan hinoon, oh, basin unyag mambingaw ang barangay banya igunan sa katong mga mapahimuslan no
2: may mga emergency nga lakaw dili gyud malikaya mas may tong ibiya itin nila at least nga iritay nga sing asa ka mag-abot ka sinong sahod ng sulod sinong itin.
0: So, nindot siya nga part to, systematize nga pamaagi, labi na nga pamaagi po karon sa releasing sa mga DSWD programs mga katropa. So, kailan, amon lang idalikyat, sir, better yung pangalan na to, sir?
2: Mark, sir, Mark.
0: Si Sir Mark, kung sa may panawagan ninyo kay Ugmang Adlawa, epektibo, mag-increase na ang adres sa Tibuok Davao Region ang salary sa iyong part,
1: sweldo.
0: Sa barangay Tanod, sir.
2: Ano lang, sir, inautunta nga ako, matuman itong abong-adungan ito nga mahimong 24K ang every 6 months na mo, masahod. At least, makaduwag-duwag sa mga, labi na karoon ng mga pamilyado dito ang mga kwan. Kay labi na karoon nga, kwan, ting mahala na sa mga pritonan dito. Labi na mga bugas, gabi increase yan, gasolina pa.
0: Tinodintan. Sir, ikaw sir, ang sa iyo ang panawagan na lang, is manaligyan.
3: Maro ito nga, kung istorya sa akong kauban po na ako, yung istorya na kanan, maro po na ako ng istorya.
0: Nagkay salamat sir ha. Sir Mark si Sir Pangasin, si Sir Alex. Nagkay salamat sir atong mga barangay Tanod from Agdao, atong siyudad sa Davao katropang sir.
1: Ayan. Zack, kung sa ingon sa yang kauban mo pud ato iya katropang Mark.
0: Yes, mo na gitawag unity.
1: Oh, kanang I second the motion katropang Mark. Anyway, katropang Mark, no, muragan sa kumadunggan diri karon murag punsisok gyud aga to ang mga katropa nga mga barangay Tanod diri karon sa may Almendras sa gym. Og maayo to no kung naamang gali proposal nga dublehon ang ilahang sweldo pag-abot sa panahon instead nga 12k mahimong 24k. Dakong tabang kana no alang ato sa tong mga barangay Tanod diri sa Dakbayan sa Davao. Tigang salamat katropang Marbs, kumusta dayang kasikas nato karon atong lakat sa panahon og ato ang kasikas Dakbayan traffic ba karon katropang Marbs, murag holiday wa tay naobserbahan kayo ng mga sakyanan ganina ba?
0: Medyo kaganina noon pagpadulong nato dinhi sa may sentrong bahin, medyo ipit gamay. Dini sa may MacArthur Highway, particular dini sa may Matina area, diri sa may duol sa may UM o sa Ateneo, mga katropang area. Apan kaganina to kaya daw natin ang matigdan manggod nga daw disgrasya. Pero hinoon, diri sa may Quimpo Boulevard Highway, medyo hawan kayo ato ang sitwasyon sa kadalanan. And hinoon, bisan pa man kay holiday ning mga oras sa napag-apong tayo mamatikdan, particular din sa may sentrong bahin, medyo busy-busy gamay ang ato ang kadalanan. And inubanan ka na mga katropa sa ato ang panahon ang kainit nagpabilin. Katropang Javet, and huwag kita matikdan ng mga hulga gikan sa pag-ulan. Mga oras.
1: Ayan, dagang salamat katropang Marvin Ibano, and go ahead sa mong final report.
0: Yes, mga katropa, mo ka na itong update. Ano ka di ka din sa Almendras Gym ng itong syudad sa Davao. Subay sa pag-dawat sa itong makaigsoon ng Barangay Tanod sa Tibuok Syudad sa ilaha mismong city paid or kining sulod sa unum kabulan nga sweldo, mga katropa. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
4: XFM Katropa!
1: Dagang salamat katropang Marvin Ibano sa report. No, congratulations! Pero... gamay gid siya kung buto naon-naon mga katropa. 2,000 per month. Pero at least na lang man, no, makatabang sa tuang mga barangay Tanod diri sa tuang Dakbayan sa Davao. Dakong tabang biya po na sila mga katropa, no? Kining mga kining visibility sa tuang mga barangay Tanod sa tuang matagbarangay. Dakong tabang na siya, labi na, na mag-roving every day, every night, no? Dakong tabang siya para mas mapahugtan bitaw ang security sa tuang matagbarangay. And gani mo na tong paningkamot, kampanya sa tuang lokal na pagamhanan para nga wala kaayoy mga crime o dili mo saka ang crime rate diri mga katropa. Mahadlok yun, alangan, aktibo kayo niya to mga barangay Tanod, no? Kudos sa tuang mga barangay Tanod mga katropa. Abisan pa man sa kakapoy, kalisod sa ilahang trabaho. Anang wapagin ni sila itulog usahay kay kadlawon. Pero naningkamot gihapon yang sweldo kay our allowance nila is every 6 months pagyud tapok na siya mga katropa. 12K sulod sa unom kabulan. So that's 2,000 per month mga katropa. Sentro. Atong oras alas 10:00 na sa buntag mga katropa. Og sa tuang pagbalik hatangin ninyo atong dugang nga isgutanan kining kaso sa leptospirosis sa Pilipinas. Matud pa ni baba ko no mga katropa. Apan dunay pipila ka mga bahin diri sa nasod labi na sa kauluhan nga nagkulang na sa ilaha mga hospital beds tungod pud lagi no sunod-sunod katong mga kaso sa leptospirosis human aning or bisan pa man hantud karon kay grabe ang pagbaha nga nasinati karon sa kauluhan mga katropa. Ato na siyang isgutan and of course atuang trending unya mga katropa, how to train your chicken to be a dragon. Ato, isgutan naman lamang sa pipila ka pahinom dom, standby. Alas just 7 sa morning.
5: Kaklarik sana. Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
8: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
6: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
10: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
9: Ngano man?
10: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
9: Mali na nga kape ang imong giinom.
10: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
13: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
15: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
16: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
17: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa yun kini.
16: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
19: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
20: Klarik sana.
5: Exciting!
21: Send money abroad quickly and easily.
5: with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Kaklarek sana!
1: Exciting!
20: Exciting!
21: Ikaw palang gani isa, lipay nako. Samot naglima mo.
14: Kaklarek sana!
1: Exciting!
22: Sentro!

0: Alas 10:13 na sa morning mga katropa. O balik na sa itong pagpaguban-uban na itong programang Sentro Gihapon mga katropa. Tama ta, alas 10:30 ning buntag mga katropa. Ha, good morning sa mga katropa na karoon pa naka-tune in. Labi na sa mga naadri karoon na sa itong Facebook Live. Nag-apahipi mga katropa. Good morning sa inyo ang tanan. Sir Arnold Altivo, magandang umaga po Miss Juvet Espanyol, ang Barbie Imperial ng XFM Davao. Ayan, from Coronadal City, ang cute mo pa rin, Miss Juvet. Sana all. No, mayad nga aga sa mga, kasi manwa ko da sa may Coronadal, kag mga ilongga, kag longgo, nga naminaw, namati subong. Mayad nga aga sa inyong atanan. Oo, kag katong mga naka, ano lang, good, kanang randomly na nakapamati lang gid diri sa itong nga programa. Mayad nga aga. Kung diin ka man subong, laban lang. Kung ano man na ginabatsag mo, kaginatubang mo subong, padayon lang gid ah. Anyway mga katropa, dirita sa itong hisgutanan na ito lang ning lakbitan kadali mga katropa ha. Kaya matod pa ang doon nagyapoy taho, no? Diri gihapon ta nakafocus karon sa itong Department of Health mga katropa. Sunod-sunod manggod kini. Una ang katong mga kaso sa itong namatay tungod sa measles and rubella na immunization. Karon na po mga katropa, ang doon na po'y taho, no, ang Department of Health, kung DOH, nga miabot sa 5,486 kakaso, no, ang natala sa tibuok nasod, aning kaso sa leptospirosis. No, gikan na siya Enero 4 hangtod Agosto, so sulod na siya sa unom kabulan mga katropa. Pero gibutsag sa DOH nga dili kuno ang ikabalak-an kay bisan pa manog ni abot og 5486 mas baba kini og 23% mga katropa kun itandi daw sa 7163 kakaso sa samang panahon natong 2025. Bisan pa man og dunay mga series of events, no, nga nabahaan ang pipila ka mga lugar diri sa nasod, labi na dito sa kaulohan, daghan kaayog natala, baguhay lang ang mga kaso sa leptospirosis. Gipahibalo sa DOH nga dili gihapon na ngay mabalaka tungod kay mas baba kinig 23% kon itandi last year mga katropa, no. Ang hinoon, no, gibutsag sa DOH nga puno o kulang gihapon ang mga hospital beds, no, labi na karon sa Manila, sa National Capital Region, sa atong kaulohan o sa Central Luzon, tungod sa kalit nga pagsaka sa ato ang kaso, sir, sa mga pasyente, pagdagan sa mga pasyente, human lamang sa baguhay nga pagbaha mga katropa. So, base sa monitoring sa DOH, karon lang ni siya nga ni saka. Karon lang ni siya nga ni daghan ang kaso sa leptospirosis tungod sa sunod-sunod nga pagbaha sa kaulohan. Oga mo na ang rason nga nung dunay mga kakulang sa hospital beds dito sa tuang kaulohan mga katropa. Bata, bisan pa man ni baba, no, ang kinatibok ang ihap karong tuiga, mo na ang giatubang karon nga problema sa tuang mga ospital. Lakip na no siya, ato na mention ako gayna sa NCR, National Capital Region, sa Cagayan Valley, Central Luzon, tungod nga grabe ang baha, no, nga dala sa habagat. Dungan-dungan manggod ang nahitabo mga katropa. Kung tanaw na to ang datos, makaingon tang mas mubo siya kon itandi last year sa kaso, ha, kaso na siya mga katropa, mas layo ang ilahang kining gap, no. Nasa 7,000 last year, nasa 5,000 karon ang cases, accumulated cases na siya, ha, from January to August. Now, na ay 2,000 na bintaha, no, mas daghan last year. Pero, ang nahitabo manggod karon mga katropa, naghuot ang mga ospital tungod lagi kay sunod-sunod. Kumbaga, nagdungan-dungan ang mga pasyente. Sa mubo lang na nga panahon mga katropa, so let's say April, June, July. July and August, no, since July nag-start, nag-ulan-ulan na siya. Ang baha, diri na first week of August, na-experience na ang grabe nga pagbahantod karon mga katropa. So, matod pa, sa DOH, no, ang dungan-dungan ko nung pagkasakit, no, sa mga tao sa mubo nga panahon, mao daw ang hinungdan nga nung napuno ang tertiary hospital. Sama na lamang, isa sa ilahang na-mention, ang kining San Lazaro Hospital sa Manila. Kung asa mga katropa, matod pa, niabot na daw sa 300% ngadto sa 500% sa ilahang kapasidad ang ginaghanon sa pasyente. Nagibutsag po na sa DOH nga ang incubation period sa leptospira, kining leptospirosis, ang ilang ganing giingon na doon na pa sila i-expect na madugangan pag idaw ning kaso. Kay hantod karon doon na gihapoy pipila ka mga bahin sa kauluhan nga lubog gihapon sa baha. O gilauman karon sa DOH nga naapay musulod, mudugang nga mga kaso aning leptospirosis. So mahimo daw no ani man gud ni mga katropa sa duha ka semana ha ilahang gi-expect nga mas mutaas pa ang kaso within 2 weeks. Kay ang bacteria man gud daw ilahang gipasabot, bacteria ni gikan sa ihi sa ilaga. So nya nakita bi nato kung unsa ka grabe ang baha no sa kauluhan, ingon taga-Duho, taga-Tuhod ra daw. Pero mismo na ang mga taga Luzon ang nag-post sa social media, napagiti nakita na ko nga namaligya gani og snacks. Namaligyag merienda niya taga dughan. Ang baha mga katropa gilusob, imagine mo na. Every day mo na ilang buhaton mulusob silag baha padulong sa ilang trabahuan, muuli na pod. Paano kung naay mga open wounds, no? Ilahang tapos imagine unsa kahugaw gikan sa kanal, ang mga hugaw di, ang mga basura. Imo nang lusubon mga katropa. Imagine ingon ana ang kinabuhi nila karon dito. Na may uban nga nasuko lagi kay mga taga Luzon ingon ana. Pero kung ibutang pud siguro nato tong sitwasyon sa ilang mga katropa, victims lang pud in taon na sila. No, dili man sila tong mga nangurakot, dili man sila tong nagbutang og mali kanang kwarta sa maleta. So dili nato kumbaga iingon bitaw nga mirisi. Kidagan ikog nabasa ana ba? Nga mirisi daw kaayo kay mga gahi kuno og naong ang mga taga Luzon. So ginabutang nila dito sa comment, mirisi, mga ingon anak, bitaw, gabaan, mali, which is mali. No, mali, kaayo siya. Kasi kung kita po daw mabutang sa ilahang sitwasyon, dili po siya lali mga katropa. Tanan, hinaguan ni mo, magpaningkamot ni mo, back to zero, yug ka. O niya, apektuhan ang imuhang trabaho, apektuhan imong panglawas, ang inyuhang pangadlaw-adlaw, nga buhatunon. Daghan kaayog maapektuhan, daghan kaayog naapektuhan. So, dili na to na ikalipay no, ang kasakit sa uban mga katropa. Now, atong balikan. Matod pa sa DOH, ang incubation period, no, mahimong mulungtad ko no kini, o duha kaadlaw, hangtod, 30 kaadlaw. No, gani, sagaran, 5 days, hangtod 15 days, naagihapon no, sa uban ng mga tao. Una, hilan naton ka or magkalintura ka. Ikaduha, mga simptomas ha, manakit imong lawas. So imagine, that long, 2 days to 30 days, ma-experience ni muna, magpakita ni infection, no? Ang magpakita siya og signs, symptoms, once kang tao, dunay sakit nga leptospirosis. Kung gikan po, of course, nilusong sa baha, nga dunay mga open wounds. So muna ang gipasabot. Ang gihimo karon nga solusyon sa DOH, nga naman, nga bisan pa man og nibaba ang kaso sa leptospirosis sa Pilipinas, apan sa kauluhan, nisaka ang cases o puno ang mga ospital, gamay ra ang hospital beds, dili igo para mo cater ani nga mga pasyente. Ang gihimo karon sa DOH no nga pamaagi mga katropa is naghimo sila og fast lanes and step down care. So aron nga ilahang ma-manage no ang pagdaghan sa mga pasyente sa kauluhan, so gihimo nila ning 33 leptospirosis fast lane. So, giablihan aning DOH or giablihan sa mga DOH-retained hospitals sa kauluhang bahin o sa silangang region aron nga mapaspas ang pag-atiman sa mga dunay symptoms o malikayan ang pagsaka pagid sa kaso or pagtaas sa linya sa to mga ospital mga katropa. Ila pong gihimo kining step-down care system. Ang mga pasyente, no, nga medyo dili kayo critical or dili kayo need og kanang treatment jud na kana bitong sige tawagan na kanang imuhang tutukan jud nga treatment. So matod pa sa DOH ang mga pasyente nga napaubos na sa critical nga kondisyon apan nagpaalim lang sa tumang ospital, matod pa ibalhin sila sa mas gagmay nga facilities. No? So, pinaagin ini, mabakante itong mga ICU beds, mga dialysis units, sa mga dagkong specialty centers. No? Gani, daghan kaayo karon na cater ang National Kidney and Transplant Institute. No? So, kining NKTI. Daghan kayo sila na cater karon ng mga pasyente nga dunay sakit nga leptospirosis. Gani, nakita po nato mga katropa, no, ang kabalaka, no, sa mga naasa kauluhan, bahin ani, kay lagi, di manggid malikayan nga mulusong sila. So, ang ilahang hangyo karon unsa pa ba ang laing pamaagi sa atong gobyerno nga malikay sila sa sama ni ining sakit. Nga di na manggid na nila malikayan, kay sa gunsaon mulusob manggid sila. Isa kita po siguro, no, si Katropang Jubet, na simba ko lang, dari sa Davao City, unya, mag-duty town, sa akin, mulusob, juta. Unya, kung natay mga open wounds, impatso gid ta mga katropa. Muna nga, as mentioned ako kaganina, no, bisan pa man tuod na grabe ang paningkamot sa tuang mga sa tuang gobyerno mga katropa, ikasakit nato ilahang gihimo nga pagpangurap, pero dili lang pud nato ikalipay ang kasakit sa uban. Mao natong naobserbahan karon, labi na kita diri mga Dabawenyo, nakita nato pirmi magita, no, pro naman kita sa bashing diri. Pro naman ang Dabawenyo sa bashing. Sige naman ta ginaaway, so di na lang ta musukol. Kay mga disiplinado wi ata. Basta isa ra jud akong maingon, kay nag-antos pud na sila mga katropa, nag-antos sila sa kalisod tungod kay taas ang tubig baha sa ilahang mga lugar. Nag-antos sila kay wala sila saktong trabaho tungod lagi aning nahitabo nga kalamidad. Apektuhan ang ilang panginabuhian, ilahang pang-adlaw-adlaw, ilahang mga kagamitan. Unya, prone pa gid sila sa sakit mga katropa. So dili na to na ikalipay. Kung unsa man ang mga political dispute, inyong klase-klase nga political biases, padaplin sa na. Insaon na lang mga katropa. Ang intawon dili na to baga, kung kita man pod maka-experience man pod ta na nga ginabasta during ni mga panahon sa baha. Gani natawag gani ang Davao City nga epicenter, di ba?
1: Pero kinsa na birthday?
0: Ay, ano man to? Nisiga gud akong mata na shock lagi ko dere. Bitaw mga katropa. Atong oras alas 10:25 sa buntag. Magampo lang tanong nga dili gid na mahitabo sa tuad diri mga katropa. Og kung katong mga katropa nato diri mga Dabawenyos or asa man ka nakaplaster karon nga nay mga pamilya dito sa kauluhan, padayon gihapon ta nga magampo para sa ilahang safety. Kay bisan pa mamuyon ta nga labay lang ng tubig or naara na dara nagpondo, pero as mentioned nako kaganina mga katropa, daghan sa ilahang panginabuhi ang sa ilahang mismo ang apektado, no, tanan apektuhan sila tanan. So dili nato na ikalipay mga katropa regardless sa kung unsa pa na ato ang political stance, no, unsa pa nato ang political biases dira, political colors, dili nato kalimtan nga pareha ra tang tanan Pilipino. Nagatubang aning ato ang kalisod sa nasod mga katropa. Sentro. Alas just 26 sa buntag. Akong ginasubay ganina pa ko sig pangita dire sa tuang trending, no, kay gusto kay nako makita mga katropa ba ang gusto na ko makita ninyo bago ta mag-end karon ato ang trending. Kay nalingaw kay ko, di ba na may salida nga how to train your dragon? Atong trending karon mga katropa, bi, unsa ba tong trending?
2: News, hot, hashtags, intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Unsa ang trending katropa? Engineer Ichiboy RK. Tora.
1: Bangas ka.
0: Taon sa man na, oh. Sige, para sa mga katropa na itong wala nagtanaw sa itong Facebook Live, ito ang i-explain sa inyo na hitabo ha. Ang itong trending mga katropa, how to train your chicken to be a dragon. Okay, na yung sa kabata mga katropa ba? Manok man siguro na sa iyahang papa, oy. Kanang ginapasalpok niya sa tricycle nga kana bitong na ay reflection. Ginapasalpok niya unya kay di man mo salpok ang manok, kay murag inahin man ni Engineer RK, no, murag bay man na, di ba, bay ang manok. Unya wa guroy trip ning bataan ni iyang gihapak ang manok mga katropa, murag gina provoke niya ang manok ba, unya gipatubang niya sa kining tricycle nga na ay reflection, murag salamin bitaw, so makita mo reflect siya, makita sa manok ang iyang sarili. Now gusto niya maglabukanay silang duha. Gusto niya la kanang labukon or kanang bitaw mo engage ba o kanang fight ba ang kining manok nga inahin mga katropa. aning bata. So, mo na to ang trending karon, how to train your chicken nga maging dragon. Okay, kailangan man na niya sa iyahang perspective siguro nga dapat mag-away gyud ni sila, musukol gyud ni akong manok, kumbaga iyahang i-fight ang iyang sarili. Di ba na yung mga ingon na nga manok pag makaagi og mga na yung mga reflection, makita ilang sarili, ilang tukaon, tapos ilahang murag i-fight nila ba? So ingon na ang gusto aning bata. Pero yun nga, inahin man ni nga manok mga katropa. Hirag gid ang kwan. Daghan gani nagreact ana no kay nalingaw sila ba sa gihimo sa bata. Grabe iyang training in town aning manok mga katropa, magkabungi-bungi naning manok nga iyang gi. Siya mismo iyang ginamud-mud dito sa tricycle. Say tawagan na sidecar. Oo. Grabe iyang pagmud-mud, magkabungi-bungi naning manok. Grabe nga training. Ang iyang gikalaban iyang sarili. Nya kay dili man mo labok kini manok mga katropa. Dagan kayo ni luoy daw kayo ang manok. O, matun pa ni katropa ang Richard Aglag. Dong, luoy kayo ang manok dong. O. To si... Ay, nako. Matay ako'y manok. Si Karan yun takaba. RG Maro, kung salagi na, luoy mo sa manok, isabong man gani ninyo hangtod sa mamatay. Daghan na suko no kay luoy lagi daw ang manok nga gibundak-bundak niya dito sa sidecar mga katropa. Daghan pod ang nalingaw nga intaw na kuyapan na ning manok, nagkalibat-libat na ang manok. Ang manok mga katropa na manukon na gyud. Wa na gyud. Tungod sa iyang gihimo aning bata katawanan ko. Ayan mga katropa, tong oras alas 10:30 na gyud sa buntag. Okay na na engineer kay murag lang, murag kuan po tani. Ayan, mayang buntag, katropang Harold Salang, watching from Puroktrika, Mansi, New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Ayan.

0: Caravan mga katropa, o laing hugna na po ni sa caravan. Atong idalit diya kaninyo mga katropa, of course, kauban nato ang Yes to Health Clinic and nato ang class, no? Katropa listeners and solid supporters diri sa XFM 89.1 Davao. Doon natay mga serbisyo diya mga katropa, natay libreng check-up, health check-up and consultation, natay libreng terahertz therapy, natay health and wellness information, napagitay pa free taste sa tuang Zanthone Gold Coffee Mix. And of course, natay mga discounted price sa tuang mga Yes to Health products. O mga katropa natin, panghatag nga libre nga bugas. Sana all, di ba? So pa may yung ginapaabot mga. Basta dagan patag surprises. Anang adlaw mga katropa sa tuay pahingayon nga Yes to Health Wellness Caravan. So kita-kita ta mga katropa ha. Libre nga serbisyo ka na para sa tanan katropa nato mga Dabawenyo. O gabisan na alang ka diha. Basta makakita ka sa tua, sa mua. Duol lang katropa. Open kini alang sa tanan. Karoon na ka na umaabot nga September 6, 2026. Alauna sa hapon hatod alas 5 sa hapon. Utrohon ko katropa diri sa may Bliss Covered Court, Bagua Playa, Davao City. Sentro. Alas 10:32 sa buntag mga katropa, wala na kita igong oras. Dagang salamat sa tanan nakig duyog ani atong programa karon, atong programa nga Sentro gikan alas 9 hangtod alas 10:30 sa buntag. Ay kabalaka katropa kay ugma mo balik gihapon ta same time same station gihapon alang sa lahi na pod nga may impormasyon nga to ang iyagyag dalit diha kaninyo mga katropa. Sa mga gusto pa og dugang mga updates no, kasi ka sa Dakbayan, gusto mo nga updated mo kanunay, pwede mo magbisita sa tuang Facebook page mga katropa sa XFM Davao Katropa Digital o baka sa tuang Sentro Media Facebook page o sa tuang YouTube channel Katropa Digital. Atong pagpanaguban-uban sa programang Sentro hatod kini kanato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated sama na lamang sa Zanthone Plus Gold, Zanthone Vitamin C, Zanthone Plus Coffee Mix, Turbo Male Enhancer Vision X Plus, atong Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, o ang atuang Clear Skin Herbal Soap, Zanthone Gold Herbal Tea mga katropa, o Zanthone Gold Zanthone Herbal Soap. Ayan, no? So napuntay aside sa Clear Skin natay Zanthone Herbal Soap mga katropa. Kanatanan na itong mga produkto mapalit sa Yes to Health Clinic dari sa may Door 3 Salpol Building GSIS Heights at banglama kini sa Kawayan Drive Matina, Davao City mga katropa. Again, dagang salamat sa inyong tanan, sa inyong oras o gigayon nga gihatag inyong oras o panahon nga gihatag diri sa XFM Davao labi na sa programang Sentro. Sa ngalan na lamang mga katropa sa kinatibuk ang pwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines. Alang sa nakihusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyoubos nga lagad sa kahanginan, sa ngalan ni Katropang Jasper Magonsha kini, si Katropang Juvet Espanyol sa programa Sentro. Kamatuuran ang Sandigan. Alas 10:34 sa buntag.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
2: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: Taklarik sana!
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang

0: inyong mga produkto ug kargamento. DX Trayon Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo ug pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trayon Trucking Corporation. DX Trayon Trucking Corporation. Ang DX Trayon Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May ug Danny De La Cruz.
1: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalukal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
5: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mulahutay og reply.
6: Kaklarek sana!
3: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Kaklarek, Ana!
8: Exciting!
3: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: DJ Edgeboy Arky on XFM. Rated PG.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Musika. Musika. Balita. Balita. Serbisyo. Serbisyo. XFM. Katropa mo.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Tá claro, Xana?
3: Exciting.
4: Santod Plus Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santod Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santod Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santod Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: 5 ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon aron maka pamasahirag sa'yo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa,
0: available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!

0: Graphics Davao.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Mas ipadimdot ni mga programa, alang kaninyo mga katropa. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon. Sa Express Balita, Express Balita. Alas 6 imidya, walay gibaburan o gidapigan, alang sa hait na komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa, alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Karataverse, kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem na level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
5: Oy, Choy! Pliti-pliti po, Choy!
3: Kaklarek sana!
6: Exciting!
4: Rated PG!
7: I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment

0: Kaklara Eksana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Kaklara Eksana.
3: Exciting!
0: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

0: Arcelino Libanan. Sa kasalukuyang Kongreso, may 254 district representatives at 64 party list representatives. Bagamat hindi po automatikong nangangahulugan ang mahusay na performance kapag perfect attendance, mahalaga pa rin umano ang regular na pagdalo ng mga mambabata sa mga sesyon para matupad ang kanilang tungkulin sa paggawa ng mga batas at pagtalakay sa mga usaping pambansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Nauna ang Manila sa pumapangalawa o pumapangalawa naman ang Quezon City sa mga lungsod sa Southeast Asia na may pinakamataas na crime index sa unang bahagi ng 2026 batay sa Nombeo Crime Index by City Mid-Year 2026. Nakapagtala ang Manila ng crime index na 64.6 habang 63.7 naman ang Quezon City. Kasunod sa listahan ang Kuala Lumpur at Jakarta, habang kabilang din sa top 5 ang Bali, Indonesia, habang pasok din sa top 10 ang Cebu. Sa mas malawak na listahan para sa Asia, pangalawa ang Maynila na may pinakamataas na crime index, kasunod ng Damascus, Syria. Kasama rin sa top 10 ang Quezon City, Dhaka, Kuala Lumpur, Delhi, Karachi, Tehran at Noida. Samantala, batay naman sa 2025 Global Organized Crime Index, nakapagtala ang Pilipinas ng criminality score na 6.57. Pang 33 naman ang bansa sa 193 na bansa sa buong mundo, pang 13 sa Asia at pang 5 sa 11 na bansa sa Southeast Asia. Gayunman, ang crime index ng Nombeo ay batay sa perceptions at user-contributed data at hindi direktang katumbas ng aktwal na bilang ng mga krimeng na itala ng mga otoridad.
1: XFM News Nationwide.
0: 18 hektaryang lupa dyan sa Taguig, posibleng mapunta sa gobyerno kung ilegal ang titulo. Tatropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Maaaring mapunta sa gobyerno ang tinatayang 18 hektaryang lupain sa Taguig kung mapatutunayang illegal ang titulo nito, ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ito ang pahayag ni Cayetano matapos ihayag ni Senador Ping Lacso na may apat na parsela ng lupa sa gilid ng Laguna Lake na umano'y may mapanilang na mga titulo. Kabilang dito ang isang 181,077 square meter na ari-arian na sinasabing sakop ng titulo nagmula sa isang homestead patent. Ayon kay Lacso, isasama ang mga natuklasan sa mga dokumentong isusumite sa ombudsman. Samantala, hiniling na rin ni Lacson sa Land Registration Authority o LRA na suriin ang pinagmulan at kasaysayan ng mga titulo ng mga naturang ari-arian. Sinabi rin ni Lacson na maaaring sampahan ang kaso ang mga responsable kung mapatutunayang minanipula ang mga titulo. Tinanggap naman ni Cayetano ang masusing pagsusuri sa mga titulo ng lupa sa lugar na matagal na rin umanong nais masuri ni Taguig City Mayor Lani Cayetano. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabayan nyo rin po napapahinggan sa pamagitan ng XFM 103.9 sa Bacolod, XFM 104.9 Santiago Isabela, at XFM 100.7 Iloilo.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Antique, ang bangkay ng isang Antiqueño seafarer na nasawi sa drone attack sa Ukraine ay naiuwi na po sa pamilya. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
3: Naiuwi na sa kanyang pamilya ang bangkay ng isang Antiqueño seafarer matapos itong dumating sa Iloilo International Airport alas 5:25 ng umaga kahapon Agosto 30 taong kasalukuyan. Kinilalang nasawing overseas Filipino worker na si Jude Pagunsan, 38 taong gulang, residente ng Barangay Ubo sa Valderrama, Antique. Batay sa Facebook post ni Sangguniang Panlalawigan member Carmila Rose Dimamay, sinalubong ng kanyang pamilya ang labi ni Pagunsan sa nasabing kaliparan. Naging posible ang pagpapauwi sa kanyang labi sa tulong ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration kasama ang LGU Valderrama sa pangungunan ni Mayor Joyce Posadas at ng pamahalaang Panlalawigan ng Antique sa pangungunan ni Governor Paulo Javier. Matatanda ang kabilang si Jude Bagunsan sa dalawang Filipino seafarer na nasawi matapos maan ng drone strike sa Northern Black Sea sa Ukraine ang kanilang barko noong Hulyo 20. Mula rito sa 93.3XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katrapan Tessa Mariano X sa FEMNews.
2: Babala, sensitibong balita, lalaki nasawi matapos itali sa puno ng kahoy at pinagsasaksak dyan po sa distrito ng Arevalo sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
4: Patay habang ginagamot sa ospital si alias Aaron matapos itinali sa puno ng kahoy at pinagsasaksak sa Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City. Ayon kay Barangay Kagawad Rami Zulweta ng Barangay Kalumpang Molo na isa sa mga unang rumesponde sa krimen, buhay pa ang biktima ng kanilang nanatnan at may patalimpang nagkaturok sa mukha nito. Samantala, agad namang naresto ang suspect na miyembro ng LGBT community sa isinagawang hot pursuit operation ng mga kapulisan. Posibleng rason ang krimen ay hindi pagsang-ayon sa bayaran o transaksyon. Patuloy na inaalam ng mga kapulisan kung ano ang motibo at kung may kasamahan ba ang suspect sa paggawa ng krimen. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: Samantala po, Provincial Director naman ng Norpo at anim na hepe sinibak sa pwesto dahil sa presensya ng ilegal na sugal sa kanilang nasasakupan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM Bacolod.
5: Sinibak sa pwesto ang Provincial Director ng Negros Oriental Police Provincial Office o NORPO at anim na hepe ng pulis bilang pagpapatupad sa one-strike policy laban sa illegal na sugal. Kabilang sa mga na-relieve sa pwesto ang mga hepe ng Bayawan City Police Station at Gihulngan Police Station. Gayon din ang mga hepe ng Sibulan, Pamplona, Tayasan at Ayungan Police Stations. Kabilang din sa na-relieve na pulis si Colonel Timar Alam, ang Provincial Director ng Norpo. Pinangungunahan ng Regional Special Operations Group o ng RSOG ng Police Regional Office in Negros Island Region o PRONIR ang anti-illegal gambling operation na inilunsad noong Agosto 28 sa mga nabanggit na lugar sa Negros Oriental. Nagresulta ang operasyon sa pagka-aresto sa anim na individual na sinasabing nangungolekta at nagsusulisit ng pusta para sa illegal na sugal. Nakumpiska rin sa operasyon ang ilang mga kagamitan na ginagamit sa illegal na pagpupustahan. Batay sa paunang investigasyon, nakumpirma ang presensya ng illegal na sugal sa mga lugar na sakop na nasabing mga police stations. Dahil dito, ipinatupad ang one-strike policy na nagresulta sa pagka-relieve ng mga hepe ng pulisya, kasama na mismo ang Provincial Director ng Negros Oriental Provincial Police Office. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: Mag-asawang OFW na pahagulgol sa pag-uwi ng bansa matapos masalubong ang bangkay ng kanilang 7 anyos na anak. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tukigaraw.
6: Mas mabuti umanong anak ang maglibing sa magulang kaysa magulang ang maglibing sa sariling anak. Yan ang malungkot na pahayag ng ama ng grade 2 pupil matapos malunod sa Ilog Cagayan, partikular sa Barangay Awitan San Pablo Isabela. Naganap ito nitong araw ng Biyernes bandang alas 5:30 ng hapon sa taong 2026. Dagdag pa ng residente, pang-apat na umano si Zayla Balisigan naman sa biktima ng droning incident sa nasabing barangay. Ang awa si Zayla sa dalawang magkapatid, uniko iho o nag-iisang malaking anak. Kwento pa ng kanyang ama nang malaman nilang mag-asawang nangyari sa kanyang anak. Agad silang bumiyaya mula abroad pa uwi sa Pilipinas. Ngunit sa halip na mainit mula sa mga anak ang yakap na sasalubong isang malamig na bangkay mula sa pagkalunod ang nadat nilang mag-asawa. Sa iyon, halo-halong emosyon ang nararamdaman ng pamilya ni Zayla sa kanyang pagkalikod ayon sa ama. Hindi pa nito maisip kung kayang bumalik abroad matapos ang pagkawala ng kanyang nag-iisang lalaking anak. mula dito sa 95.7 XFM Tugig Route para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang JP Saking XFM News.
0: At panghuli po, motorsiklo sumalpok sa nakaparada multi-cab, dalawang patay. Katropa natin sa Balita Almi Mata XFM Cebu.
7: Patay ang isang motorcycle rider at ang angkas nito matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang nakaparadang multicab sa National Highway sa Barangay Tuyan, Naga City, Cebu kahapon. Kinilala ng pulisya mga biktima sa kanilang mga alias na Numar 25 anyos, driver ng Honda Click 125 motorcycle at Juvan 30 anyos, kapos na residente ng Barangay Inayagan, Naga City. Batay sa paunang imbestigasyon ng Naga City Police Station, dakong alas 2:40 na madaling araw nang mangyari ang aksidente. Pauwi na umano ang dalawa mula sa Barangay Tangke patungong Barangay Inayagan matapos dumalo sa isang pista. Ayon sa pulisya, sinasabing nakainom ang dalawa bago ang insidente at mabilis umano ang takbo ng motorsiklo. Pagdating sa Barangay Tuyan, bumangga ang motorsiklo sa likurang bahagi ng isang Suzuki Multicab na nakaparada sa gilid ng highway at nakaharap patungong Cebu City. Tumilapon sa kalsada ang dalawang sakay ng motorsiklo dahil sa lakas ng pagkakabangga. Agad silang isinugod ng mga emergency responders sa Naga City Infirmary. Ngunit kapo ay diniklarang dead on arrival ng mga doktor. Samantala, wala sa lugar ang driver ng multicab na dumating ang mga otoridad. Patuloy ang imbestigasyon ng mga pulis para matukoy at mahanap ang driver na nakaparadang multicab. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Weather Update.
0: Katropa ang Brian, bahagi lamakas si Tropical Depression Pilandok. Nahuling namataan sa 1,120 kilometers east na extreme northern Luzon. Taglay na ang lakas ng hangin, 55, malapit sa gitna at pagbugsong abot sa 70 kph.
2: Katropang body, dahil sa paglakas ng bagyo, maaari itong maging tropical storm sa Martes, at kung mananatili naman sa direksyon ang paggalaw ng bagyo, maaari na itong nasa labas ng PAR sa Huwebes.
0: Mababa po ang posibilidad mag-landfall ang bagyo, kaya hindi rin inaasahang magtataas ang tropical cyclone wind signal sa lamang bahagi po ng bansa.
2: Samantala, naging bagyo na rin ang binabantayang LPA sa labas ng PAR, kung saan ang isa ay nasa layong 485 km per hour west-northwest ng Itbay at Batanes, habang ang dating bagyong Obet ay nasa layong 1,180 west ng extreme northern Luzon.
0: Sumikat ang araw 5:44, lulubog 6:09 ng gabi.
1: Balitang weather, balitang international.
0: Atid po sa atin to ng Santon Gold. Naglunsad mga katropa ng data center sa Chiba, Japan, ang consortium ng limang Japanese companies para sanayin ang AI ng humanoid robot sa mga gawain ng tao. Pinapatakbo ito ng J-HRTI, isang grupo ng limang kumpanya naglalayong pagsamasamahin ang mga work data para mas mapabilis ang paggamit ng humanoid robot sa mga pabrika at logistics operation. Kaya po ng facility na mag-accommodate ng hanggang 40 na mga humanoid robots na gawa sa China. Gagamit ang mga operator ng virtual reality headsets upang kontrolin ang mga robot habang kinukolekta ang kinakailangang data.
1: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ibinunyag ni Gikan Lasa ang umano'y verbal at physical abuse na naranasan niya mula sa dating asawang si Archie Alemania. Sa panayam, sinabi ni Gi na ilang beses umano siyang sinakta ni Archie, kabilang ang bagtama sa kanyang ulo gamit ang stainless tumbler, pagsuntoka na nagdulot umano ng 2 fractured ribs at 2 insidente ng pagsakala. Ibinahagi rin niya ang umano'y pagkakatuklas ng illegal drugs sa kotse ng aktor at iba pa nga alegasyon tungkol sa lifestyle at pakikitungo nito sa kanilang pagsasama. Ayon kay Gi, nagsalita siya dahil sa nais niyang linawin ang kanyang panig matapos umano niyang mapanood ang panayam o panayama ni Archie at marinig ang mga pahayag nito tungkol sa kanilang hiwalayan. Matatandaan na tuluyan nang naghiwalay si Gi at Archie noong March 2026. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5.

0: sa depensa. At dahil sa panalo na kompleto ng Gilas, ang malinis na sweep sa kanilang dalawang laban sa fourth window at lalo pang pinatibay ang kanilang tsansa para po sa pwesto sa susunod na yugto ng World Cup. Susunod na makaharap ng Gilas ang Syria at Iran sa pagpapatuloy ng World Cup qualifying campaign.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po araw ito ng Lunes, huling araw sa buwan na Agosto 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Bago tayo magpatuloy, binabati lang po natin ang happy birthday ngayon ating GM sa Yes to Health, si GM Almer Valenzuela.
2: Happy birthday, sir.
0: Happy birthday po, sir. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian Depas.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide. Nationwide. XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.

0: The secret of health.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: may sakit. Isang malusog na Monday afternoon, mga katropa, welcome pong muli Luzon, Visayas at Mindanao sa atin pong programang The Secrets of Health. Ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon para po sa ating mga kalusugan. At syempre, hatid pa rin po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa pangalan po ng ating partner dito po sa ating programa, Doc Michael Hines, at ng ating CEO, Doc Remelito Oy. Ito po inyong makakasama, Doc Ronald Paler. Hanggang 1:30 po tayo ngayong hapon. And of course, kasama din natin ang ating expert on air, naturopathic doctor, at isa sa ating bantay kalusugan, Doc Algie Bakla.
1: Okay, isang mapagpalang afternoon, mga gilip po namin mga kaibigan. Sana po sa ating talakayan ngayon ay marami na naman tayong mapulot na mga bagay na makatutulong sa ating pagpapalusog, pagpapasigla at pag-iwas sa karamdaman. Doc Algie po ito. And sana po tayo'y ligtas anuman ang ating pinagkakaabalahan sa mga oras pong ito habang tayo nakikinig.
0: Ayan po mga katropa. And of course tayo lahat ay napapakinggan o kami po inyong napapakinggan sa lahat po ng XFM station at Solid FM sa iba't ibang mga at iba pang mga partner stations nationwide. And of course, sabayan din tayo napapanood sa ating live sa Yes to Health page sa 99.5 XFM Mega Manila Facebook page. And also, kung kayo ay nakatutok ngayon sa ating live streaming, good news, habol no, last night.

0: Ngayon mga katropa, napakaswerte po ninyo dahil may handog po na regalo ang Yes to Health sa ating mga healthy, sa ating pong healthy katropa giveaway. Sa mga ka-wellness po na nakasubaybay sa radyo, lalong-lalo na sa Facebook, gagawin lamang po ninyo ay i-share ang ating Facebook live streaming. And of course, huwag kalimutan lagyan ng hashtag The Secrets of Health. Pagkatapos ay mag-comment na inyong mga good experiences at mga kagalingang nataglay o na-experience po ninyo sa paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At mamaya-maya lamang ay atin pong i-announce mga pangalan ng mga maswerteng mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. And of course mga katropa, welcome na welcome po ang inyong mga tanong, ang inyong mga health concerns. Pwede po ninyong ipadala ang inyong mga mensahe sa atin pong text line number 0969-609-6545. Again po, 0969-609-6545. At kung hindi po maselan ang inyong mga tanong, pakilagay po ng inyong mga pangalan at lugar kung saan kayo nakikinig. At sa mga nais naman pong subukan ng aming mga produkto, pwede po ito ninyo mabibili sa ating po mga leading drugstores gaya ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drugstore, Generica Drug, South Star Drug, and also sa mga local pharmacies sa inyong mga lugar. And good news po mga ka-wellness, mga ka-tropa, ang ating pong Santon Gold Coffee Mix ay available na sa Fisher Mall at sa lahat po ng mga Mercury Drugs nationwide. And of course, doon sa mga secluded areas at medyo nasa malayo-layo kayo sa bayan, hanggat naabot po kayo ng mga rider at gusto po ninyong makabili ng ating mga produkto at masubukan at kayo naman ang makapag-testimony sa kagalingang hatid neto, ay pwede po kayong umorder sa ating mga online shopping stores sa Shopee. Gagawin lamang po ninyo i-search po lamang ang Yes to Health 2011.
1: And of course, sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic partner, ay makakabili po tayo ng mga produkto po ng Yes to Health. Ito po mga produkto natin, ang good news niyan, dahil ito po ay mayroong karampatang discount, especially kung ikaw po ay senior citizen. Kumbaga, pupunta ka doon para maka-discount ka. At the same time, meron pang opportunity for consultation sa ating mga naturopathic consultant. Kaya kung kayo po ay nagnanais na humonsulta sa Yes to Health, bukod sa discount, meron pa kayong makukuha ng mga iba't ibang modalities na pwede makatulong sa inyo. Kabilya na po dyan sa mga modalities natin, yung cleansing and detoxification program, yung ating nutritional therapy, herbal therapy, ganun din yung iba pa gaya po ng mugukbuyang Korean therapy. Unique yan kasi sa ating clinic lang meron yan. At also meron tayong acupuncture, meron tayong eye detox, meron tayong biozapper, terahertz therapy. At pwede kayong magpa-assess yung mga health assessment natin gamit yung ating mga machines. Pwede nyong i-comply o i-avail sa ating Yes to Health Wellness Clinic. Kung ano yung makatutulong po sa inyo sa inyong paghahanap ng relief, kumbaga, aside from taking your medication.
0: Yan po mga katropa ha, dun sa mga gustong maka-avail at gustong subukan ang mga modalities. And of course, para kayo din paka maririnig na natin sa radyo mga testimony ninyo sa kagalingang hatid na mga produkto ng Yes to Health Clinics and of course ng Yes to Health Company, ay bisitahin lamang po ang mga lugar na inyo pong marinig.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga po pala si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Kala ko surize lang, pero duda ako kasi ang right side lang affected. Nag-take ako ng Vision X Plus capsule. Masaya ako kasi mabilis ang effect. Ngayon okay na. Salamat Vision X Plus, effective talaga.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Yan po mga kaibigan, balik po tayo dito sa ating programang The Secrets of Health. At ngayong araw po ay atin pong pag-uusapan ang hormonal health ng mga kababaihan. Ako po mga ka-wellness, ito po isang importanteng talakayin para po maintindihan po natin, lalong-lalo na sa mga kababaihan, hindi lang po sa mga kababaihan. Kapag kayo may jewa, may asawa at may girlfriend, ay kailangan ninyo ding itong maintindihan. Sa kapag kasinabi kasi nating hormones, marami agad nag-iisip menstruation, PMS, menopause, kasama dyan Duke Algie yung mood swings, kasali din naman dyan yung fertility. Pero alam nyo ba mga katropa, mga ka-wellness, na ang hormones ay hindi lamang tungkol sa reproductive system. Ang hormones ay parang chemical messengers ng atin pong katawan at sila ay tumutulong na mag-regulate ng maraming proseso mula sa metabolism, also kasali dyan ang energy, blood sugar din natin, regulation ng blood sugar, sleep, appetite, also yung mood natin araw-araw, bone health hanggang sa reproductive health. At dahil dito kapag ka nagkaroon ng imbalance sa hormones, pwedeng magkaroon ng bahagi ng ating katawan ay maaapektuhan. Kaya ang tanong ngayon, Doc Algie, normal lang ba na palaging pagod? Normal lang ba na palaging irregular menstruation? Normal lang ba na biglang lobo, biglang pagtaba? Normal yung lang ba? Yung kalimitan.
1: Oo, kalimitan yun.
0: Oh. Kaunti lang kinakain, sobrang biglang lobo. Tapos kuminsan, nagka-crash diet na. Pag kumain ako, biglang parang lobo na ano.
1: Kumaga isang buwan kang nag-diet, tapos pumayat ka nga, pero isang linggo pa lang, balik na.
0: Balik na agad.
1: Oo, ganun yun eh.
0: Yes, and also normal lang din ba yung mga mood swings ng mga asawa?
1: Pag walang pera.
0: At kapag menopause na, kailangan ba talagang tanggapin na lahat ng pagbabago ay normal? Today po ay aalamin natin ang mga sagot niyan, mga ka-wellness.
1: Ayan. At alam mo, ang development kasi ng hormone ng babae ay kaya nga ang kung titingnan natin ang isa sa pinaka-complicated na bagay sa isang babae,
0: uh-huh,
1: eh, kaya nga special sila talaga eh.
0: Uh-huh.
1: Dahil yung hormone nila, eh, komplikado din.
0: Uh-huh.
1: O, maraming mga health risk na associated sa hormonal system ng isang babae. Sa kalalakihan naman, simple lang eh.
0: Uh-huh.
1: Di ba? Tayo, hindi masyadong issue yung hormonal imbalance, yes, sa mga kalalakihan.
0: Mm-hmm.
1: So alam mo, from age 8, mga ka-wellness, up to age 18, ang nangyayari sa babae, yung brain nagsisignal sa ovary na mag-start na mag-produce ng estrogen at saka ng progesterone.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung main hormone ng mga kababaihan. So nagtitrigger yan ng secondary sex characteristics at nag-start na yung tinatawag na menstrual cycle,
0: mm-hmm,
1: kung saan eh, pwede na silang mag-mens, ano, mga, mm-hmm, kababaihan. So, common signs na ito ay nangyayari kapag halimbawa yung isang babae at age 8 to 18, kadalasan dyan yung mga tinatawag na irregular periods.
0: Uh-huh.
1: Kasi, kumbaga, nag-a-adjust yung hormone pattern ng babae during the first year, second year to third year ng pagkakaroon ng menstruation. Kaya minsan, uh-huh, nagre-reklamo sila, mga 14 years old, di ba, mga ganyan.
0: Changes.
1: Mga
0: katawan.
1: Teens.
0: Uh-huh.
1: Dami nilang issue sa ano, sa menstruation.
0: Uh-huh.
1: Nangyayari yan. So, pag dumating ka naman na doon sa age 20s to 30s, yung, uh-huh, tinatawag na reproductive years, at the peak reproductive years,
0: uh-huh,
1: yung hormone, generally, nag-establish yan and napipredict na natin yung monthly cycles.
0: Mm-hmm. Uh-huh.
1: Na sumusuporta sa tinatawag na peak fertility time, na kung saan during that period, sabi nga nila, yan yung panahon na ang mga babae ay napapanahon sa reproduction,
0: mm-hmm,
1: o yung pagbubuntis, pagdadalang tao, during that period, yung age 20s to 30s.
0: Kasi kaya sinasabi ng mga tatay nun sa mga anak nilang babae, pag 25, mag-asawa ka na.
1: Totoo naman yun, totoo yun. Kasi yun nga, according to study, during, uh-huh, that period, 20s to 30s, yan yung pinakang safe pa sa kanila,
0: uh-huh,
1: at pinakang healthy pa yung mother.
0: Uh-huh.
1: Pero pag umabot ka na kasi ng mga early 40s to
0: bago
1: mid-40s, tapos saka ka lang mabubunti, ang daming issue.
0: Yeah.
1: Yung iba dyan, nahihirapan na. No? Kaya kung gusto mo talaga makabuo ng family na ang target mo, mga tatlong anak,
0: uh-huh,
1: di ba? Apat na anak, sa Pilipinas, uso naman yan. Eh. Wala, uh-huh, naman restriction sa dami ng anak eh. Eh, dyan talaga yung pinakang peak year of reproduction during, mm-hmm, that time. Ano? So, mga common signs naman nito, kumbaga, yung nag-shift na yung, yung cycle ng menstruation nila, nagiging mas regular,
0: mm-hmm,
1: kung wala mga ibang issue. At ito ay pwede rin naman na, na minsan may issue with regards to lifestyle reasons. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Pag dumating ka na doon sa age 40s, to mid-50s, yan na yung tinatawag na premenopausal stage.
0: Uh-huh.
1: Na kung saan nangyayari dito, yung unlike yung sa 20s to 30s, talagang buwelong-buwelo,
0: uh-huh,
1: yung hormone natin, uh-huh, ng mga kababaihan na fit for reproduction.
0: Uh-huh.
1: Age 40s to 50s naman, parang nag-slow down na yung function ng ating ovary.
0: Uh-huh.
1: And the entire reproductive system o hormonal system ng isang babae. Nagkukos ito ng rise and fall, mm-hmm, ng estrogen at progesterone level. Kumbaga, kaya makikita mo during the premenopausal age, maraming babae, oo. Hindi po yun arte.
0: Uh-huh.
1: In fairness sa mga misis natin, sa mga, uh-huh, jowa natin, kung, uh-huh, kayo hindi, kung jowa pa lang, ano.
0: Uh-huh.
1: Kasi during the rise and fall ng hormone, like estrogen and progesterone, which are the dominant female hormone, talagang affected nito yung metabolism,
0: uh-huh,
1: yung impulses, yung emotional stability ng isang babae.
0: Mood.
1: Uh-huh. Kasama niya. Kaya mga mood swing, pag napansin nyo sa misis nyo, dati naman sweet, dati, uh-huh, naman ano, pero nung mag-40 na mahigit,
0: nag-iba.
1: Lagi ka nang, di naman buntis, pero lagi ka parang pinaglilihihan,
0: uh-huh,
1: intindihin mo na lang.
0: Uh-huh.
1: Kasi nagdaranas sila ng tinatawag na, yun talaga yun eh, natural yun eh. May mga tinatawag tayong rise and fall ng kanilang dominant hormone. So dito, during this period, dito na nararanasan yung irregular periods. Minsan meron, minsan wala.
0: Mm-hmm.
1: May mga hot flashes,
0: mm-hmm,
1: especially during the night, may mga yung pagpapawis, talagang sobra, no? Yung night sweats.
0: Mm-hmm.
1: And also yung tulog, hindi na nagiging laging masarap, laging, mm-hmm, nadidistract yung tulog nila, no? Yun yung mood changes, yun yung pinakang kapansin-pansin. Napansin ko rin yan minsan. Ewan sa'yo, wala ka pang misis. Ayan, so, And the 50s and beyond, yun uh-huh. na yung tinatawag na menopausal stage uh-huh. and post-menopause. Kung saan, ang nangyayari dyan, nag-menopause ka na, mm-hmm. Nadadiagnose kasi yan pag 12 consecutive months na hindi ka na nagkakaroon ng period.
0: Mm-hmm.
1: Yan. So, masasabi na ikaw ay talaga menopause na, meaning yung ovary mo, tumigil na sa pag-produce ng egg.
0: Mm-hmm.
1: So, yung female hormone natin, estrogen for example, eh nandun na sa very low level.
0: Mm-hmm.
1: O kaya usually during that time, nagkakaroon na ng metabolic changes ang mm-hmm. isang babaeng nasa menopausal. Usually at lower estrogen, nag-i-increase yung panganib sa paghina ng bone density.
0: Mm-hmm.
1: O nagkakaroon na sila ng tendency to develop osteoporosis and also metabolic disorder and also hormone affects circulation.
0: Mm-hmm.
1: Nakaka-apekto rin sa puso ng babae. Up to 75% to 80% ng mga babae, nakaka-experience sila ng some form of hormonal imbalance during their lifetimes.
0: Mm-hmm.
1: O, hindi yan nape-perfect, Dokro, na yung isang babae ay laging okay ang hormones mm-hmm. nila.
0: Mm-hmm. Ayan, kapag kaya sinasabi po natin na hindi lamang ang lalaki ang babae ang makakailangan makaintindi ng hormonal hormonal function ng mga babae. Pati din ang mga lalaki, especially kung kayo mag-aasawa,
1: oo.
0: Ay para po maintindihan ninyo yung mga pinagdadaanan din nila.
1: Oo ba?
0: Another tanong, Doc Algie, ano-ano ba ang mga common hormonal issues sa panahon ng puberty? Kasi mahaba kasi with regards sa hormonal health. Ito mga tatlong subject siguro natin o tatlong araw natin pag-uusapan. During sa puberty, ano ba yung mga common hormonal issues?
1: Una-una dyan, common talaga during puberty, yung irregular period.
0: Mm-hmm.
1: Ang dami ko nakikita niya, mga teenage, namimilipit yan sa pain,
0: mm-hmm.
1: may mga tinatawag na dysmenorrhea, minsan, ahala mo buntis,
0: mm-hmm.
1: kasi 2-3 months walang mens, pero yung pala, meron lang disruption sa kanyang period. Ano? Mm-hmm. May mga ganun. So, because during that time, it takes time for the body to regulate yung tinatawag na hypothalamic pituitary gonadal axis.
0: Mm-hmm.
1: Kung saan yung cycle is unpredictable
0: mm-hmm.
1: During that time. So, dumadaan lang naman yun mga ka-wellness. And also, kasama din dyan yung mga hormonal acne.
0: Kaya yung iba, sasabi, naglalabas na yung ano, sabi nila in love daw, Dok, pag tumutubo na mga tagyawat.
1: Iba naman, di naman in love nga eh. Uh-huh. Ba't may tagyawat? Kasi uh-huh. normal yun ang nangyayari kapag nagkaroon ng surge.
0: Uh-huh.
1: Yung hormone, nag-stimulate yun dun sa oil gland, sa skin natin.
0: Uh-huh.
1: So, pwedeng maging leading cause yun ng persistent pimples.
0: Uh-huh.
1: Kasi nagiging oily yung mukha eh,
0: mm-hmm.
1: ng mga kababaihan. Ngayon, kung depende lang yan kung masyado silang balidosa sa kanilang mm-hmm. face, madalas silang naglilinis, mm-hmm. at iniwasan nila yung contamination ng skin. So, may iwasan yun. Pero yung tendency to develop acne mm-hmm. o pimples, nangyayari talaga yan as part of puberty period.
0: Mm-hmm.
1: Iban sa kalalakihan, ganun ang nangyayari.
0: Pero ano? Nakikita ako, Dok, ng mga kababaihan na parang walang pores yung mga mukha na during nila, may mga classmate ako nung una, hindi nagkakaroon ng tagyawat.
1: May mga ganun din.
0: Mm-hmm.
1: May mga siguro, itong sinasabi kong ito na hormonal acne in 10 people,
0: mm-hmm.
1: pwedeng tamaan ito at least mga 3 sa 10.
0: Ah, so, okay.
1: Hindi siya talaga
0: lahat na dapat kasi babae, kailangan magkaroon ng or
1: ng
0: supposedly merong pimples. Uh-huh.
1: Hindi naman ganun kasi mm-hmm. depende na rin yan sa lifestyle mo. Ano?
0: Yes.
1: During that time din ng puberty, pwedeng madidevelop yung PCOS
0: mm-hmm.
1: o yung polycystic ovary syndrome kasi pag nag-excess yung male hormone,
0: mm-hmm.
1: okay, actually yung babae, hindi lang naman female hormone na meron sila. Meron tinatawag na male hormone, yan yung tinatawag na androgens, ano?
0: Mm-hmm.
1: Like yung testosterone. Kasi tayong mga lalaki, meron din tayong female hormone.
0: Female hormones, yeah.
1: Both sexes have their each mm-hmm. Hormones. Kasi ano yan eh, kaya lang ang difference is anong dominant.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga kababaihan, ang dominant sa kanila, yung syempreng male hormone. Ngayon, kung ikaw ay lalaki, tapos ang nag-surge sa iyo ay female hormone,
0: mm-hmm.
1: iba yung epekto sa iyo.
0: Mm-hmm.
1: Mag-iitsurang babae ka.
0: Uh-huh.
1: Di ba yung mga kalamnan mo? Kasi ang difference ng lalaki, Doc Ron,
0: mm-hmm.
1: kung bakit ang itsura nila, no, very tough, very macho, mm-hmm. lalaki ng muscle, because of the testosterone hormone.
0: Mm-hmm.
1: Yan ang difference natin.
0: Kaya yung mga babae na mga macho, ibig sabihin, mm-hmm. kapag ka nagkakaroon na lang, ano, na kuminsan may mga babae na nagkakabigote, tapos ang yung cheekbone, parang pang lalaki, mm-hmm. ibig sabihin, mas dominant yung kanilang, yung tinatawag na male hormone sa kanila.
1: Malamang ngayon. Mm-hmm. Pero hindi natin masasabi rin na totally mm-hmm. sa lahat ng cases.
0: Okay. Ano?
1: Pero kumbaga, kapag ang babae, tumataas yung male hormone nila, yung mga androgens, ano.
0: Mm-hmm.
1: Pwede to mag-start ng PCOS sa kanila, ano.
0: Kaya yung mga ano, yun yung mga nahihirapang magkaanak, dok, ano?
1: Oo, yung mga ganun. Kasi yung PCOS kasi, dumadaan yan. Nag-start yan at early age, ano, mm-hmm. ng, after ng puberty nila, ano. So, pwede itong maka-apekto, no. Makikita mo kasi ang main barometer daw ng ano ng PCOS
0: mm-hmm.
1: is yung pagtaba, obesity,
0: mm-hmm.
1: and development of acne,
0: mm-hmm.
1: or yung mga stubborn pimples sa ating mga mukha. Pag nagsama yan, tapos ikaw eh tumataba pa,
0: mm-hmm.
1: and
0: lumalaki yung puson.
1: Oo. Kumbaga nag-iiba yung itsura
0: mm-hmm.
1: ng isang ano ng isang babae. Ang biro pa nga niya ng iba, dalaga ka pa, mukha ka ng ano, may asawa.
0: Aha.
1: Pero nangyayari po talaga yon because of the hormonal imbalances. So, mm-hmm. kaya kinakailangan talagang intindihin natin yung nangyayari sa kanila, no, sa mga kababaihan. Isama mo pa yung thyroid disorder. Mm-hmm. O yung hypothyroidism, pwede yan, yung too little thyroid hormone. And pwede rin magkaroon ng hyperthyroidism, I mean.
0: Mm-hmm.
1: Too much yung reproduction ng thyroid hormone. Nadidisrupt na yung weight, yung energy level, mood, and regularity ng menstruation. So marami, kaya nga sabi ko sa iyo, ang babae, kumbaga, ang dami nilang tinitiis sa buhay.
0: Mm-hmm.
1: Doon pa lang sa anatomy and physiology nila,
0: mm-hmm.
1: eh malaki na yung nagiging issue sa kanila.
0: Mm-hmm. O,
1: kaya yun, sa mga kalalakihan naman, sabi ko nga sa iyo, pag hormonal, ang magiging ano mo lang dyan, sa prostata, mm-hmm. minsan yung hindi masyadong ano, big deal sa mga kalalakihan.
0: Mm-hmm.
1: No? So yun po yung nangyayari sa mga babae at that time.
0: Aban looking doon sa ano sa statistics, doc, no, hindi naman lahat ay nagka-experience ng mga yung tinatawag natin hormonal problems.
1: Mm-mm.
0: Merong window doon mga 20%. Ibig sabihin, ano ba yung possible nito is yung mga tinatawag natin lifestyle. What
1: mm-hmm.
0: could be the lifestyle factors na kung saan nakaka-apekto din
1: mm-hmm.
0: doon sa ano sa hormonal cycle ng mga kababaihan?
1: Unahin na natin yung high stress level.
0: Oh.
1: Oo, kasi totoo yan, ano?
0: Stress sa asawa?
1: Oo. Hindi lang. Sabihin na natin, wala pang asawa yung,
0: aha.
1: yung babae kasi nasa early period pa. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Karamihan, ang isa sa dahilan is stress.
0: Mm-hmm.
1: O bata ka pa lang, o nandun ka pa lang sa teenage mo, teenage year mo, or early reproductive years mo, mataas na yung stress level mo.
0: Mm-hmm.
1: E ngayon, ang dami niya mga ganyan, mga kabataan,
0: mm-hmm.
1: na hook sila sa mga puyatan,
0: mm-hmm.
1: ng mga activities. Eh, ang puyat, nakaka-apekto sa stress yan.
0: Yes.
1: Number one yan.
0: Of course.
1: Mm-hmm. So, ang stress can flood our body with cortisol, mm-hmm. yung tinatawag na stress hormone, na nag-interfere naman yung cortisol na yan sa brain signal na nagko-control ng reproductive hormones and ovulation. So, pag stress ka, malaki epekto nito sa iyong cycle, ano.
0: Mm-hmm.
1: And also, yung changes sa ating weight,
0: mm-hmm.
1: pag medyo obese tayo, yung nagkakaroon ng problema. Yung iba, nagda-diet sila, nagkakaroon sila ng mga program na rapid weight loss program.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, yung severe calorie restriction din naman at sudden weight loss can mm-hmm. also rebound. May problema din.
0: Hormonal function nila.
1: Oo, sa hormonal function. Mm-hmm. Kaya nangyayari, pumayat ka nga, then out of a sudden, biglang tumaba ulit pagka in-stop mo na yung iyong program.
0: Mm-hmm.
1: So, ang tawag na may rebound effect, ano? And also yung extreme exercise o intense high endurance physical training or sobrang burning ng calorie na kinoconsume natin or pagpapababa ng sobra sa fat. Kasi alam mo, ang fat, especially cholesterol, napakalaki ng kanyang role sa ating hormonal balance.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kung gusto mo na, ano, dapat balance lang talaga. Hindi sobrang diet na masyadong, ano, sobrang baba ng fat.
0: Mm-hmm.
1: Oo. So, hindi po maganda yon. Then, yung tulog, dapat sapat. Yung diet natin, dapat balanse din. Kasi kung kulang tayo sa mga nutrients, malaking impact noon sa ating nutritional o nutrient balance. Smoking. Laking mm-hmm. bagay nito, yung smoking. Hindi lang kasi hormonal imbalance ang pwedeng tumama sa babae pag mag-smoke tayo.
0: Mm-hmm.
1: Ayon sa mga latest research, report, statistics, mm-hmm. cancer, isa mm-hmm. rin. Sa pwedeng maging dahilan ng, you know, yung smoking, magiging dahilan yung cancer.
0: Okay? Yes.
1: So yun yung mga nangyayari po sa mga lifestyle factors that affects hormones ng isang babae.
0: Mm-hmm. Yan po mga ka-wellness ha, kaya as much as possible is iwasan ang ma-stress at matulog ng maayos. And of course, yung consumption din ng mga pagkain. Tandaan po natin, especially yung pagkakaroon ng PCOS.
1: Mm-hmm.
0: Mga ka-wellness ay, alam nyo ba na lately, may bagong research, tinawag na siyang PMOS.
1: Mm-hmm.
0: Metabolic problem pala yun.
1: Mm-hmm.
0: So this means, ibig sabihin pagka metabolic problem ay yung lifestyle, especially doon sa mga pagkain. Doon sa mga mahilig kumain ng mga matatamis, mga refined sugar, lalo lang mahilig sa mga soft drinks, energy drinks, also mahilig sa mga kape. Nagpapataas po yan ang insulin levels sa inyong katawan. Kapag mataas ang insulin levels sa katawan, ang nangyayari, tataas din ang androgen production hormone ng ating ng katawan ng mga babae, which causes na tinatawag natin PCOS. Also doon sa mga mahilig sa mga chicherya, refined carbohydrates, white bread, pastas, yan, nakaka-apekto yan. Excess caffeine, doon sa mga nagpupuyat kasi yung mga babae, kalimitan sa mga babae is talagang masisipag mag-aral. Kaya kung
1: minsan totoo yan.
0: Ano nga yung tawag doon na dok na yung ano iba yung ningas kugon eh yung talagang masipag masyado yung idiom
1: may tawag doon eh ano yon yung nagsusunog ng kilay
0: doon sa nagsusunog ng kilay ang problema doon ang kalimitan na fuel doon sa pagsusunog ng kilay kaka-study is yung caffeine.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang nangyayari nakakaroon ng excess caffeine and napapataas yan, tandaan natin napapataas ng cortisol hormones at it interferes your estrogen, progesterone, and your thyroid function. Also, alcoholic consumption, no? Iwasan po yan. Trans fats sa mga chicherya, lalong-lalo na sa panahon ng mga cravings ninyo, kalimitan pa naman yan ang yan ang mga kinakain, ano? And processed meats, bacon, sausages, mga nakadilata, and also high phytoestrogen food in excess. Kung titingnan natin, may mga tao na talagang sobrang gustong kumain ng mga healthy, napapasobra naman, especially kapag sobra kayong kumain. Well, very rare naman napapasobra ng kain ng soybeans o di kaya ng flaxseed products, yun ang nakaka-cause ng tinatawag na nakaka-alter ng estrogen activity sa mga sensitive individuals. Maya-maya mga ka-wellness ay atin pong ipagpapatuloy ang ating talakayan. Pero bago po tayo mag-break ay narito muli ang ating mechanics sa ating Healthy Kapamilya giveaway. I-share lamang po ang ating Facebook live streaming ng The Secret of Health at i-comment ang inyong mga magagandang karanasan sa mga produkto ng Yes to Health. And of course, para maging valid, huwag kalimutan, hashtag The Secret of Health dun po sa dulo ng inyong mga comments. Maya-maya po ay i-anunsyo natin ang dalawang best comments at maririkuguhan ng ating gift packs. Kaya tutok lamang kayo dahil magbabalik pa ang
1: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The Secret of Health. Healthy Habits, Healthy Life. The Secret of Health. Health Info.
0: Yan po mga ka-wellness, balik po tayo sa ating programa. Sa ating pinag-uusapan with regards sa hormonal changes na mga kababaihan. Ang tanong, Doc Algy, kung mayroong mga pagkain na kakaapekto sa hormonal imbalance, ano ba ang mga pagkain din naman na pwedeng makakatulong para maging balanse ang hormones ng mga kababaihan?
1: Ayan, yan ang magandang tanong. No? Anong mga pagkain ang nakaka-apekto?
0: Uh-huh.
1: Actually, pagdating sa pagkain, marami na pwede tayong kainin to give sufficient support sa hormonal balance ng isang babae. Uh-huh. Unang-unan dyan, yung mga healthy fats. Kasi sabi ko nga kanina, ang mga fats, malaki ang role nito sa hormones natin. Uh-huh. Actually, ingredients yung cholesterol, ingredients yung sa paggawa ng ilang hormones ng katawan, hindi lang reproductive hormone.
0: Uh-huh.
1: Diba? So, sa mga healthy fats, sa mga choice natin dyan, syempre yung avocado, kung panahon ng avocado, kinakailangan, anuhin nyo, sulitin nyo, kain kayo ng mga avocado, no? It provides enough fat that will help you balance your hormone level. Doon naman sa mga animal sources, katulad ng halima salmon. Ano lang yan? Example, yung salmon, na meron siyang omega-3 fatty acid na nagbababa ng stress level sa ating katawan. Yung mga stress hormone kasi, disruptor talaga yan pag sobra. Hindi naman masama
0: na
1: itatataas ng katawan yung stress stress hormone in case of need. Kasi kailangan ng katawan yan. Kaya lang, kapag lagi na lang na
0: chronic na
1: chronic stress na, hindi na maganda sa katawan yun. So may mga pagkain din na pwede, yung mga nuts katulad ng walnut, mataas yung mga omega-3 fatty acid niyan, at iba pang mga other sources of healthy fats na mataas ang omega-3 fatty acid. Based on study din, yung pagkain ng mga cruciferous vegetable, ito yung family ng mga gulay gaya ng broccoli, kale, cauliflower, Brussels sprout, kasama din dito sa cruciferous vegetable yung cabbage, ayan. So it can really help balance hormone, ano. And also yung seeds and nuts, flaxseed, pumpkin seed, hindi lang sa babae yan, pati sa lalaki.
0: Pati sa lalaki.
1: Oh, napaka-importante niyan, ano, yung mga seeds na yan na binabanggit natin. And also you need to have amount of fiber and probiotic na enough, katulad ng mga berries, maraming fiber yan, maraming antioxidant, probiotics. Green leafy vegetable, unahin natin yung malunggay. Based on study, ang malunggay ay napakalaking tulong sa mga kababaihan in their reproductive stability and health. Kaya nga, di ba, pag nanganak ang babae para nagbe-breastfeed, di ba? Anong sinasabi natin traditionally? Kumain ng malunggay.
0: Sabaw ng malunggay.
1: Sabaw
0: araw-araw.
1: Ng malunggay. Totoo po yun, because ang malunggay ay merong kompletong nutrients that can stimulate our hormones, especially yung paggawa ng gatas ng ina during lactation, ano. Yan ay napakaganda. So marami pang ibang pagkain, kung titingnan natin, even yung mga yogurt, yeah, it can give us probiotics.
0: Kimchi, dok, ano?
1: Kimchi, maganda yan. Kaya mga Koreans, yung maganda ng balat nila.
0: Yes,
1: maganda
0: ang kinis.
1: Because of mga prebiotic, katulad ng kimchi, mga ka-wellness. So.
0: Ayan po, maganda din pala na dudulot ng mga ano, ng mga K-pop sa atin, ano. Naturuan tayong kumain ng kimchi. Anyway, with regards talking about fats, we all know na ang ating premium D3 is mataas sa fats. And with regards doon sa hormonal balance, paano nakakatulong ang premium D3, Doc Algie, doon sa mga may problema sa hormonal balance?
1: Malaki, kasi ang ating premium D3, eh meron siyang MCT. Ano? MCT, makukuha mo yan doon sa raw coconut oil. Okay, yung medium chain triglyceride kasi, hindi siya directly nag-create or nag-replace sa ating female sex hormones like estrogen, ano. Instead, ang ginagawa niya, sinusuportahan niya yung katawan natin, especially yung ating metabolic and endocrine environment, na maging healthy para siya mismo yung mag-regulate ng sarili niyang function. Yun. Iba, hindi siya replacement, ano. Although may mga halaman na meron silang mga tinatawag na phytoestrogens that mimics our own level or our hormone. Mimic, parang ginagaya niya yung function, ano. Pero itong mga sinasabi natin like premium D3, it can help support yung mismong responsible organ or gland in the body that produces this kind of hormone, ano. So MCT, maraming pag-aaral niyan, although konti lang yung oras natin, it can help help regulation of insulin production in the body, liver support, which is also common issues with regards sa obesity na nakaka-apekto sa balance ng hormone. And also it can help fuel the cell with energy kasi kino-convert niya yung ketones para ma-provide yung steady energy para sa ating brain, ano. And also yung vitamin D3 na nandoon, na isa sa pinakang highlight na ating premium D3, tinatawag siyang master pro hormone. Ibig sabihin noon, isang substance na yung katawan natin, chine-change ito into active hormone. Kaya nga tinatawag na pro-hormone. Ano? It helps stimulate the balance of women's hormones and also ini-improve yung insulin sensitivity, sinusupport yung sex hormone production, ganun din, nire-regulate yung cycle of menstruation, which are the common problem ng mga kababaihan na tumatama po yung hormonal imbalance. So, napakarami. And I think tomorrow we will discuss again another issues, and we will discuss about products of Yes to Health that can really help the balance. Kaya wala na tayong sapat na oras ngayon. So sa susunod, bukas, abangan nyo pong muli. We will discuss further kung ano yung mga issues that affects female, and also ano yung nagagawa ng natural medication and also product of Yes to Health sa mga cases po na ganyan.
0: Yan po mga ka-wellness ha, premium D3. Also, isabay pa ninyo dyan. Bukas, tatalakayin naman natin kung gaano kaganda yung ating Santon Plus Gold with regards sa hormonal balance. So, if you have these kind of problems, taking Santon Plus Gold every day kasama ang premium D3 would greatly help doon po sa hormonal function po ninyo. Of course, maraming salamat, Doc, sa napaka-informative na talakayan. At mamaya po sa ating pagbabalik, ay sasagutin naman natin ang inyong mga ipinadalang tanong sa atin pong hotline at pag-uusapan natin ang mga benepisyo mamaya ng iba pang mga products po natin. Ating text line number po 0969-609-6545. 0969-609-6545. Tutok lang kayo at magbabalik po po ang programang
1: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zanthon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
5: Zanthon Plus Coffee Mix.
6: Premium D3. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Zanthon Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Zanthon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Zanthon. Mabibili sa mga butika.
9: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
10: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
12: Garantisado
13: maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
13: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
12: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one
12: sa presyong magaan.
13: Santhon Plus Herbal Oil
14: in Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programang The Secrets of Health. Balik po tayo sa ating programa at dun po sa mga nais magtanong, text lamang po sa ating text line number 0969-609-6545 at ilagay po ang inyong mga pangalan at kung saan po kayong lugar located kung hindi po maselan ang inyong pong mga concerns.
1: And of course, ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katawang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay herbal supplement na may pinagsamang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural kaya walang side effects. Kaya naman sa mga hindi pa nakasubok ng Santon Plus Gold, puntahan na po ninyo ang pinakamalapit na drugstore sa inyong mga lugar. Available po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Sir Drug, Shopee at sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa atin pong dito po sa buong Pilipinas.
1: Ayan.
0: Ay, greetings muna tayo, Doc Algie. Mas marami yatang mas marami kayatang makikita diyan dito sa akin, hindi masyado.
1: Ayan, so batiin po natin, shoutout natin si Ma'am Neri Pangilinan. Nanonood po ngayon si Janjan Dakara, si Angelo Fernandez, sabi niya okay. Si Neri Pangilinan, sabi niya dito, good po sa digestion ang Santon Coffee Mix at lahat ng produkto ng Yes to Health. Si Paula Bagisi naman, sabi niya, hashtag The Secret of Health, nakatulong sa akin ang Santon Plus Gold Capsule at Santon Plus Coffee. Bumaba ang aking blood sugar level.
0: Wow.
1: At hindi na ako nahihilo, napapagod. Salamat po and more power. Mabuhay ang Yes to Health products. Thank you very much, Ma'am Paula Bagisi. Ayan.
0: Yan po ang Santon Plus Gold natin. Napakaganda talaga yan, Doc Algie, sa may diabetes kasi na meron siyang charantin, polypeptide P, meron pang santones na kung saan napakaganda para sa protection doon sa ating pancreas para mag-produce ng maayos and also insulin sensitivity. Kaya pag may diabetes po kaya, Santon Plus Gold at lalo-lalo, pagsabayan po ninyo yung premium D3 araw-araw.
1: Okay, and shout out din kay SM Buddy Oberas ng 99.5 XFM Mega Manila. Ayan, at si Angelo Fernandez, sabi niya, super highly recommend ko talaga ang premium D3 coffee mix. Masarap na, pinalakas pa ng vitamin D3 na nagpapatibay ng mga buto, kaya din di na ako nagwo-worry sa aking kalusugan. Salamat sa The Secret of Health. Thank you sir, ha, Angelo Fernandez. Si Joe D, sabi niya, di lang masarap ang products ng Yes to Health ng Santon Gold Coffee Mix, smooth lang siya sa tiyan at nakakaganda ng mood at nakakatulong sa sleep disorder.
0: Wow.
1: Hindi nga no, may mga ganun talagang mga mga experiences yung mga user ng ano ng ating Santon Gold Coffee Mix. Yan, kaya huwag niyo dadaling sa lamay para baka makatulog kayo. Ayan. Si Neri Pangilinan, also sabi ni Janjan Dakara, good day po sa lahat.
0: Yes.
1: Good morning. Maraming salamat sa inyong mga pag-greetings at alam nyo na, this is our last day. Last day na ngayon ng August, ano?
0: Yes,
1: August 31.
0: Yes, Doc.
1: And tomorrow, maririnig na naman natin si, ano? Si Jose Marichan. Oo.
0: Oh, si Marichan.
1: Burma. Sa Pilipinas kasi mga ka-wellness ang may pinakamahabang selebrasyon ng
0: Pasko.
1: Ng Pasko. Diba,
0: kahit dadaan pa ng Holy Week, Holy Week na,
1: November 1.
0: November 1, nagse-celebrate pa din ng Pasko.
1: Kaya sabi ng mga foreigner, doon lang ako nakakita ng September pa lang, may Christmas home na. Ibahin yung mga Pilipino. Ganyan kami ka-positive. Saka advanced thinking kami. Nauuna lagi. Ayan. So, okay, so salamat ha. At of course, doon sa mga kaibigan natin na nagdetect sa ating hotline number, don't forget yung hotline po natin dahil ito po yung hotline natin, 0969-609-6545 para masagot po natin yung inyong mga katanungan. Okay, so live advice muna po tayo. Okay, ayaw pumasok ng aking ano.
0: Minsan.
1: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan?
2: Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Okay.
0: Okay, balik tayo sa live advice, Doc. Meron lang akong babasahin dito. Text muna tayo sa mga texter. Ba naka ano, naka hashtag The Secret of Health, parang parang ano, parang
1: okay lang 'yan.
0: Parang ano, parang comment sa ano, sa Facebook ano? Live. Okay, The Secret of Health from Cynthia Guevara ng Manila. Good experience ko sa Santon Gold Coffee Mix. Nabawasan ang aking sakit sa katawan, sakit sa kasukasuhan. Ang Santons mula sa Mangustin ay nakatulong sa akin na nabawasan ang pamamaga at kirot. Kaya mas magaan at mas masigla ang aking pakiramdam araw-araw. Ang sarap naman ng ano, ang ganda naman ng experience ni Ma'am. Ang ganyan talaga pagka naka-Santon Gold Coffee Mix.
1: Ayan. Salamat po.
0: Dito naman sa from ano, hello po, good PM. Nagtatanong kung today, bukas, yes, bukas po ang ano, ang ating Quezon City branch.
1: Everyday naman.
0: Everyday yan, kahit everyday holiday bukas, po.
1: Except Saturday.
0: Except Saturday. At merong mga holidays na i-announce naman po namin pagka hindi bukas po ang atin pong clinic. Kaya doon sa nagtatanong po kung bukas po yung ano, kung bukas yung ating Quezon City branch.
1: Open
0: po ngayon. Also from 0672, bukas po ba ang clinic? Ma'am Anna? Bukas po ang clinic. Nandyan po si Ma'am Anna kahit ano, holiday. Okay. Hanap ako ng ibang ano, Dok. Yung ano, text natin. Good PM. Pwede po ba ang Santon Coffee sa may CKD?
1: CKD, ibig sabihin chronic kidney disease.
0: Oh,
1: pwede naman kayo mag-take at kailangan lang talaga ay balance ano, may water, kung hindi naman namamanas. Kasi pag may mga CKD, although okay naman ng Santon Gold, okay din ang water, kaya lang kinoconsider kasi yung restrictions. Minsan kasi nire-restrict tayo sa pag-inom ng maraming tubig, mga fluid. Kasi nga pag may CKD ka, yung kidney mo failed. So hindi niya ma-handle yung kahit pasabihin nating healthy. Yung fluids. Tubig o mga fluids, hindi niya ma-handle ng sapat kasi nga mahina na yung kidney. O kaya kung iinom kayo ng Santon Gold Coffee Mix, siguraduhin lang na pasok dun sa fluid requirements na binibigay ng inyong doktor. Kasi usually meron yung fluid volume. Minsan 1 liter lang in a day. Yun nga yung mga napaka-unfortunate na nangyayari once masira yung kidney.
0: Kailangan mo ng tubig pero restricted yung tubig.
1: Kasi kung hindi mo naman susundin yung tubig, pag hindi na nailabas ng kidney, pwede sa baga pupunta yan. Mamamanas ka.
0: Nahihirapan ang puso.
1: Kaya ngayon yung sinasabing prevention is better than cure. Kasi pag dumating ka doon sa point na nasira na talaga isang organ ng katawan, lagi kang may tendency na humina. Although nutritional can really help. Kasi yan na lang yung natatanging bagay na kailangan nating i-sustain nutrition. Kasi we believe, especially in naturopathy, as long na isang organ ng katawan is not totally dead. Kumbaga, kahit sabihin nag-fail siya,
0: it can regenerate.
1: Halimbawa, nag-accept pa rin siya ng sustansya kahit na hindi ganun katulad ng dati, somehow it can really help any failing or weak organs in the body. Kasi yun ang nutrition eh. Yun yung kaya niyang i-provide sa system natin. Because the body, ang gagawin lang niya, for example, kumain ka ng isang pagkain masustansya, may mga nutrients like vitamins, minerals, may mga proteins and fats, mga macro and micronutrients. So ang gagawin ng katawan, siya ang bahala sa distribution. Kumbaga yung distribution channel, kung hindi po, parang ano lang naman yan eh, parang kung hindi barado yung daan, okay?
0: Makakadaloy na maayos.
1: Maididistribute ng katawan with the command of the brain. Yun, saan bang parte ng katawan ang mahina? Automatic yan, priority ng brain natin. It will send more nutrients to that area. Kaya mapapansin nyo, kapag meron kahalimbawang sprain or wound, mapapansin mo yung parte na yun, minsan nanginginit, namumula, meaning that the body is concentrating its effort to that area. Kaya yung inflammatory response nandyan. So, ganun ka-importante yung partner eh. Yung inflammation pala, yung inflammatory response is needed for the brain to focus on that point.
0: Saan yung parte na may damage.
1: Kaya nga, for example, na nasugatan ka, ba't namamaga, ba't nag-inflame? Para iwasan mo na lalong anuhin yun.
0: Mm-hmm.
1: Tawag nila doon, lalong ma-injury yun.
0: Mm-hmm. Like protective, mga, protective part, yes. Yung mechanism ng katawan para alagaan mo na hindi na maano, hindi matamaan, hindi kaya magkaroon pa ng another injury.
1: Yes, oh. Kaya doon sa point na sa tinatanong, pwede naman, especially Santon Plus Gold Herbal Capsule, pwede yan. Kailangan lang talaga sa fluid tayo maging aware kung gaano karaming fluid. Kasi maraming mga may CKD, yun ang problema na mamana sila. Aside from tumataas yung creatinine, kasi nga, trabaho ng kidney mo is to
0: dispose
1: creatinine. Humina yung kidney. Depende rin sa level ng failure ng kidney natin.
0: Pero merong ano, merong isang very known na ano, naturopath din sa Australia in which is, ito yung advice niya kung saan, in order to maximize fluid consumption, kahit na kalimitan is may restriction naman talaga, is ang gagawin daw is paunti-unti lang inumin para ma-absorb at hindi ma-overburden. Kalimitan kasi sa atin, bakit na-overburden, especially pag may CKD. Iinom ng tubig, didiretsuhin mo naman isang baso, dalawang baso sa isang inuman.
1: Hindi maganda.
0: Hindi siya maganda sa katawan. Para lang yung pagdidilig ba? Pag paunti-unti, na-absorb yan without wasting doon sa tubig at na-absorb po ng selula ng ating katawan.
1: Oh, ginagawa nila noon na Doc Ron, kutsara. O kaya sip mo lang. Stay mo sa bibig mo ng few sabi natin isang minuto, dalawang minuto. Nandun lang nakababad.
0: Na-absorb siya ng sa
1: dahan-dahan.
0: Dahan-dahan sa katawan. Kaya yung ano doon sa may CKD, pwede kayo nang uminom ng Santon Gold Coffee Mix. Unti-unti nyo lang yung pag-inom. Unti-unti, dahan-dahan para ma-absorb ng ating katawan. Another question, Doc. Another inquiry is, paano ang tamang pag-inom ng Santon Plus Gold? Before meal po ba or after? Matagal na po kasi akong umiinom nito, pati ng Santon Plus Coffee Mix.
1: Yung ano, sorry.
0: Santon Plus Gold, Doc. Ano daw, before meal or after meal? Kasi matagal na daw siyang umiinom. Paano ba ang tamang pag-inom?
1: Ayan, ganito. Ang general way to take herbal extract. Kasi iba-ibang supplement, iba-iba rin ang method eh. For example, yung mga fat soluble, katulad ng Rhenium D3, it works really good for people na inumin siya ng with meal or with fat. Yan. Kaya nga, ibalagay natin sinasabi, nagbibisyo next ka, maganda rin sabayan ng Rhenium D3. So, yung Santon Plus Gold naman, since siya ay herbal extract, you can take it empty stomach. So, for example, nakalimutan mo siyang inumin before meal. So, palipas ka muna ng mga isa dalawang oras after meal, empty stomach na yun. So, iti-take mo siya. Or, iti-take mo siya kung may maintenance ka, halimbawa, after meal, iti-take mo siya before meals. So, yun. So, that's, kumbaga, para hindi masyadong complicated sa inyo, ano? Pero, halimbawa, umiinom ka ng Santon Plus Gold, may issue ka sa tiyan, nagre-react yung tiyan mo. May mga ganun eh, bihirang-bihira. So, take it with meal para walang complication. Sa madaling salita, the first preference is before meal, okay? And the other preference is, kung wala talagang choice, is with meal or empty stomach between meals.
0: Between meals.
1: So, that's the right time to take a supplement. Kaya wala masyadong ano, issue.
0: Yung pag, kung anong oras.
1: Ang wala masyadong issue. Ang ano lang doon is gaano kabilis yung absorption in a certain time. And sa herbal extract talaga, because that's easy to absorb by the body, take it before meal para walang delay sa digestion mo. May mga substance kasi like yung mga fats, talagang kailangan niyang sumabay sa meal natin.
0: Meal natin.
1: May mga vitamin C, maganda yan. Ano? Especially non-acidic vitamin C between meals. Yung empty stomach natin.
0: Another queries, Doc. Last query na siguro to. Good day po. Palagi po akong nakikinig sa program nyo. Ako po si Jinky D. Guzman. Lagi ko po problema ang tiyan ko. Lagi po bloated at nahihirapang huminga. Pag bloated na po. At may anxiety din po ako. Laging balisa. Ano po ang pwede kong gawin? Salamat po.
1: Anxiety.
0: During kapag ka nabubloating siya, nagkakaroon ng anxiety.
1: Ayun nga, kasi yung bloating kasi is sign na hindi ka natunawan. So, tandaan natin mga ka-wellness na ang pagiging bloated is sign na hindi kayo natutunawan. Indigestion yun.
0: Yes.
1: And another sign yan ng discomfort sa liver natin. Kasi yung may mga fatty liver, may mga, minsan pag may gallstone ka na nagde-develop, ang magiging complaint mo talaga,
0: bloating.
1: Isa yan. Kasi nga, your body is not capable of digesting fat. Yun ang reason eh. yung pag medyo hindi maganda yung bile fat release natin to digest some fat ano. Also protein din. Yun yung ano. So ang gagawin mo pag may bloating ka, bawasan mo yung mga mahirap i-digest.
0: Yung fatty consumption.
1: Oo, fatty foods, bawas muna ng konti. Mm-hmm. Tapos kinakailangan more on fiber ka. Kasi yung fiber is malaking bagay yan sa digestion. Ano? At saka iwasan mo kumain ng marami sa gabi. Sa before bedtime kumakain. Iwasan nyo po yun. Kasi nakokorek naman ang digestion. Ano? Kaya nga lang, pag lagi kang bloated, meaning, hindi nga, kumbaga sa makina, choke yung ano mo eh.
0: Yung system.
1: Yung system mo. So, hindi maganda yung takbo ng makina. So, ganun din sa katawan natin. And it, ano siya, mag-take ka ng mga probiotics. And sa Santon Plus Gold, maganda, recommended ko sa inyo, mag-take kayo ng 2 capsules 3 times a day. Within first 1 month to 3 months. To correct yung ating balance ano, ating tiyan. Then premium D3 1 capsule 2 times a day, much better. And also vitamin C. Vitamin C very important po yan. Yan, saka yun nga, huwag masyadong kumain ng marami, especially fat and high carb kasi yan ang madaling magpaano, magpapabloating oo ng tiyan natin. Oh, yan. And yung coffee naman natin, with regards sa coffee, okay yun. Take mo siya sa morning, inom muna ng warm water sa morning.

0: 3 months para ano, para baka ano ba malaman ninyo yung epekto sa katawan. And of course, huwag po yung kalimutan na mag-iwas doon sa mga karamdam or sa mga pagkain na siyang pinagmumulan ng karamdaman. Wala na po tayong sapat na oras, Doc Algy. Maraming salamat po sa mga payo at mga discussions na inyo pong binigay sa atin. Bago po tayo magtapos, any further message po sa mga listeners po natin?
1: Ayan, thank you very much. At syempre, bago magkalimutan,
0: yes.
1: Yung parigalo natin.
0: Yes.
1: Ayan, congratulations kay Sir Joe D.
0: Uh-huh.
1: And also kay, kay Joe D. Yan, yung ano niya. And si Angelo Fernandez.
0: Angelo Fernandez.
1: Oo, yan. Salamat sa inyong mga komento. And sa Facebook naman, sa online na dito sa
0: texter.
1: Sa texter natin.
0: Mm-hmm.
1: Ito si Cynthia Guevara ng
0: Cynthia
1: Manila.
0: Guevara.
1: Oh, pakian lang po. Ay hindi, si Ma'am Cynthia pala ay ano na. Hindi pa nga yata na dumarating sa kanya.
0: Ah, hindi pa dumating.
1: Oo. Meron na pala siyang ano.
0: Uh-huh.
1: Meron na pala siya. Okay. So, thank you very much, Ma'am Cynthia, ha.
0: Well, anyway, maraming salamat po mga ka-wellness. Maraming salamat, Doc Algy. And of course, huwag kalimutan, alagaan po natin ang ating mga kalusugan. Manatili pong healthy araw-araw. Huwag kalimutan, isabay po sa inyong healthy lifestyle ang ating Santon Plus Gold Center Vitamin C and ang ating pong premium D3. At sa pangalan po ng ating pong partner dito, Doc Michelle Hines, at sa ating CEO, Doc Remetilito Oy, kami po ay pansamantalang magpapaalam. Ingat po kayo palagi at manatili pong manakinig sa parehong oras at parehong istasyon. Dito lamang po sa ating programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.

0: Ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
11: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o gilikon pa yun kini.
10: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
12: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, muri, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
13: Kaklarik sana.
14: Exciting.
15: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
16: Oras na ito mga babe, alauna 42 na sa hapon. Ang atong oras, atod ka na ito sa Santon Gold Coffee Mix. Oras na mga babe, para mga peta og healthy. Ang kape na makatabang sa tuwang panglawas. Tungod kayo doon na kinimangustine, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen, a powerhouse blend to fuel your day. Also, it has Top 3 benefits, just like fights fatigues and boosts natural energy. It also enhances focus and mental clarity and supports a daily wellness despite of a very busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup.
8: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
14: Babae ka! Basig ma-rape ka!
17: Basta naman!
18: Even though it's been so long.
8: Bahin sa gugma.
19: Ako, giningaw na kay Kunimo.
20: Promise?
19: Promise.
20: Ako po, giningaw na nimo.
18: Miss you like crazy.
8: Kasakit.
21: Pero diba, i-give up naman ka, diba?
22: Kasakit na siya.
8: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. Og mo pakatawa.
23: Ay, mahal lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
8: Sa programang X-Rated.
24: Ayok! Ayok na.
8: X-Rated.
25: Boris!
26: Unya karon pahilag-hilag na.
8: X-Rated sa XM.

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated.
2: Here's a song for you mga babe entitled Ikaw Ay Ako by Clarice de Guzman. Mubalik to niya mga babe para sa tuwang programang X-Rated. Of course, ilang gihapon sa XFM. Kauban ninyong babe ng bayan, Babe Sabrina.

0: Ano nga ba tayo by Jonna? Nakapangutana na po ba ka diha, babe, kung unsa ba gyud mong duha? Alauna 52 na sa hapon. Panahon na para questiono ng ato ang kaugalingon. Kung siya pa ba gihapon? Maayong hapon mga babe, kumusta naman ang inyuhang kahaponon diha? I know, ganina pa yung taon mo nagpaabot, no? Pero sige lang, ayaw kabala ka? Naanako. Mag-uban-uban na punta, maglingaw-lingaw na punta, and of course, karong hapon na mag-LL na punta. Actually, sa tibok hapon, ang pinaka-exciting part is ka nang mag-LL ta. Oo, di ba? Kaya after sa kanang very kapoy kaayo nga adlaw or very kapoy nga trabaho, niya adlong Lunes pagid karon. So, ang pinaka-importante buhaton or pinaka-importante sa tuang tibok adlaw is ka nang mag-LL. Yes, maglingkod-lingkod, magligid-ligid, ana mo na yung nindot. Kasi maka-rest na tayo, di ba? And muna itong something na gina-look forward na to every day, ang mag-LL. Alauna 53 sa hapon, maayong hapon sa mga babe na ito diha nga naminaw karon. Asa man ka naka-plaster diha, asa naman ang posisyon ninyo diha ron? Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga babe na ito nga ganina pa nakasubaybay, pinagi sa ilang mga transistor radio o baka sa ito ang Facebook Live sa XFM Davao Katropa Digital, sa kuang socials, Babe Zabrina, and sa kuang XFM Davao Katrop. Zabrina XFM Davao pala, naunsa ka. Mga nagatan-aw karon sa tuang live maing hapon sa inyuhang tanan. Kung asa ka naka-plastar, ready na yung kaugalingon.
1: Easy.
0: Wala pa doon. Ito mga babe, of course, uban-uban tatama na la-stress gihapon sa kahaponon. Di lang gihapon sa tuang programa matag-hapon ang maghatag og lingaw sa inyuhang. Oh! Ang magpalami. Kay Mamina og drama. Oh! Of course, ang programang X-Rated.
2: Ah,
0: diba? Panatingog na. Lingaw kaayo. Anyway, mga babe, ang makauban ninyo sa mga wala pa diha nakaila sa kuha, mag-ila-ila tayo kabalaka. Inyo, makauban ka lang po na, of course, ang inyohang babe ng bayan. Ang babe nyo, naamoy pa lang, ulam na. Babe Zabrina, everyone. Wow. Mura jog. Ansa ka. Energetic lagi kayo takaroon. Alangan.
1: Easy.
0: Energetic kayo ang babe nyo ngayon, mga babe. Bitaw no, ana magi dapat energetic ka kay nganuman. Saro bagog kag nakatulog kakapit karong adlaw, di ba tama energetic mga babe? Tatlong tasa na tayo ng Zantone Gold Coffee Mix mga babe, no? Kasi nga di ba yung Zantone Gold Coffee Mix natin, nakaka-boost siya ng ating natural energy. So imagine bagod tatlo ka mga tasa si babe. Saro naman hindi ta sina ma-energetic. No, tatlo katasa, babe, bow. Anyway, mga babe, sa mga babe na ito nga naminaw karon, asa maka naka-plastar, dali sa XFM, Davao, maayong hapon. Mga babe na ito nga namati, naminaw dali karon sa may XFM Tagum, XFM Jensan, XFM Mati, maayong hapon. Og sa mga babes sa Dlato nga naminaw diri karon sa XFM Bukidnon, na maayong hapon kaninyong tanan mga babe. Sa mga babe nato diri sa may XFM Pagadian, namati diri sa XFM Ipil, XFM Zamboanga, naminaw sa mga babe nato diri sa XFM San France. And of course, ato ang mga babe diri sa XFM Tacloban, XFM Canlaon, o ang mga Cebuano babe na ito nga naminaw karon sa XFM Cebu. Maayong hapon kaninyong tanan. O kung asa man mo naka-plaster, babe, ayaw kabala ka, sit back and relax kay si Babe Zabrina na ang bahala sa inyo, ha? Sa kaya na klase nga bahala? Of course, ako bahala maglingaw sa inyo, ha? Naman na, dyan ako magaling. Lingaw ng ubang tao, bisag way naglingaw na ako. Ay, kalait. Ana, magid na. Ganyan tayo ka mapagmahal, mga baby. Pero ang problema, walang nagmamahal. Ow!
1: Easy.
0: Alauna 57 sa hapon. Ready na ba ka diha, babe? Oh! Oo, kaya ako ready na gid kaayo ko diri. Ready na ko nga. Isulod. Unsa isulod, babe? Ready na ko nga idasok ang. Itay ready na ninyong kagalingon, but tagaan tamog time nga magtimpla og kape sa diha, babe. Kay while naghigop-higop po sa inyo ang Xanthone Gold Coffee Mix, atoa nang ipadungog sa inyo haon ya taod-taod ang atoang drama. Yes naman, lahi na pod nga istorya sa kinabuhi og gugma nga tuang tagaan og pagtagatong paminawon karong hapon. Naka nang problema do na gani kasi mo. Problemahon pag dili mo niya problema sa uban. Problemado na gani ta diri, tagaan pa ta iba ka problema. Grabe naman ni. Ano nga kabuhi ni man? Beto babe no, ana manggid na. Sige, ayaw mong kabala ka. Ako'y mupasan sa tanan ninyong problema. Bisan pag ako pa nang i ang sige term ana hana sa tumis akong dila eh. Oh! Wa good babe, logita ra good. Bisan pag ipatong ninyo na sa kuha inyong problema. Andam ko. Ito mga babe, alauna 58 sa hapon. Di na nato dugay-dugayon. I-ready na yung kagalingon pag LL na diha. Pag ligid-ligid na babe kay Ida, sok ko na. Isulod ko na. Anian na ang atong X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakit? Ayokong lato sa hanga!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawo! Masubrat ka to kiro! Putlon ko ni Agmat sa bayang taran!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw! Ah!

0: bagong pag-asa ng pagmahal.
1: Boss, sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

Dala ni... Ready na akong papilis. Huwag ba kalargan ako. Huwag ba kasakay nagbarko sa gawas. Sakit akong pagbiya ninyo na eh. Pero maulang ginakita na akong paagi nga, mahawa astas kalisod. Please, sabta ko. Sabta ko.

0: Roger.
1: Mau na kung kung kung na. Kidugay pa ko makatilaw pa din.
0: Roger. Roger.

0: Ayaw ba'y papabaya? Ati man ang bata.
1: Pag-ambing sa dito, Roger.
0: Ma, ayaw ba'y pasagdisla niya? Tanaw-tanawain ta ng imong umagad o imong apo.
1: Ayaw ka bala ka, anak. Bisag distansya ra ang inyong bahay o sa akong bahay. Pero pagaduaw na ako sila din.
0: Salamat kay ma. Ayaw-ayaw mo din. Mahal ko kay kamo.

0: Oh. Ustan dali mo nga mahimuwag sa imong pamilya, Bay Roger?
1: O, Bay Gio?
0: Nakasabot ko sa mga gibati, Bay. Ako bito, yung anak, masab ko sa una. Mahumsik. Makunahon na ka nga, mupaulit na lang. Pero, bisan pa man sa tanan, imog yun ang hunaw-naon nga, alang na sab na nila ang imong gihimo.
1: Mahulagi, Bay.
0: Ay, maanad na ka, anak, Bay. Sa pagkakaroon lang na. Pero kung magbalik-balik na gani ka, o sakay, maanad na ka, anak, eh.
1: Hinaot po ang tabi.

0: Unang Pasko nga ako sa kiliran sa akong pamilya. Dili pa gid ako mahimong tawagan ng akong asawa kay way signal din sa laod. Lani! Chut-chut! Mingaw na kiko ninyo. Sobrang nang kamingaw.
1: Bye!
0: Oh!
1: Oh! Sana masag ka di ay... Ay, nagisigulguol di ha? Usang ka! Sige man po gagtanaw picture ko sa mga anak kong kasawa. Good, mauna!
0: Mingaw ko nila, bay.
1: Na! Abili mo no! Mas may pang ilingaw-lingaw na yung kagalingon. Tara! Sabay! Sabay na ko! Sabay ko na ko! Good, usang ka! Ay, mag-celebrate tas gawas! Tara! Mag-inom ta!
2: Bay, sunod adlaw ba? Maabot na ta sa Japan o magstay ta dito o duha ka semana una ta mo biyahe o balik. O, bay, unsa man, ganahan ka?
0: Ha? Ganahan sa unsa?
2: Oh, kuan ba? Kanang, tambal ba sa lawas? Unsa, naamay manaka sa barko nga babae. Ganahan ka? Bayra na gudin mo. Aron ba matambalan ang imong kamingaw diha na unsa man taon ka? Uy!
0: Dili lang ko, bay.
2: Bay?
0: Ang akong ibayad, ako lang ipulo pa daas amo. Kaya nagpausap ko sa among bay.
2: Mauba?
0: Behave lang ko, bay.
2: Aw, ikaw!

Ipadala ko kwarta nila, ni Mama, hastang Lani, para sa mumbay. Kinali nga mahuman ginako ang mumbay. So di pa ka mauli after 2 years. Oh, Lani, Junjun, mingaw na kay ko ninyo. Mingaw na kayo.

0: Diantos na ko ang tumang kamingaw, babe. Tugnaw, bawod, ako ka nang giantos tanan para sa akong pamilya. Og padayon nako nga antuson ang tanan para sa ilaha, sa akong asawa. Og nang labay ang mga buwan, og ang buwan na himong mga tuig.
1: Binagog na humba na kasi mong bahay. Sige, may kagpadaog kwarta dito.
2: Maulagi ba eh? Napapuno ang good ako, misis, kay nausab na ang plano. Unya, nang mahal ang mga palito nun.
1: O ba?
2: Ako lang giantos pa eh. Gusto kong mahumanan eh. Aron na giulit na ako. Unong kabuwan kikin karon. Malipay kong magtanaw sa akong hinaguan.

Hapit na kailangan pahay mahuman. Gipakita ang gawa sa umpahay ni Lani. Ninda ta. Pero yun na pa. Si Mama. Akong gitawagan nina pero nagdali magiputol niya ang among tawag. Ano mo to siya? Gamay na lang yun. Gamay na lang yun ang kuwang ug magkapaulit ako sa among.

0: matuog di ko eh. Naglaan yung panahon niya pa. Kasi kintuyan ang barko ini. Sabi na ako na sinati nga inunini. Kaya taong ko pa sakti. Maluoy ka. Maluoy ka.
1: Oh, Roger!
0: Bay! Bay Gio!
1: Pagsipidaan, Bay! Pagsulubog lang jacket! Lain kayong panahon!
0: Oh!
1: Uy! Uy! Kinuko! May sakili na ba?

Nenun, kenapa kau? Kenapa kau? Kenapa kau cepat?

tulog ang dami nagluto-luto sa lakot. Huwag salamat sa ginawang manluwas. Na-rescue me. Pero di ka na nagkalasok kung magkaupan na. Lord, salamat kayo. Salamat kay Kipuhi, pagkali mo. Huwag ingon nila. Humano niya maklear din sa ospital. Huwag ba si kaso ang mapabilis. Mapauli ako na Miss Pilipinas. Lani, Chuchu. Marikita na kita ninyo. Magkita na ito. Pero din na ko sila makontak. I-surprised ako sila sa kong pagpauli.

0: Kadiyat ba, manaog sa ko. Okay mo na sukli. Kini, mo kini bayang bago ng pay. Mo ni ang video nila ni nako. Yun na ba? Ang among luti. Dilip niya among luti. Narastupad. O ang among karang bahay. Naramastupad. Unsay? O, kanamigawas sa mong bahay sa unahan. Si Junjun ka na. Akong dolo na. Junjun! O, midlagan si Junjun.
1: Roger?
0: Lani? Nganong dekok ka na imutiyan?
2: Aan?
0: Oh. Kinsa ka ng lalaki?
1: Siya nga kumbana.
0: Unsa? Pasabda ko ini! Pasabda ko!

0: Kipatay-patay na ko nga akong lawas. Ano ba kaya sakay na kong barko? Makapadala ko niyo kwarta, pero giilad ko nimo. Ang silingan na lato nga bayang imong gibidyohan para matuo kong mauni ang akong gipabuhat, dabay. Pero ang akong kwarta, giwaldatan nimo sa imong laki!
1: Daan natin ka giingnan sa una pa. Di ka mo biya, pero namugusgit ka. Natintal ko niya. Magdus ko! Huwag sa pagkalunod! Huwag balita! Abi na mga patay ka na!
0: Ayaw ipasangil ang pagkalunod ako! Doon kayo nagloib ka na daan, so wapa mahitabo ang trahidya!
1: Unsa ka man nila to!
0: Kanugihibo manilimon ako, Lali! Nga naman! Umansa ko mga sakripisyo! Umansa ako mga pag-antos! Nga din na lang galihapit mong kaon, kay kamuang akong gipalabi! Unya mauni ang lahitabo! Mauki na lahitabo! Huwag ko magkasabot sa kukibate! Gusto ko kamong patsyon! Gusto ko kamong patsyon!

Gipog nga nalang gid na ko ang akong kaugalingon, Babe Sabrina. Og si Mama, wala musulti na ko kay gibayran di ay siya ni Lani. Og gikontrahan siya. Og si Mama nagpaabot na lang sa akong pagpauli aron nga makahibaw ko. Pero gatuo siyang patay na ko tungod lagi sa nahitabong trahedya. Babe Sabrina, mao kini ang akong mga pangutana. Unsaon man ako aron, mapalayas nako si Lani o gangyang laki sa among panimalay. Ni ako nagpuyo karon sa akong mama. O gusto kong kuhaon si Junjun, apan dili ihatag ni Lani. Unsa may akong buhaton aron mahusay kining tanan. Galibog ko sa angay na kong buhaton. Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo, Roger.

0: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM. XFM.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako ni IC Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Cellphone Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kape natikman ko, sa lasa at health benefits, it's panalo ang Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: XFM.
7: X-rated. Sa XFM.
8: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
7: Here's a song for you entitled Kung Ako Na Lang Sana by Between Escalante. Balik ko na to mga babes, sa tuan X-rated. Dari sa XFM.

0: Kumusta man ang mga babe na to diha? Naglagot pud ba mo? Kaya ako dere, ambot lang. Kung makita ko ninyo sa to ang live stream mga babe, sa to ang Facebook Live sa XFM Davao Katropa Digital, makita dyan ninyo. So, kalagot, babe. Parang naggagalaiti ako. Galit na galit ako. Charis na. Parang feel na feel talaga yung ano ba, yung story. No? Ang story ni Kuya Roger o sa Kasiman, Minyo, dunay bata. Pag uli mga babe, grabe in town nga paningkamot dito sa Laod. Pag uli mga babe, ang iyahang balay. Di day to iyaha. Ngunya ang iyahang asawa, di na iyaha. Aray ko! Bitaw no, sige raman tag katawa-katawa dere, pero kung ikaw ang nasa sitwasyon, or even ako no, if I'll put myself sa shoes ni Kuya Roger, tayo sabi pila edad ni Roger gan. Tanawin sa nato, be. 28, ah. Dili na ta magkuya. No, kung ako po siguro sa sitwasyon ni Roger, murag di pong kakabalon sa ibatiyon yun mo, babe. After all, sa tanan ng mga paningkamot, kamingaw, kasakit nga gibati dito, tapos pag-uli ninyo, pag-uli ni mo. Ganino ako sige sagit dere.
1: Easy.
0: Tambag mo be. Lagot na ko, naglagot. Sa mga gusto diha magtambag, tawag mo be kay... Naiinis ako mga babe, as in, yung dugo ko talaga kumukulo. Tawag mo sa 0969-333-0537. Natrohan ka 0969-333-0537. Or pwede po mo mag-text ha kung maulaw mo madunggan inyong mga golden voice. Pwede mo mag-text diha gihapon nga number babe. Or pwede po mo mag-comment sa tuwang Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital. Or ako ang official account, no? Pangitan ninyo, Sabrina XFM Davao or Babe Sabrina, kaya nag-live po na diha mga babe. Kaya kay pati off-air na mga kaartihan ko sa buhay, kaaryatan ako, madunggan gihapon ninyo. Don't beg, babe. Kung gusto mo hawa, ihatod. Oh, matod pa ni Bala ka dyan. Bito, no? Maglisod-lisod. Ihatod. Kung wala, hindi ka ganag hatod. Tagaig plate eh. Ayan, hello babe, maayong hapon.
2: Maghapon babe.
0: Tarungag, tambag babe, naglagot ko babe. Ah, wala pa di ay. Maayong hapon babe. Unsay pangalan, babe, si Babe Leonard ba ni? Kung wako na sayop.
2: Yes babe, ako ni.
0: Ah, si Babe Leonard Guafo. Nang Cebu, Babe Leonard. Unsay may ka-advice babe, naglagot po ka babe.
2: Naglagot ko babe kaya kapan bitaw ka ng grabe ang sitwasyon na nabagyuhan pa diya sa Laod.
0: Mm-hmm.
2: Anything or whatsoever pa diya ang mga sakripisyo. Ngayon hindi ko ang pagkana sa isang barkada nga kanang mo
0: gitintal
2: o mo ismiring ko yung lain
0: o mutilaw dito pero wadyan siya ni tilaw kay lagi grabe siya ka loyal and faithful.
2: Pero si
0: Kuan
2: nga sender.
0: Ha naman ka.
2: Isyon yung pagka-strong siyang pamilya.
0: Mm-mm.
2: Kay uban na kasagaran naman ganina sa kanta nga basta si man matintal gina pero siya pamilya gina yung ginahon na ba?
0: Mm-mm.
2: O na eh mapununta na eh kanang kuan sa asawa.
0: Nahunaon.
2: Aka na eh. Kunang-unang sa asawa, dili manggod rason nga. Kanang, agiinan bita, tika nga ayaw larga, so natinta na naman ko.
0: Mm.
2: So muna na,
0: gipasalan, pahinoon siya. Kalami lang yun, kusiyon sa buga ni Lani.
2: Amurik siya may gimahayan ba?
0: Oo.
2: So, kung anong ta, kung talong po siyang asawa, kunang-unang niyang sacrifice ng bana, kay, sa pagkatinood lang, babe, no, kwan, secondary naman lang ng kwan, kanang sexual nga relationship. Secondary naman gina, ang importante ang love yun.
0: Mm-hmm.
2: Kung doon nandiyo kayo tinood nga love sa mong partner, bisag kung saan pagkagtinood,

0: yan dili o dili jaka padala huna-huna
1: on. Correct.
0: Huna-huna mo. Well, what if kung ang akong partner po, ang akong asawa mo na nasingon na niya situation, kung mabinuang siya na kung unsa man ang akong buhaton, so dili lang gid ko kay dili lalim ang masakitan.
1: Correct.
0: Dili lalim ang makabungkag o pamilya, dili lalim ang pag-suffer sa resulta sa mundakot ang binuhatan. So day, ikaw day, akong ikatambag ni mo, Sinder, no? Paran ako, hindi siya kawalan. Paran ako, dili siya angay ni mong usikan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga naman, ikaw may nagsakripisyo, ikaw may nagunauna sa imong pamilya.
1: Mm-hmm.
0: So nag...
1: Nya, babe, kiniingon man good siya, babe, nga... Gusto niya kuhao ng iyahang anak pero dili ihatag ni Lani. Tapos si Lani og iyahang katong bagong laki niya dito na nagpuyo sa ilahang balay. Yun sa iyang buhaton daw, babe.
0: Kung insulto man na sa iyong bahin, kisingan sa Sender ganun, babe?
1: Si Roger.
0: By Roger, insulto man na sa iyong bahin. Kaya unang-una, ang kapit sa iyong asawa na apagit sa iyong balay. So, kung kasado lang mo, pwede na nimo siyang mareklamo. Makiha na nimo siya.
1: Mm-hmm.
0: Pwede na nimo. Kaya, kung una na nangapit man nimo, nangaliwa man nimo ang asawa, so doon na doon kay right sa iyong anak.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung ang iyong anak na nasa saktong pangidaron, so, murag naman ko rin yung mga process. So, ang balao na pero kung imo dyan siyang ikiya nga nangaliwa sa imo, ha, dako ka katungod sa mga anak.
1: Pwede kaayo.
0: O, dako ka katungod sa mga anak. So, sa ako lang bahin, kung mukiga mang galing ka, kana na lang yung katungod sa mga anak, pasag din na yung mga asawa.
1: Mm-hmm.
0: Sa total, gwapo man siguro kang tao, abisan dili pa kagwapo, pero kung nanay mong patasan, yung nanay mong doon nag-ibabay nga mas deserve sa mukha. Muna nga, ayaw nag-hilaki, ayaw nag-usiki. So fight para sa mga katungod sa mga anak ka na lang, oh, God bless sa imo.
1: Ayan, so, grabe, di ba sa basa nun? Wala ka ganit na nag-extra, nag-ha-hi ka na diha. Daghan salamat, babe. Leonard Guafo. Ah, di ba sa basa. Babe, Leonard, kinsa yung mga gusto i-greet diha?
0: Ako yung kwentang family diri, dayan ni Juan, sa Anikas, rin na chinita, dari sa may XFM Cebu, sa tangang stop diri, dayan. God bless na lang, babe. Salamat kaya.
1: Ayan, babe. Salamat sa imuhang advice, no? Grabe ka lang, imuhang advice.
2: Daghang salamat.
1: And of course, no, amping di kanunay ka wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Mua-mua, chup-chup.
0: Salamat, babe.
1: Ako na lang. Diligid lagi niya. Huma na siya, nag-aay na siya kaganina, eh. Ayan, salamat, babe Leonard. Ha, grabe, dyan niya ka ng loam. Bito kayo og mga... Grabe, mga wisdom ba, no? Kanang, di ka kapanagang ba? Pero bito, tinuod to, no? Lahi si Leonard og batasan na na-observe na ko siya nga nang iya bitaw pag biyaan ka pasag di. Hindi siya kawalan. Ah, di basta-basta di man kay sama man nimo ang uban kay martir man. Bahala palagi dihag magka-reaching na. Basta kay ipaglaban gyud bisag siya na lang ang lumalaban. Puyo to eh. Mo lagi nang gingon nga di lagi ta magpa-tara-tara og sulod sa gugma kay nag-consumption man ko diri. Galit na galit ako mga babe. Lagot kay ko gunahuna ba no nga pag human sa tanan ng mga pag-antos ni Roger dito niya pag abot niya wa pa sila'y balay. Asa na paingon ang kwarta? Pag-abot, bontis pag yun. Hey, lagot. Tito, pagin sila na muyo. Sayang kauban, dito sa inyong balay. Grabe, grabe. Di ba sa basta? Nabangi ko ninyong advice ni Roger. Di ba si... Kailangan ni Ogwan? Hurim-hurim ni? Babe, pa-amping mi diri, babe. Pamagi ko ka-amping sa kong kagalingon. Charis lang. Sige lang, oy. Ako na lang gani. Bahala mo amping ninyo. Bahala guwe mag-amping na ako. Sige, be. Another caller. Hello, babe. Mayong hapon. Tarong ag-advice, ha. Dapat malabuan ang advice ni Leonard kaya para di ko maglagot. Babe, pati ma, mayong hapon sa imo diha. Kumusta man?
2: Okay ra kayo.
1: Wala ka naglagot, babe? Wala ka naglagot?
2: Naglagot gani ko ni kuano ni Roger.
1: Mm.
2: Kayo kuano.
1: Ngano kay Roger man ka maglago?
2: Naglagot ko kay ang asawa kay ngano nangita og lain, nangita
1: team. Mm, langi nangita laing team. Ni balhin tog channel, babe.
2: Nangkamot kay Roger og ganing niya sa barko, niya pagkauman
1: na loob
2: na nisgrasya
1: ko yun sila kaya nalunod. Niya pagkauman, paguli
2: niya sa balay, lay lang yan. Lay
1: nang
2: nabtan.
1: Lay na yan, nabana. Mm. Nabuntis pa yun. Gani, ni sampa po barko. Ang asawa. Sampa po barko.
2: Oh, good na. Ang ako lang i-advise kay Roger nga, iyaha na lang ikiha ayang asawa.
1: Mm-hmm.
2: Kay palayasun dito sa ilahang balik ka, iyaha yun ba niya?
1: Gani no?
2: Kaya mo siya pabalay niya, pagkawaman, lahi ang upo. Lahi ang upo yun.
1: Lahi pagid nga balay, babe, kay dili pagid tumao, kay ang kwarta hurot. So, sa silingan day ito nga balay ang ginapadala sa iya. Balay sa silingan day ang ginapicture. Ay, nako. So, unsa yung buhaton karon ikiha niya si ang asawa ni Roger, tapos?
2: Tapos, muduol siya dito sa kuan sa turne, ipakuha niya ang bata.
1: Custody.
2: Iya, mabunang bata.
1: Mm-hmm.
2: Siya may nagbuhan anak, nagbuhian ang bata. Supuntahan po niya ang bata.
1: Mm-hmm.
2: O, nata na si nani o kanangiyahang kapit, ikuhan po na. Ikiha, doon na siya.
1: Abi ko bitayon.
2: Hindi, bitayon ay.
1: Adi.
3: Isi, isi.
2: Doon din ang kuan. Doon din ang babae kay Roy Claro.
1: Ana, kalagot magod ng mga ingonana, babe. Lagot ko sa kanang paning kabahala na lang siguro nang magbiga-biga sa uban no pero kanang naningkamot pa ka nagpadala pa ka kwarta pwede ra man siguro ingon nga oh kay naggusto piliun mang gyud nimo ni nga mag siman ka mm. Di siguro ilan na lang gisabutan sige piliun mang gyud nimo nga magsiman ka o sige piliun pud na ko ning ako ang kinabuhi nga wala ka dili kay nagpadayon dito nalang gyud. Bitaw babe, salamat sa iyong advice. Napakay kadugang?
2: Moro ko kung ikuan sa iya. Lapang ikiya dun niya yung asawa.
1: Mm-hmm.
2: Kung palayason, kailahang balay.
1: Ayan, oo. Palayason, ikiha niya, kwaon ng bata. Babe, salamat sa iyong advice, kwaon babe. Fatima, imo mga greetings and shoutouts ni mo sa imuhang mga babe and katropa and friends.
2: Greetin ako akong mga friends, si Kuan, si Marvin, o si Madam D9,
1: mm-hmm.
2: o si Dato Kani, o si Julius, o ako ang Samuan Palalaw na nasa kong kiliran.
1: Ay, sana
2: si
1: all. Handango na to ni babe.
2: Si Christina. Hi, daw.
1: Hi, Christina. Sana hi. All.
4: Hello.
1: Sana all.
4: Hi, Limpo.
1: Beto, maayong hapon sa inyo, Adra. Ano, duha ni Christina, babe, Fatima, og enjoy. Sana all. Ang dango na nato ni babe, boy. Amping mo diha, kanunay, kamang duha mo. Ama, chup-chup. Isa ra jud kay isa ra jud kay makusian jud ka diha karon. Alas 10:48 sa hapon mga babe. Hindi pa talaga ako naka-get over. Ano ka balo ngano manoy asa jud specific atong kuan nga naglag. Siguro no sa thought man gud nagrabing paningkamot sa lalaki o nya na disgrasya pa giisip pag nila nga patay na no. Ano ingon ana ba tungod sa grabe sa katong pagka disgrasya. Tapos sige padalag kwarta para sa ilahang balay o nya para sa bata lagi. Tapos walay na paingnan tanan ba nga tanang paningkamo tanan kasakit pag antos walay na paingnan. No kana kana nga part ka maglagot. Siguro kung di gud maantos sa babae nga mangita gid og lain. No? Mas better na lang iyang giprangkahan ba nga sige kung imo nang pilion imong pagsiman, pilion pud na ko ning kinabuhi nga wala ka. Mangita pud kog lain kay di man ako kaya nga wala ka. Nagprangka-prank. Ngano man jud man Nabilo ka simple lang jud ayo ba ginakomplicate. Prangka-prangka na lang good kun dili ka, kun dili nimo kaya ngayon ana then sige. Pero ino, may kumsa di magud ingon ana ka sayon babe. So masayon nga mag magsayon nga magingana, magpasakit. Kaysa maging prangka. Kablo ka akong na ako gignan kaganina. Kaganina lang yun. Ano ko sa iya ha? Mas okay pa nga makabalo ka sa tinuod bahalag sakit kaysa patuuhon ka sa dili tinuod. Kay mas grabe ka sakit. Diba? Para kanina ko lang yun sinabi ha. Basta may sinabihan ako kanina, hindi ko lang maalala kung sino yun. Anyway mga babe, alas 2:49 sa hapon. And of course, no, since nagyoyo naman jud ko diri, ato na lang gid ding lubos-lubos na nga tuang tambag kay Babe Roger.

0: Babe Roger, una sa tanan, daghan kaayong salamat, no? Nabisan sakit ang imuhang naagian. Maghihapong gipaabot, gipadangat rin sa tuang programa karong hapuna. And of course, no, salamat pod kay imuhang napugnan, imuhang kaugalingon. No, nga dili sila madisgrasya. Nasakitan ka, nailad ka, gibinuangan ka, ang imo mga sakripisyo, tanan. Apan bisan unsa pa kabugat ang imuhang gibati karon, please Babe Roger, ayaw gyud tuguti nga ang kasuko mo ay magbuot, no, sa imuhang sunod nga himuon. Nga moy mo dikta sa imuhang himuon. Tinuod man nga sometimes dili na to makontrol ato mga emosyon, pero please pili ang imuhang sarili. Una, may tungod sa balay, kung ikaw ang nakapalit sa yuta o nakapahimuan ng balay pinagi sa imuang gihaguan nga kwarta, mas maayo mangayo ka og kanang legal advice, na legal nga tabang aron mahibal-an kung unsay ang nimo nga buhaton. Likay ang pagpalayas pinagi sa gubot, kumbaga imo silang pwersahon, ayaw na lang. Pangita sa legal nga pamaagi, no, nga para mapahawa sila. Ikaduha, bahin po sa imuhang anak, si Junjun, isip amahan, doon na kay katungod, no, sa iya ha. Kung dili ka pasugtan nga makita o mauban ang imuhang anak, mas maayo po nga iduol gihapon na nimo, no. Legal nga pamaagi gihapon, aron masulbad, and matod pa ni Babe Leonard kaganina, doon ay sakto nga proseso para anak. Ikatulo, ayaw jud pagdesisyon samtang emotional ka or doon nakasa ka, grabe nga kasuko. Ang mga decision manggod nga ginahimo nato sa panahon nga suko kayo ta sagad maghatag sa tuwa og more regrets pag abot sa panahon. So hatagi lang og time ang imuhang kaugalingon nga maghuna-huna, mag-heal, na dili magiling nga nana kadali, pero huna-huna sa gidang tanang butang bago ka mag take step forward. Wala na kay mausab sa tanang nahitabo, Roger, no, na anamang gyud na. Apan naapakay, pwedeng buhaton. Aron, usabon ang imuhang kaugmaon. Ang nabilin sa imuhang kinabuhi, imuhang future sa imuhang anak, napakay mahimo. Ayaw ilabay ang imuhang kaugmaon tungod lang sa sayop sa laing tao. Naglagot ko ni Lani sa tinuod lang, no? Pero wala pud ta kabalo sa iyang rason, no? Basig naa pud siya ilawom nga rason pod. Nasakitan pod siguro siya sa imuhang pagbiya. So, anaon na lang na to paghuna-huna. Ay, kalagot man gid kayo kung pwede pa lang lagi sus kung ako na lang sa imuhang katungod. Ay, ako lang sa imuhang. Wa na. Anyway, padayon lang, no, sa imuhang kaugalingon, i-love sa imuhang self, imuhang anak. Para na lang pod sa imuhang mama og labaw sa tanan, no. Sa imuhang pamilya, bisan pa man og dili na siya kompleto. Nagsalig gihapon, no? Nanginahanglan gihapon ang imuhang anak. Nanginahanglan gihapon na og amahan. Babe, always know nga ang tinuod nga kadaugan dili sa pagpanghimalo. So, ayaw jud og huna-huna nga mobalos ka. Ang tinuod nga kadaugan somehow, sometimes, mao na ang pagbangon bisan og unsa pa kasakit ang imuhang naagian karon. Amping diya kanunay, Babe Roger, og kung di nagid madang tanan, hangyo a siya, istoryaha siya, pero kung dili gyud, di ba, ikaw pa'y muhangyo, kalag. Sige na lang, pailob, paubos. Pero iagi sa legal nga proseso ang tanan para dili pug kang mabutang sa alanganin pag-abot sa panahon. Ayan mga katropa, mga babe. Pigado tong oras na, always na lang man. Sige na lang man, tagka-short sa oras, ani. Mararaman tag nag-short time.
1: Isi.
0: Kita sa kontunlan. Communication is the key, basta LDR. Mostly sa barko karon naa naman wifi. Posible na everyday magtawag. Communication ang mawala. Love, di jud ka survive, tested na. Sa bala. Lagi tana mga yung nana, lagi bala mo diha. Bala mo diha. Inyo na lang na. Ay, dagan kayo mga nagtanaw karon. Salamat kayo, babe. Christian Montajes Dominice. Di na siya masagot, babe. Love you daw. Ayan, may hapon sa imuha, diha, love. Amping kanunay, kaya wako para ampingan ka. Sana all. Alas na 54 na sa mga babe dato dali. Tanaw na to, babe. Basig nag-comment na mo dali. Basig malabayan ko og bato, mabuklan ko. Ang daghan na kay mga advice, comment nga di na ako mabasa usahay basa. Ako ang kadanghag lang gyud. O lagi kadanghag na ako tanaw gadali ko tapos di pa gyud makitaan. Nang gadali man ang bebe na. Tangan. Oras na to, alas 2:55 na. Paspas kayong oras, babe. Pero sige lang, ikabala ka kay ugma, September na. Hapit na inyohang bonus. Mora jud na, no? Something I look forward na to. Antod sa makasurvive ta for another 3 months. Gloria Malala Pelo, maayong hapon. Kalma, babe. Kalma daw, ipabarang daw. Maayong hapon sa inyo, adya. Maayong hapon, babe. Ako yung advice, ipapriso na yung asawa. Gihul nga Negros Oriental Jason Dagitos. Ayan, salamat kaayo, babe. Uy, daghan good yung comment na to kaganina. Hindi ko na lagi makita. Yung mga babe na to nga naminaw sa kanibitang mga gasoline stations na to. Nasos Oknald Nazwell. Guapa, babe. Sabrina, maayong hapon. Si Susan Blanco ni from Kinsagaan Pardo. Ayan, maayong hapon sa inyo. Dili kayo naka-familiar ang mga lugar. But maayong hapon. Christian Joseph De La Torre, shoutout DJ Suking Digpaminaw. Nga sila Boss Tata Mabala, Noel Abelong, Glenn Navarro, og Noel sa Tisa Labangon nga nagpala karon. Hoy, sana all. Palala ko, babe. Magpapala. Kung hapakundo, kagpala din. Alas 2:56 na sa hapon. Musa, charming hapon, bala ka dyan. Ganong nagkatawa ka diha? Tawanan, guro kog now. Anyway, wala na ko igong oras, mga babe. And salamat kisa tang nakiguba, nakigduhi sa tong programa karon. Sa programang X-Rated, of course, sa XFM. Ang atong pagpanaguban-uban karon, babe, hatod sa tuas sa Zanthone Gold Coffee Mix. Lami kayo mga pikarong hapon. So kung gusto po kang refreshing imo ang hapon, pwede po ka mag-iced coffee gamit ang atong Zanthone Gold Coffee Mix. Ay, make sure dyan ako sa inyo, ah, babe. Lami yung guys siya. Pwede ninyo butangan ng fresh milk para mas milkier siya, no? And of course, makapanghimisong pagyod. Kay doon nakiniglut ang kayan ng collagen. So okay, kaayo siya. Perfect siya sa ato ang kahaponon. Again, salamat kayo sa tanang nakiguban sa itong programa. Walang taigong oras. I love you all, everyone. And ugmang adlawa, uban-uban gihapon. The same time, same station gihapon. Alauna ay media hantod. Alas tres sa hapon. Amping diha, babe. But before I finally say goodbye, here's my last song for you. Entitled Sana Maulit Muli by Gary Valenciano. Amping kanunay, I love you. Ah, may pagpaano pa. Diri sa may Pulumulok, South Cotabato, si Bala ka dyan. Salamat kayo sa inyong tanan, ha. I love you again. And amping kanunay, kay wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Bye-bye.

0: Ang akong gugma nimo murag dagat. Makita ang sinugdanan, pero dili ang katapusan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana.
5: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Makadungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na kanon dako kay katabang sa kuha.
3: Zanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanthon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanthon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zanthon Plus Coffee Mix.
6: Zanthon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay, mublad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
9: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, bation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: Mag-turbo. Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Zanthon Plus Herbal Soap.
0: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
2: Zanthon Plus Herbal Soap.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
12: Sister Pain.
13: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Zanthon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
12: Zanthon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Farmasya Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Clarex!
16: Exciting!
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
17: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Kaklarek sana!
0: Exciting!
8: Exciting!
2: The time now is 4:30.
0: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart. Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
1: Kaklarek sana!
16: Exciting!
6: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1. Extra Drive.
0: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sa Clarex sana!
2: Exciting!
3: Sistipate! Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sistipate. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sistipate.
4: Sistipate! Tanggal ang pain, fast and safe. Sistipate!
5: If symptoms persist, call the doctor. Sa mga
4: butika. Southern Gold, Coffee Mix.
6: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix. Dahil always kong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
4: Southern Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!

0: Andam ti kahulaton, mabugnaw man ang kanon, malaya man ang dahon, basta kita duha ang magkadayon, let's go na dayon!
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, Ana!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: Masyak mangganik ko nga galinog. Unsa nakaha ko ang kong uyab na ilaing giuyog.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 4,000 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental, and wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook, Gerald Vendo. O pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX-Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX-Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX-Trio Trucking Corporation. DX-Trio Trucking Corporation. Ang DX-Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantigom kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
5: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
6: Santon Plus Gold.
7: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apil sa pag-inom sa healthy nga Kape, Sandown Blast, Coffee Mix, The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Sandown Plus Coffee Mix ka na. Sa Sandown Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sandown Gold Herbal Capsule o Sandown Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sandown Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
6: Sandown Plus Coffee Mix.
8: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyon na ako ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
6: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Sandown Gold Herbal Capsule, ang Sandown Vitamin C, ang Sandown Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
7: The Secret of Health.
4: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
9: Kaklarik sana!
10: Exciting!
9: Kaklarik sana!
10: Exciting!
11: Sis the Pain!
12: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
11: Sis the Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Sis the Pain!
13: If symptoms persist, call the doctor.
11: Cellphone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Sandown Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
11: Sandown Gold Coffee Mix.
15: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Lamia sa batiun, at tong time nga concern pa kay kasakua.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: FM. Kakla Rexana.
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mga butika. Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atok ko, iskun pa.
4: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko haon, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: X-F-M.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
3: Exciting.
9: Sister Pain.
10: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call the doctor.
9: Southern Gold Coffee Mix.
12: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
9: Santone Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito. Sa programang
3: Extra B. Extra B.
2: Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na!
3: Extra B.
4: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o may hungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
5: Alan Abais, Andy Causon.
4: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Laki nga seryoso. Nangita lang gid ka, gwapo.
7: Kaklarek sana.
1: Exciting!
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Kaklarek sana.
3: Exciting!
1: Exciting!

Mayong gabi sa tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan o ganyan mga sub sa mga katropa sa lagayang laing station sa XFM, sa mga naka-hook up karon sa atong programa sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Sambuanga, Bayugan, San Franz o sa XFM Mati. Usbon ko, mayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan. Og ani-ani usab ang inyohang ubos nga lagad, Marlon Bohol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-imbitan usab ako kaninyo mga kaigsuunan, mga kaigalaan sa padayon sa pagsubaybay sa atong programa ni ining kagabion, ang tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kitag mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Kapan sa dili pa natuisgutan ka ng mga butanga, hato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Og ang mga nagahatag o kinabuhi sa ato nga programa, ang CEO ni ining istisyon, Doc Remilito Oy, inusab sa iyang kapikas kinabuhi, Ma'am Olibayan Oy, inusab sa General Station Manager, Sir Edwin Garing, Station Manager, Sir Arnel Cortes, inusab sa ato nga magtikong technician, Sir Kenneth D. Batukan. Mayong gabi og salamat sa mga pagsuporta no sa niining atong programa no tingog sa reformasyon. Og alang usab sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga suking tigpiminaw nga do na moy gusto nga ipabot nga mga clarification o mga pangutana, ang atong contact number 0965-160-3092. Usbon ko mga kaigsoonan, mga kaigalaan, atong number 0965-160-3092. So muna nga ito ang number mga kaigsoonan, na din pwede ninyong makontak no, kung aduna mo yung mga clarification o mga pangutana sa itong topic na pag-isgutan. No. O ginusab, ato usab nga timbayaon no ang atong mga kaigsuunan laban na din hing dapita no sa Tagum City, mga kaigsuunan nato nga nagapadayon sa pagsubaybay sa atong programa, Sister Wilma no padayon gid ni nga nagasubaybay sa itong programa na sa Bisayan Village. So may gabi kanimo dia sister, yung usab sa atong mga kaigsuunan usab din hing sa Garcia Bell, Plenius Family, so may gabi ka ninyo. Masab sa itong ikisunan din sa Pagsabangan, no? Brother Oliver Lomando. Masab din sa Maximo, no? Ngayong gabi sa itong ikisunan diha, Doc Manny Dumagit. So may gabi uban sa imuha nga panimalya, pamilya Doc. Masab din sa dapit sa Glorious no dinhi sa Santol nga banda, Rubino pamili no, Brother Rodjin and sab si iyang kapikas kinabuhi, sab sa mga kauban sa Panimalay no, may gabi ikan yung tanan no, sab si Brother and Sister Masangkay no, naagyapon din na sa Santol nga banda no. So, salamat mga kaigsuunan no sa inyo ang padayon sa pagsubaybay sa atong programa. O inusab sa atong mga kaigsuunan dinhi sa Three Kids Vulcanizing Shop no, atong mga kaigsuunan usab diha nga nagapadayon sa pag Bible study no. Pasensya mga kaigsuunan no, tungod kay dugay-dugay nako nga wala nakabalik no tungod sa kabisi no sa panahon. Dunay mga daghan nga gipanglakaw no. Si Brother Jasper Ibanez, inusab sa iya nga igsuon, Brother Janber Ibanez, inusab si Brother Jid
Ryan ko, inusab si Brother John Ortiliano, diya sa Three Kids Vulcanizing Shop, no, din his sa public works, no, nasa Price Gas. No, sa batong kaisunan din hi sa Sinangguti 1, no, Rubino family, inusab sa Sinangguti 2, taga Pulot family. So may gabi kaninyo. Inusab din hi sa Breeze mga kaisunan, aduna tay igsoon usab, no, din hi sa likod sa mall, no. Sister and brother Francisco, no, diha sa vegetarian nga itire, no. Nusab sa Lagunsad, no, Brother Vincent Dumagit. So may gabi kaninyo diha, brother, uban sa mga panimalay. Nusab sa mga kaigsuunan sa naglayang lugar dinhi sa Davao de Oro, Davao del Norte. So may gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan, no, dinha sa Mawab, Nabunturan, sa Maragusan. Nusab din hi sa Compostela, no, Brother Sarania, no. Inusab sa Mati, may gabi kaninyo din ha, brother and sister. Inusab din hi sa Lupon, din hi sa Mati, sa Pantukan, no, Matiao, o sa Pantukan nga sentro. So doon na tayo mga kaigsoonan diha nga din nagasubaybay usab sa atong programa. Og sa nakalain-laing dapit dinhi sa Kapalong, Abiod, og sa Laak, Mabuhay. So maayong gabi kanyong tanan mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Og inusab sa mga suki nga tigpiminaw niining istasyon, og labaw na sa atong programa. Maayong gabi kaninyong tanan, no, karon nag padayon usab sa pagsubaybay si Meridian B. Dimiao. So nag gikan ino sa Butuan City, no, Ampayon. So may gabi eh kaninyo din ha, no. Salamat mo sa inyo usab nga pagsubaybay sa ito nga programa niini nga kagabion. O ang atong topic mga kaigsuonan niini nga kagabion may tungod kini sa adlaw nga igpapahulay. So mo niya atong tun-an, apan sa dili pa nato ni pag-aisgutan mga kaigsoonan, maminaw sa taog mga pinasahi nga awit sa pikaslawag.

0: imbis na himo na kang malipayon. Nagbaha na sa Dinoon ang mga himantayon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Surandabaw, Dinoro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, doon ko tulong. May video nga di ko matulong.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lamian na tulog na kayo ko. Sa kong ihi, okay lang kayo. Garo na kong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang sa Yes to Reality. Ibo kayo, tapang na sa inyong paglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom nako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na mag-apekto kayo sa akong trabaho. Naghana ko gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Nila ni DI taga kanam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanami gin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: System Pain!
12: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
5: System Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Southern Gold Coffee Mix.
13: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, Santon at Agaricus Mushroom. The best!
5: Southern Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian.
11: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Ang tinuod ng gwapa, walay pake sa height o weight niya.
1: Kaklarek sana!
15: Exciting!
16: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
17: Tambayan sa Katrupa, TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: kind.
1: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 4,000 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental. Unwind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
2: Clarex, Anna!
3: Exciting!
4: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
1: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: Graphics Davao.
7: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
8: Kaklarik sana!
2: Exciting!
9: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
10: Ang buto rin mo, dahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
9: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
10: Ay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
12: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
11: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
14: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyud. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
15: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
15: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga
0: mga butika.
2: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
8: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
8: Sure ka?
2: Oo.
8: Exciting!
2: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
8: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Kaklarek sana!
2: Exciting!
19: Exciting!
20: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City. Sama sa mga musunod, Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
21: Walay relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw!
18: Kaklarek sana!
2: Exciting!
22: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
18: Kaklarek, sana!
0: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, may lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
2: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan.

0: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad kog lips.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga gala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutun nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
5: The secret of health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
10: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
11: Santon Plus Gold!
10: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian.
11: Santon Plus Gold!
12: Santon Plus Gold!
13: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
5: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
5: Vision Lex, daghan ang natabangan.
14: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listeners. consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
4: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
8: Sis the Pain!
12: Ako si Roldan, saka Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun, Sis the Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahiradyan kayo ang Sis the Pain.
8: Sis the Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Sis the Pain!
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Timan iha, bisag naglingkod ko, nagulat gihapon ko sa reply nimo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
19: Tambayan sa katropa.

0: Ang gugma mura ra na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan andam na kang masakitan.
1: Kaklarex sana.
2: Exciting.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
1: Kaklarex sana.
2: Exciting.
5: Exciting.
6: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
7: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong surang Davao de Oro. Akong creatine yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, may gabi yung hindi ko matulog.
6: Zaton Plus Gold.
7: Kerting lamian na tulog na kayo ko. Kung sa kong ihi, okay lang kayo. Garo, wala kong creatine, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian, yun ang sulayan na ang sa Yesito. Realitibo kayo, ang tabang na sa inyong paglawas.
6: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Zaton Plus Coffee Mix.
9: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-na.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Turbo user, atong paminawon.
12: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
6: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan namigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Kaklarik sana!
2: Exciting!
8: Sister Pain.
14: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Kita og likod sobra kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist,
8: consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lakat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Clarex!
15: Exciting!
17: Andito na ang programang

0: Extra B. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
2: Express Balita.
3: Gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
4: Baklarek sana!
5: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Baklarek sana!
7: Exciting!
4: Exciting!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, BB. Putahe sa gabi-i na.

0: Ona, ona lagi. Oh. Sa mo ka, gini mo Cinderella. Muro magkagkanag ka. Sige. Okay pa ka? Okay pa ka, ayo, oy. Hello! How are you today? Ako na lang magkumusta ni mo. Kaya wala namang kanya ginakuan. Wala namang kanya ginakumusta, di ba? So ako na lang magkumusta sa imo, ha? I think I will dare myself. Nabuhato na lang na ako na kay Luoy na kaayo ka, be. Good evening once again and welcome sa toang programang Putahe sa Gabi. Ako po ang inyong makauban ng inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah. Ako po si Cinderella. Medyo, ano, napago man ko. Ah, nikao na pagkukta ang ES. Mau na, mirisili mo. Makauban ko ninyo hang 3:11 karong gabi una sa itong programang Putahe sa Gabi live madungog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And good man sa official radio station sa Radyo Amigo. Makita usab ninyo ang ato ang kagwapa. Uy. Sorry lang gani. Makita usab ninyo ang ato ang live karong gabi una sa itong official Facebook pages. I-search lang palihog ang XFM Bukidnon. Live kita din haw. Pwede usab sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital and of course official Facebook pages sa Radyo Amigo. Medyo dili ko ganahan sa kagabi yun, no? Medyo igang. Igang na... Basta kay igang. Kanang nag-aircon man ta ako pero giigang ko. Wala ko kasabot. Wala, giikuan. Akong gipalong kay pag mag-on siya, palong na ako na pagkuno. Ako kasabot. Wala ko kasabot sa kuang kuan, sa kuang body temperature. Tuwan na, tugnaw na. Ayaw, i-16. Uy, grabe siya. Kasi tugnaw na, gali no. Pero kung nakasagawas, like wala presence of electric fan or even air-kin. Igang kayo, like di ka kasabot sa imong batiol. Pero maskin unsa pa kaigang ang panahon, magkuyog-kuyog gihapon kita karong gabi una para po hisgutan ang mga butang-butang na dapat noong tadili hisgutan. Ay nako. Ang atong mga programa, by the way, atong programa karong gabi una gipaluyuhan sa atong mga produkto sa Yes to Health. Particularmente po sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Importante gud bing ligon gihapon ang ato ang immune system despite sa kapangit sa panahon. Maskin unsa pa nakatugno ang panahon or igang ba aron, dapat healthy gihapon ang imuhang immune system. Ang ato mga produkto sa Yes to Health mapalit po sa mga Suking Mercury Drug Stores nationwide, Southstar Drug, The Generics Pharmacy and Generica nationwide. Pwede usab kang musaka sa to ang opisina sa XFM o na available na siya sa to ang mga kanya-kanyang XFM stations nationwide. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Yeah. Yes, mauna siya to ang Sir BB question tabi. Itong silly point. Mga ilhanan nga idaran na ang nag-videoke. Asa ha? Mabalaan dyan na ni Mubike kanagong isa sa mga ilhanan na ako ha nga kanang ang nagkantaan na or kanang sa baka na medyo na naedad. Adi ni Mao. Kani man siguro to. Dabi? Time. Aw mo din ni. Pag ang inyo haga ni mga kauban, mag-atos mga video kihan. Sa mall. Matingala na lang ka, be. Matingala na lang ka. Ang ilang mga kanta. Puros karaan. Number one. Tagay kong 5 ka ihulong, ibutang niya ang kanta ng My Way.
1: Much more than this.
0: Yes. I did it my way. May naramang ganyan mo siya nga bago nga siya nga kuan kanang dili dili pa idaran ang imo ang mga nagkantaan na kay kung naa may My Way nga version imo niyang AI. It's time, the end is here. Near muka ay oh ana ha isa na sa mga ilhanan na kanang idaran na kay kana bitong ang iyang kanta kay katong naa pag dito sa mga 80s na kaayo. Ikaduha. Ikaw na po ang tubag. Nga to ang numero karong gabi una na pwede nimong i-text para sa mga tubag. Sa to ang survey question. 0945-443-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5869-5 online o pwede po sa itong mga live garong gabi una. Mayang gabi po kay Mommy Jacqueline Labis.
2: Thank you!
0: Na diha karon sa Hong Kong. Mayang gabi diha mi. Thank you kaayos sa mong pagsilip sa Facebook Live. Pagka nice gayod sa music. Julian Ron.
2: Thank you!
0: Mayang gabi e. Ito ang manager nga nagsilip po garong nga murang unang sa mading. Puro mani mga anghel yang kung comment. Anong sa mani akong manager. Oh, Monski, anin yun? Cuerpo, si Lian Cotamora Matilos, all the way from Cebu. May gabi, I burn out. May dirima, uy, nga nung burn out man. May na lang among wifi, wap mapawong. Kana siguro mo ikan nang gitawag na UPS, no? Gaback up sa inyohang kuan, sa inyohang internet.
3: So what?
0: Perting iganga, dari ka nang pwede batuhon ang atop. Ayo, pudoy, grabe, pud ka, uy. Hello! Grabe mo ba? May gabi po kang architect engineer Eric Bisher. May gabi idiha sir, salamat kaayo sa imong pagsilip sa ato ang Facebook Live. Hasta ang tono mo uyog pud ma'am. No? Amo din na. Oh, ikaduhang mga ilhanan daw nga idiran na ang nagkanta. Kana kung mukanta nga naagi mga pinakuan, ay pina tawag ana kanang naagi mga actions ba? Oh. Nay actions murag normal magigihapon na nga nay actions diba karo I don't know karon kay ako magkanta-kanta ko maski nya bag ko mo action man gihapon ko. Cinderella ang ilhanan nga idara na ang nagkanta kay naka insert uber naka insert oh grabe asa tama lang yung insert sa hawak. Idara na daw. Kaya nga no, tanawang ginain mo, what if wala ka din ha, you're presently not there. Oh, unya ka nang, unsay tawag ana, wala ka ana, wala ka diha, malungog lang ni mo. Gitanaw siguro ni Nia, oh, gitanaw niya, sometimes nag-video ke, nakita niya nga naka-insert, oh, naabot din sa kuto-kuto. Unya, unsay tawag ana, uy, gikuan pag yun, gibutangan pag yun, sinturon. Kung giliog na lang na ito ni mo, day. Sige, idara na din ni Ingo, ano, maulaw, masanto, eh, kaya ako baya, o, pag mag-ano baya ako, pag mag-duty baya ako, no, o, say, gasayal, gid baya ako, niyang ako ang insert, kaya maabot, gid baya sa kuto-kuto. Oh, maabot sa kuto-kuto niya, butangan, gina ko na siya, ganang kuan, sinturon. Tapos akong suotan na heels. Diba? Di ba sa unang panahon, sa mga panahon na mo? Ang ama mga outfit, dili man ning unani, we're not really wearing t-shirts. The only time na magsuot may mga t-shirts is kanang pambalay, pero most of the time kapag ka maglaag-laag mi, nagasuot kid mig mga sayal, nasa ka heels and then kanang mga neneng-nene. If all this na ang genre. Kasi mga oldest genre na to din hi agani bibijaw. Kani mga kani daghan po kay gakantaan ni mga ingon ani oh. Wait sa ha, ako na imo play diri. Tutan aon ha. Basta kay mailhan gyud ni mga oldies na ginbito na sila. Okay na mga ingon ani nga kanta oh. Makabalo jud ko anang. Ano ani lagi? Kani? Oh, kaabot mo ani. Sa una i-play ni siya kanang Domingo ha sa Kadlawon. Malipay gid mi ay. Alaoy. Oh, may lang ganun mo ka na. Magkanta-kanta siya, ano, yung pagkawang kay lahi ihang stepping. Diba? Oh, makamingaw, makamingaw. Pagbaya nga to ang unang panahon. Sa unang panahon, nga ang problema lang yun na to, no, kay kanang di kalaag. May pugnganta. Pero gimingaw, actually, gimingaw dyan ko sa unang panahon. If ako, kung ako lang ha, hindi na ako magdamay ninyo, kay di mo maganahan, mamalik sa panahon. Ako, kung mabalik lang ang panahon, gusto ko mabalik at itong panahon na... Oh, katong mga nasa 90 siguro nga wala pa yung cellphone. No? Kaya nga muwag yung mode of communication is magsulat-sulat, mag-love letter, mag-autograph. Nakasulay pa mo itong autograph sa unang panahon na murag pila to ka-pages. Depende sa inyo kung pila ka-pages ninyo yung fill upan. Basta kay autograph to siya nga, naad to siya nga, what's the name of your crush? Diba? Oh, kabalo ko, ka-relate mo na. Tapos pagka after pila ka months kay nausab daw pud imong crush kay imong yun imong classmate, pwede na ko to i-reason akong kwan didto. Kambian sa nako ba? I-reason na pud nimo ah. Ang gamit sa una nga pang erase man kay oh, katong na ay touch glue. Touch and go. Touch and go oto. Alimot na ko. O basta kayo sa unang panahon, mo siyang cutix. Imo siyang i-erase sa imuhang koan. I-erase din mo sa imuhang sinulat. Makaabot pag ikuan na ay puti ang color. Ano ha? Loy. Idara, nag-idaay ko. My God. Unya to, tolatoy ka na siyang hisgutan sa pagbalik po sa to ang programa. O, kabalo ko nga... Kanang namino din ha ang mga mag-asawa karon nga nanas parehas na gid mi halos ug edad kaabot gid mo ani. Sige lang, ato pa na siyang hisgutan unya taod-taod. Sa mga mag-asawa, o oh, ayaw kalimot, bahalag mag-reminis mo sa katong mga unang panahon. Ang importante, ligon gihapon ang inyohang panag-uban. Kapag ka nagalalis na mo, karon nagsugod na maglalis kay basing mo mag-coincide sa inyohang mga na-recall sa unang panahon. Ayaw kalimot, pampaligon po sa to ang relasyon, ang pagsinabtanay, pagminahalay, pag... linibakay. Lagi! Makapaligon na sa mga mag-asawa, bi, kinang kamong duha ang manglibak. Hagat, hoy Cinderella, you are bad. Manggod, hindi mo ganyan maiwasan, manglibak ka. Pero, buhatan na, kauban ng imuhang partner, pampaligon din na siya sa relasyon. And, kapag kakulang na po sa kusog, ang atong Turbo Man Enhancer, pwede na pong inumon, both sa mga lalaki o sa mga babae. Ato na kini siya yung Maki and Clavo Huas ka makatabang kini siya nga makahatag sa imuhang extra nga kusog aron imuhang ma-perform ang kakulangon ni mo sa imuhang partner mo nang para mas muligon o para mas malipayon ang imuhang pamilya ilabi na sa imuhang asawa or sa imuhang bana pag Turbo Man Enhancer na.
2: Turbo User, atong paminawon.
3: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala o hala, gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa fresh

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City og Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting! Balik kita. Subok ko ni kalit ramon tugo ano ni kalit ramag nagka. In this case, nagluya na unta ni kal. Wait lang ha. Lagi din na kasi mo kuan. Nara. Oh, sige, balik na mo. Balik na lang mong duha kay di na ko magsamok-samok ninyo. Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Syempre ang ato ang programa gipaluyohan usab sa Turbo Man Enhancer and of course El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo bi gasolina ang inyong gipangita nga dekalidad ug dili basta-basta pang international ang brand, pili apo ang magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita kini siya sa tibuok kalibutan pero kun diri ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, Valencia and Malaybalay. Diri sa Malaybalay duha ni siya kabuok, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall, ang isa sa atbang sa Polymedic. Ayaw kalimot for every transaction dapat ipakita nimo ang imong Shell Asia app para aduna kay mga points nga mahimo nimo na siyang gamiton puhon. It's either magpagasolina ka or it's either na mag grocery ka sa Shell Select. Oh! Hay nako, magpadula tabi kay murag wa na ko na padula ni katong isang adlaw no, mor gimingaw nako. Yes! Welcome sa putahing eggs, crumbled egg. Ang ato ang jackpot prize for tonight, it's already 400 pesos. Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Simple lang ginimuhang imuhang buhaton B. Naakit tayo mga ipa-screen. Naakit tayo mga itlog na nakakaroon sa yung mga Facebook screens, yung mga cellphone or sa yung mga TV ba aron. Nagkatag ang 34 letters na mga itlog. Adunay mga letters din haan na kabutang, nakasuwat matang itlog. Simple lang imong buhaton bitag naan lang gini mo kung unsa ang nakasuwat diha. Instant 400 pesos po ang mapapa sa iyo. Bibijaw, parma ko sa text line, kibasig na nini tubag. Oh, 400. Limang ka 400. Imo na dazo na. 0945-443-5869. Bibijaw! Parma ko sa text line. Thank you. Thank you! Paliog na lang kuha to. Kini na ko kanaog. Matingalan mo, bing ang sikog kalot sa kong ilong pag na ako doon sa booth. Ang kaning kuan, kaning foam sa mic. Nanak ko yung mga nag-create, mga allergies. In short, mga kagid-kagid. Sa naman ni Oy, wait lang ha. Tanaw na to, bing, kung naabay nag-kuan, naabay nag-join. Sige, bala mo diha. Basta kay 400 pesos ha. Ang ato ang premyo karong gabi una nga pwede mapaimuha gid bi. Pagkaanindot gyud sa playlist. Thank you. Salamat kaayo, Ma'am Ann Abapo all the way from Singapore. You're prettier much in pink baby. Oy! Thank you. Pink ba ni? Oh, light pink. Naka-pink man gid ituod ko ba? O, naka-pink di ko karo ko kabantay sa ko ang t-shirt bi. Actually, small ni siya pero murag piot na sa ko. Nanambok na gid ko. Maka-proud. No, maka-proud ka ayo ang ako mga kabalong bi ang size ako mga t-shirts mo sa Nina is extra small. And then as time goes by, nanako sa medium. No? Nagpasalamat yun kung kahit pa paano na kung nag-i-day ko, gusto mo huwag yung mukha ko. Dili na ko extra. Small gihapon ko, pero sa'yo ka na parehaan niyo. Small magid ni. Medyo maglisod ako ginhawa gamay. Hi, kay Arman! May gabi ang title anak bi kay Butsikik ba na? Oh. Si Arman, naka-remember yun si Arman. Miss, hindi na. Minamis sa imo samtang nag. Oh, si Isoy ng Cebu City. Isoy, di na ako i-mention kung unsa na siya Isoy, ha? Di na ako i-mention Isoy kay mag-kwanta ana. Madelikado ta ana. Sige. Hello, maayong gabi po sa tanang mga taxi driver diri sa Cebu nga namino. Ay, salamat kaayo ha. Thank you kay sa inyong pagpamino karong gabi una. Happy kay ko no kay masking busy kayo mo, masking pagnaamo sa dalan, masking pagganang kay istorya ninyo ang inyong mga pasahero. Ako gihapon po ang inyong gihimong background sa inyong mga radyo. At ang inyo nya tawto ang ato ang potahe confession o sa kabibi nato ang nagpadala sa iyahang problema sa iyahang mga pangutana sa tuang programa karong gabi una. Kung ikaw usap ka sa mga naay problema karon, pwede gid ko nimong i-message biha sa tuang official Facebook page. I-search lamang po ang XFM Bukidnon. Pwede usap ko nimong tawagan sa 0945-443-5869. May gabi po kang Charlene, og dili na maklaro ang lyrics sa song. Nganong ma, maglisog ng litok? Basta daghang kay ilhanan no kapag ka... kapag kaideran na ang nagkanta. Basta ako kay, mailan man dyan na nga, ako ideran na manggid ko, di na manggid ako na siya madenay. Mailan dyan na ako, nga ako ang nikanta, kay ang ako mga piliyon nga kanta ko, ito mga Westlife, no, mga A1, mga nga na, Whitney Houston. Wala na, pailan naging ko sa ko ang edad. Once again, B0945-443-5869 ang ato ang number. Pwede ni mong i-text unya taod-taod or tawagan ni mo kung isa ka sa mga gusto magpagawas sa imong hinanakit for tonight. Again ha, kung magpadala ka sa to ang sulat, pwede po ni mong i-check out. I-check ang ato ang official Facebook page, XFM Bukidnon. Ibutang lang ni mo dito na Putahe Confession, Care of Cinderella. Ang atong istorya unya taod-taod, medyo kulba ni no, kaya wala pa gid ko no sila baby. Apan ang iyahang bana is very excited to have one, pero murag gapang diri. Ato na siyang masayron unya taod-taod po sa pagbalik sa tuang programang Putahe sa Gabi. Putahe Confession live po madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka, sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan, nagdaw ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa gyud relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atak ka, iskun pa.
10: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang ng mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro, kunya, nagdala sa kanong tubig daan. Team na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sen?
7: Pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Exciting!
1: Welcome po sa tuwang putahe kin fashion. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang mga gibati. Sa imuhang mga pasakit. Sorry. Basin nga aga hilom-hilom lang ka din ha. Pero nanaday kay mga gipang bati-bati din ha. Ang din animo ganahan. Kanamurag feeling ni mo nga ikaw na lang usa. Wala na ganahan kapansin sa imuha. Like secluded na ka na kubi. Simple lang gid kaayo na siya bino. Ang imong buhaton ng ininha is i-voice out na imong problema sa tuwa. Ay kabalaha kayo, we will keep your identity as much as possible kay para di ka mabalanse mong silingan na ikaw ang nagpadala. Rated SPG po ang taong programa. Strictong patnubay po ng mga magulang. Ang ating kailangan, kaya basig na aming mga maingon na mga words na dili pwede sa ilaha. At least kamong mga ginikanan ang makapasabot sa inyong mga anak na dili pa na siya pwede gyud sa ilaha, sa ilang mga pandungog. Kamo na'y bahala back up sa mo, kaya wala gimi diha para mag-explain. Ha? Hanyo alang gid mi bi. Di nito maglangay pa kay nagpanikad na po ang itong letter sender for tonight. Again po, sumaganahan, gyapon magpadala, 0945-443-5869. Welcome po sa ang Rated SPG ng programa, ang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo o paghiya, ilabi na sa mga tema.
0: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
2: Violence.
4: Saksi mo, papriso ka. Aga!
2: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
2: Og droga.
5: Ayaw di ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Norma. Cinderella, bago lang dyan din nag-celebrate sa moang 7th anniversary sa kuang uyab. Hangtod karoon, grabe gid gapon niya ka-consistent sa kuha. Maatiman, provider, o baka ingon dyan ka, Cinderella nga maayong partner gid siya sa imo. Pero lately, Cinderella, sige na siya padungog-dungog sa ako nga gusto na siya magka-baby. Unahon pagin niya ang anak, Cinderella, kaysa ang magpakasalming duha. Hinoon, Cinderella, 33 naman ko, o 36 na siya. Monang siguro nga nakasabot na ko kung nganong gadaligid siya nga magka-baby na me. Pero Cinderella, kakapansin na ko sa kuang uyab, nadiligid siya comfortable around children. Na siya mga pag-umangkon na parang literal nga mga sabaan, mga kulit kaayo. Pero Cinderella, every time na magdula ang mga bata sa iyang atubangan, siya na mismo ang kapalayo. Anak pa siya, Cinderella, nga dito siya ganahan og alingugmo. Dito siya ganahan og sapa. Og dito siya ganahan og mga kulit nga bata. Manong usay, Cinderella, makapangutan ako sa kong kaugalingon kung tama ba gid ang iyahang gusto nga magka-baby na siya. Ang iyang tubag lang sa ako, lahi nang manggidpod daw ang case kapag ka siya na daw ang naay anak. Pero to be honest, wala siya ko na-convince sa iyang giingon. Motong pag-birthday sa kuang igsuon, nag-adumi sa usa ka bahay ampunan na duol lang sa amua. Ug ako gid siyang gidala nga mukuyog siya dito para mag-service unta mi sa mga kabataan. Tung permiro, Cinderella, di siya ganahan dito tungod kay daghando kay bata. Pag-abot na mo, 25 ka mga bata ang naa dito. Nagdagandagan, excited, naiga panghilak, naiga katawa. Gisamukan siya, Cinderella. Gaiwas na siya, Cinderella. Og halos, birahon ko niya pagawas sa building. Nayusa ka baby nga gipagunitan sa iya, Cinderella. Pero imbis nga malipay siya, napansin jud na ako nga uncomfortable gid kaayo siya. Imbis nga malipay unta siya, maldito na hinuon kaayo, Cinderella. Ug daghan na kay siya ginaingon nga daw kuno, di na lang kuno mag-anak-anak kundi man lang kuno kaya panindigan. Taghang kay siya istorya, Cinderella. Ug pag-abot na mo sa balay, halos usa ka oras siya nga naligo. Ana siya, gipaningot daw kuno siya nga maggunit sa mga bata. Ug di daw kuno siya ganahan nga naay gadikit sa iyang sanina. Gusto niya nga maligo, Cinderella. Ug dito na ako nakita nga arte giday kaayo siya, porkit dili iyahang mga anak. Nahuna-huna anak ko, Cinderella, nga what if? What if amo ang anak to? Siguro, Cinderella, basing adlaw-adlaw, iyahang bunalan ng among baby. Mo nang karon, Cinderella, galibog ko kung red flag ba ang ako ang uyab. Or base na di lang din siya komportable sa laing bata. Di ba ko ganahan nga mo-judge siya iyaha based lang sa kuang mga nakita, based lang po sa mga usa ka experience. Pero di po ko ganahan nga magdali-dali ni magka-baby. Nakabalo kong di pa po siya ready.
sa karon, Cinderella, di ba ko andam sa realidad? Pero ako ang uyab. Sige na, og dali-dali. Sa mga naminaw karon sa Putahe Confession, based ako mga gipang istorya sa inyo, tama ba nga magka-baby na dayon me? Kasi tinuod lang, dili ko kumbinsido kung gusto ba gid siya og anak. Kay feeling na ako, dadali lang siya tungod kay nagkaedad na me. Para sa Putahe Confession, Norma.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Makadungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata. Manapahanap, higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
8: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City og Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: makadungog, ganing kantahan nung kay kanang... Wala lang. Ma-recall na ko ako ang kabataan sa unang panahon na ganahan kiko Backstreet Boys. Lahing ang uban niya, kay lahing mag-ipagsabot. Pero bitaw, Backstreet Boys has been part of my kabataan moments. Kung nasa nga, grabe gano'n ako ang, you know, grabe gano'ng mga struggles, grabe ang mga pag-reminis, grabe ang mga pag, basta uy. Tagag mo pa remember, basta ka ng akanta, idara, nagiday ko. Balikan nato ang istorya ni Norma karong gabi una para sa Putahi Confession. Kung asa iyahang gi-share ang murag red flag sa iyahang uyab. Saan ta man nga uban din ha dali-dali on man gano huy pag anak no oy tan-awa ra gud imong classmate dati naka anak na gyud. Ano man kamoy magpalit gatas? Kamoy magpalit diaper? Ano kami man jud yung dali on ha ngano? 0945-443-5869 ang atong number na pwede ninyong i-text karong gabi una para po sa inyong mga tambag sa tuwang letter sender na si Norma. Kabiter ba ni mo? Wala, joke ko yung i-mention yung una, if you could have listened properly, then you would know na dili na ako ang ma-remember. You're so kuan. Ay, di ko sumuog karong kayo. Wala ko sa mood. Na. Hi, King Mark Calamba, kang Lloyd Evan Arojado, or Lloyd Evan. How would you pronounce your Evan? Basta kay maunag ito siya, ha? Hello po sa Kahipi Family o Arojado Family sa may UBCA 3 Barangay Kiyot, Cebu City. Uy, salamat kayo, biha. Thank you kayo nga nagpaminaw pag-iday mo sa toang programa karong gabi una. Good night, Mami Jacqueline Labis. Unsa man ning kuan oy maglaro? Unsa man maglaro? Mayang gabi din ha, si Neil, di ay request kog song na mumula. Pangitawon na ako, murag di ko kakunan na. Love song kong gina-play, baby, ha? Tambag na ako kang Norma, kanang mag-istorya silang duha nga na ay bata sa duol, Cinderella, pero kung masuko gani ang iyang uyab, bulaga na lang gina niya ingon si Arman. Hello, Cinderella, dili lang sa magdali-dali og anak. Kay basin sa tantong dali-dali, ang resulta ana bag-o, di ay isa pa mahal man ang bugas karon ingon si Jojo Pebria. Kaya sa may Colonia, Valencia, Bukidnon. Bitaw po, mahal ba yan po ng mga pamalitunan karon no? Pero kung ready na gid ka nga mag-baby, ano kung dili? Ako ang mong good Norma is basin mang good na mag-uy uban nga mairita sa laing bata. No? Dili lang sa siguro ito maghatag sa to ang final judgment kay lisod na. Pero dili mang good ni mo maingon nga porkit siya ganahan sa laing bata kay kanang dili na siya ganahan sa imuhang anak. Lahi ramang gidpod bita. Kaniha, kanang tinuoray ng istorya, daghang kong mga na-observe nga dili ganahan o kanang laing bata, dili ganahan o kanang magkiat-kiat ang laing bata, pero sa sarili nilang anak, okay lang sa ilaha. Kung nang dili ito pwede nga mo judge sa ilaha nga, ay, kani, dili ni siya ganahan sa kuwang anak, dili ni siya ganahan sa laing anak, di siguro ni ganahan po nga magka-baby o iyaha. What a kabalo, what a kabalo. Lahi mang good kapag kasarili na ni mong dugo. Diba? Kay mas, kuan gid ba, mas intense gud ba nga, kabalo dyo ka nga panggaon nimo, kabalo dyo ka nga imuhang atimanon, lahi ramang yun, o, amo nang dilita dapat mag-conclude. Pero, kanang Norma, ikaw ramang gagihapon ang mag-desisyon, anak. Ha? Ganahan ka, bibi, o karaan nga kanta, idara na gidaay ka. Armano. O, Norma, ikaw ramang gagihapon ang mag-desisyon pag-abot sa ingon-ani, kay, ikaw mang gid ang permitting nga makauban sa imuhang uyab, ikaw ragid ang permitting nga makabalo, ikaw ragid ang maka-decide kung mugogi hapong kasayaha or sa dili. Basta kay dili nimo siya pwedeng i-judge based lang pud sa iyahang mga na-experience. Kay basing lahi ra pud pag-abot sa kaugalingon niyang anak. O, pagsuludon niya sa bahay ampunan, kay pag-abot sa balay pud kay naligog ido siya isa ka oras. Lahit ba ang scent sa imuhang sarili nga dugo kaysa sa anak sa laing tao? Di po ta kaingon na just because dili siya ganahan sa laing bata, dili po siya ganahan sa imuhang bata, lahi-lahi gid ta og concept, lahi-lahi gid ta og ganang conception. So, ikaw na lang Norma ang magdesisyon gid ana no kanang basin gid ayo. Pwede nimo siya. Tama tong giingon ni Arman. Pwede nimo siya istoryahon kung unsa gid ang iyahang kanang murag insight, unsa gid ang iyahang mga pagtuo, unsa gid ang iyahang mga panghuna-huna kapag ka makakita siya or makagunit siya og baby sa laing tao. Okay, lagi basing lahi na gidpod pag abot sa sarili ni mong anak. Basing di, wata ka bulo pag magka-baby mo, spoiled ay kaayo to. Oh, wala ta kabalo ana. Pero Norma bitaw, maura gito ang matambag sa imuha kay murag ubay-ubay na gidpod ang naghatag sa ilahang igipang ingon na same lang, kung dili pa ka ready, ayaw na lang. O kung dili ni mo makita sa yahang imong forever, ayaw na lang dayon anang imuhang uyap. Wala na kita igong oras. Salamat kaibig sa inyong panahon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Presa sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.
1: Init baka ayo ang atong gabii? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bag-o. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe sa Gabii. Putahe sa Gabii.

0: Clarex, Ana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Clarex, Ana.
3: Exciting!
1: Exciting!

0: Max FM Davao kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: Mix FM.
1: กับปลาเด็กสานะ
2: Exciting
3: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
0: X FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na tinig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santone Plus.
4: Kamusad? Mag-Santone Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dai si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas nawala sad. Usa epektibo dining coffee day ining Premium D3 Coffee Mix. Kamo mga kauban akong trabahante sa Water District. Na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
11: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
11: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santone Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santone. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santone. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o may hinungdanon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
7: Alan Abais, Andy Causon.
6: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
8: Express Balita.
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarex, Ana!
10: Exciting!
4: Exciting!

In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo. XFM 89.1, Davao City.

0: Kaklare sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
3: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Apo si Jonathan Layaw sa Kapatpat Malaybalay na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkubo ay blood man ko sa high pagyod makabati ko lipong-lipong mo ito nga nakadungog ko sa radio ang Santon Plus Gold niya sa tumarhanaan na akong lula mo ito nipalit ko akong gitistingan akong giminte na kaharot o dua kastab akong nabantayan na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkubo lipong-lipong dagang salamat sa Santon Plus Gold mga pareha o gibati sa ako istingin ninyo ng Santon Plus Gold basin pareha na ako muangay sad mo ani ako di ay si Jonathan Layaw Santon Plus Gold user sa
3: Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
10: Turbo?
9: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyo nga lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Sis the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the pain, relief na maaasahan.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na dinik ka tuwid na dinik ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Maglamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahi si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
11: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibo.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa alas 6:01 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita.
4: NBI, gipatinaw ang chemical finding sa Davao Mighty Steel. Duha ka workers nagpositibo sa exposure. Tigulang, gipatay atubangan sa apo nga 3 anyos sa Tambulig, Zamboanga del Sur. Death toll sa trahedya sa Nepal-Tibet border niabot na og kapin 900. Gold medal nakuha ni AJ Ubiena sa 2026 Staff Berlin. Kaagi ni Ryan Bang ug Yeng Constantino bida sa Biyahing 20 concert. 93 anyos nga lalaki sa Poland gidakop human gipadeliver ang 300 ka pizza gamit ang peke nga identity. Alang sa health alert, dental health may koneksyon sa sakit sa kasing-kasing.
3: Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
3: Express Balita.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Martes. Oy, pisa uno na ni bulan sa September 2026. Kami yung mga tigbalita karong orasa.
6: Katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyong katropang Alan Abay sa tong balitang lokal.
7: XFM.
1: Sa tong balitang lokal ato gratul sa Santon Plus Coffee Mix. Kini magkatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagawala sa memorya ug pagkusgon ang cognitive function sa utok nga mao hinungdan sa pagawala sa memorya, ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing ug mapakalma kini sa tuang nervous system. Ang atoang Santon Plus Coffee Mix, kapila tambal pa. Detalye sa itong abritang lokal gipatinaw sa National Bureau of Investigation o NBI 11 o NBI na nagpabilin ang ilang findings bahin sa mga chemical o radioactive materials na nakitaan sulod sa Davao Mighty Steel Corporation o DMS. Duha ka mga trabahante sa DMS ang nagpositibo sa taas nga radiation exposure atol kini sa assessment nga gihimo sa mga awtoridad. Sa Katibukan, 57 sa Mukabat sa 194 ka mga personahe ang adunanay record nga health findings sa tuwal sa medical examination. Ipadayon sa NBI ug mga concerned government agencies ang investigasyon aron nga matino ang tinubdan sa exposure o posibleng mga paglapas sa safety o environmental regulations. Niyatong Agosto 13, tuig ning kasamtangan gihimo sa mga awtoridad ang operasyon o pag-inspeksyon sa DMS diin na diskubre ang mga materials nga giingong adunay radioactive substances.
3: Express Balita.
6: Samtang gidayig sa mga netizens ang nagkadaiyang wreath o flower offering nga gibutang sa Tomb of the Unknown Soldiers Monument sa Osmeña Park, Davao City atol sa wreath laying ceremony alang sa pagsaulog sa ika-95 nga National Heroes Day niadtong Lunes, Agosto 31 ning tuiga. Gikan sa mga flower offering sa City Government of Davao, nagkadaiyang government agencies, mga consulates general sa lain-laing nasod, uniformed personnel o uban pang nitambong sa maong selebrasyon. Ang wreath laying ceremony gihimo isip pagpasidungog o paghinumdom sa mga bayani sa nasod nga nag-alagad o nagsakripiso alang sa Pilipinas. Nahimong sentro usab sa atensyon sa mga nitambong o netizens ang matahom o nagkadaiyang disenyo sa mga wreath nga nakadugang sa solemnidad sa selebrasyon sa National Heroes Day.
3: Express Balita.
1: Duga pang hukad sa itong balita nga lokal gideklara nga kampiyon ang WB and Sofia basketball team sa baguhay pa lamang natapos nga kadayawan at 2026 Invitational Basketball Tournament. gikaatbang nini sa finals ang Davao Aguilas sa diin nahimo nga kaukulbahinam ang duwa tungod sa ginukranay nga puntos sa matag team nga niabot pagani kini og overtime. Sa ulahi natapos ang duwa sa score nga 112-111 kansang kompetisyon wala gayud kamahayi sa mga nagatanaw. Gideklara sab nga second runner up ang Santi Vista og third runner up ang Zamboanga Valientes sa Triple Zane. Ipeg gayon ang final sa Davao City Recreation Center na kanhi Almindras Gym kung asa gideklarang MVP si Vic Manuel sa nagkampiyon nga team.
3: Express Balita.
6: Alas 6:06 ang lain panghanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Usa sa mga ingredients ni ini ang ampalaya nga makatabang sa pagpaubos sa fat o cholesterol sa atong lawas aron nga malikayan ang stroke ingon man heart attack. Ang Xanthone Plus Gold mapalit kini sa mga Yes to Health clinics nationwide sa Shopee ingon man sa mga butika sa inyong lugar. Sa detalye, gipadala na sa 10th Infantry Aguila Division o 10th ID ang pipila sa mga tropa ni ini ngadto sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM isip dugang puwersa sa pagpalig-on sa seguridad sa rehiyon nunot sa nagsingabot nga BARM parliamentary elections karong Setyembre 14. Nagikan ang dugang puwersa sa 67th Infantry Aguila Battalion o 102nd Division Reconnaissance Company din gilayon kining gideploy human sa usa ka seremonya nga gipahigayon sa Division Headquarters Camp General Manuel T. Yan Sr. sa Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro nitong Agosto 30 ning tuiga. Gipahinumduman ni 10th ID Infantry o 10th Infantry Division Major General Alvin Luzon ang maong mga personahe sa responsibilidad niini sa pagpadalipod sa voting public atol sa pinili ay lakip na ang pagpreserba sa pagsalig sa publiko sa proseso sa eleksyon. Gibanduan usab kini nga ipatuman ang labing taas nga sumbanan sa disiplina, propesyonalismo, pagka-neutral og dili magdapig sa bisan unsang partido samtang hugot nga nagsunod sa konstitusyon, rule of law ingon man sa mandato sa Philippine Army.
3: Express Balita.
1: Aduna kita 8 minutos na ang paglagutok sa ikalasay sa buntag. Dugang pang haon sa balitan lokal, 1.5 million pesos nga marijuana nakumpiska kini sa duha ka mga sagunsong buy-bust operation sa Ecolam the Police sa Davao City. Duha ka mga HVI o high value individual arestado. Ang Express Balita Manukad ni Marvin Ibano.
3: XFM Report.
4: Ikumpirma sa Ecolam Police Station sa Davao City nga anaa sa 1.5 million pesos ang kantidad sa gituuhang kinilong marijuana ug 18 ka disposable marijuana vape pens nga nakumpiska gikan sa duha ka high value individual drug personalities atul sa ilang gilusad nga sagunsong joint buy-bus operation sa Barangay 76-A ug Barangay 19-B ning syudad. Unang na aresto sa Station Drug Enforcement Team bandang alas 12:22 sa udto sa Barangay 76-A si Alias Cap nga gikonsiderang HVI ug top priority illegal drug personality kinsa nakumpiskahan ug 5 ka kilong gidudahang mga dahon sa marijuana balor 725,000 pesos samtang alauna 15 sab sa hapon sunod nga nasikop sa Barangay 19-B si Alias Jaylord Bagyo kinsa nakuhaan sabog 4 ka bloke sa gituuhang pinaugang dahon ug bunga sa marijuana lakip ang 18 ka disposable marijuana vape pens nga nagkantidad og total 797,000 pesos subay sab sa standard drug price. Ang duha ka dinakpan susamang nakabalhog na sa prisuhan ug nagkatubang sa mga kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa mensahe, gibaruga ni Ecolam Police Station Station Commander Police Major Rosario Aguilar nga magpadayon kini sa ilang gipakusgang paningkamot batok illegal nga droga uban sa tabang sa kaubanang ahensya. Padayon sab niining giawhag ang komunidad sa padayong pagsuporta sa kampanya batok illegal nga droga pinaagi sa hinanaling pagsumbong kung dunay namatikdang susamang kalihukan uban ang pagpasiugda nga ang matag impormasyon ug kooperasyon sa publiko dakong tabang alang sa hinanaling paghatag og aksyon sa kapulisan ug pagsiguro sa mas luwas nga komunidad. Mga katropa, aron karon kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
3: Express Balita.
6: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, gipasiugda sa Police Regional Office 11 nga mabungahon ang ginalusad niini nga mga programa pinaagi kini sa padayong na angkon nga taas nga pagsali gikan sa publiko sa tibuok rehiyon. Subay sa resulta sa evaluation, migula nga ang PRO 11 nakaangkon og overall scores nga nagrange gikan sa 86.5% ngadto na sa 89% nga nagpakita sa padayong pakigtambayayong sa kapulisan ug komunidad. Kini nga resulta dili lamang kutob sa pagka numero apan nagpresenta kini sa pagsalig sa katawhan ngadto sa katakos sa kapulisan sa pagmentena sa kahusay ug kalinaw, pagpugong sa mga potensyal nga hulga ug tumang pagtinabangay uban sa mga local government units ug partner agencies alang sa hinanaling pagsulbad sa mga problema ug mga kabalaka sa publiko. Gidasig usab sa PRO 11 ang mga personahe niini nga pahimuslan pag-ayo ang available nga mga resources ilabi na sa mga lugar nga padayong nagtaas ang populasyon, kalihukan sa negosyo ug naglambong ekonomiya, pinaagi sa simple nga tumong nga mao ang pagsiguro nga ang mga serbisyo sa kapulisan kanunay nga anaa sa mga dapit diin kini labing gikinahanglan sa katawhan.
3: Express Balita.
1: Aduna kay 11 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag ug karon sa mga haon sa balitang regional.
3: Balitang regional.
1: Ang ato nga balitang regional ito kanato sa Santon Vitamin C. Aduna kini spirulina nga puno kini sa vitamin A ug 10 times kini nga mas daghag bitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang kini aron nga munindot og klaro ang imong pananaw. Ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, available na sa mga butika nationwide. Tigulang gipatay at tubangan kini sa apo nga 3 anyos pa lamang sa Tambulig, Zamboanga del Sur. Ang Express Balita manukad ni Stanley Duenas.
3: XFM Report.
7: Silingan ra ang gitudlong suspek sa pagpatay sa usa ka Wilfredo Mirabay, 68 anyos nga lalaki, mag-uuma human kining gitigbas igo sa liog ug sa nagkadayang bahin sa lawas nga naitabo sa miaging gabi dito na pita sa Barangay Dimalinaw, Tambulig, Zamboanga del Sur. Kining gikumpirma ni Police Lieutenant Lawrence Cabrera ang hipi sa Tambulig Municipal Police Station sa eksklusibong interview sa XFM Pagadian kagapon sa buntag. Matod pa sa hipi nga nagtuo matod pa ang suspek nga 47 anyos nga ang biktima naguhaan og lubi or naguhaan og lubi sa maong lugar. Rason nga kinigipatay sa suspek, ganun na napoy record kani Addo sa pagpatay. Ginugang pa sa aktibong hipi nga kaso nga murder ang ilang ipasaka batok sa maong suspek, samtang milutaw nga planado og tinuyo ang pagpatay sa biktima at ubangan sa 3 anyos nga apo ni ini nga swerte. Madurpangan ang kadagan atong panahuna. Ning kasamtangan pa rin pang gikustodiya sa Tambulig Municipal Police Station ang suspek alang sa hustong disposisyon. Ang maong balita giyatong ganado sa Santon Gold Coffee Mix, nagkapagapigan na nagkapagwapong nagkapagwapa pagyuka. Nanukad, gikan sa 89.5 XFM Pagadian alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katrubang Stanley Duenas, XFM News.
3: Express Balita.
6: Sa katapusang hanig sa balitang regional, senior high student sikop human ng hulga nga mamusil sulod sa eskwelahan sa Kamigin. May Express Balita sa katropang Rustem Villafranca.
3: XFM Report.
8: Paslak sa presuhan ng usa ka 19 anyos nga lalaki nga senior high school student human kini gidakop sa kapulisan tungod sa pagpost sa social media og mga hulga sa pagpamusil sulod sa usa ka eskwelahan sa Mambahaw, Kamigin ni ato nakalabay nga adlaw. Sumala sa report sa Mambahaw Municipal Police Station, nakadawat sila og taho mahitungod sa nag-viral nga mga Facebook post nga naghatag og kahadlok og kabalaka sa mga estudyante magtutudlo og ginikanan. Gipaambit ni Mambahaw Mayor Inigo Jesus Romualdo sa iyang official nga Facebook page ang screenshot sa post sa suspect diin kini. Nagkanayon niya walaon na lang ang eskwelahan og dili na hulatan niya makapamusil pa kini. Tungod sa kakuyaw, daling nagpahigayon og verification og cyber investigation ang PNP Kamigin Police Provincial Office oban ang Pika Gym Northern Mindanao. Nasuta ang tinuod niya tag-iya sa account og dali kining gidakop dito sa Barangay Baylaw, Mambahaw at tubangan sa iyang mga ginikanan. Voluntaryong niangkon ang suspect nga siya ang naghimo sumaong mga hulga. Sa karon. Ang dinakpan ana-ana sa kustodiya sa Mambahaw Municipal Police Station alang sa pagpasaka og tukmang kaso. Nagpahinom dumusab ang mga otoridad. Ilabi na sa mga batan-on nga dili himuong komedya o joke ang mga bomb threat, pagpamusil o bisan unsang violent acts. Ang paghimo og online threats adunay seryosong legal nga sangputanan sa ilalom sa balaod bisan pa og kini giingong pagpanghadlok og binuang lamang. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Ato na kita, 16 minutos na palabay si Kalasay sa Buntag. O karon sa mga hukad sa balita-balitang national.
3: Balitang national.
1: Ang ato nga balitang national, ato ka na to sa Premium D3. Ang Premium D3, mga katropa, sa pusagin ka softshell capsule na makahatag kini o instant energy tungod ka doon na ganitas nga medium chain triglycerides nga kung musulod sa imong lawas, mudiritso kini sa imong atay o mahimo kining instant nga kusug. Premium D3, ang vitamin D3 nga doon ay VCO o moringa seed oil extract. Mapalita sa mga butika nationwide. Og detalye sa tuwang balitang national, manukan sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
3: Weather update.
9: Mga katropa, tatlong bagyo at isang low pressure area ang patuloy na minomonitor ng PAGASA ngayong Martes, Setyembre 1. Kabilang dito ang tropical depression Pilandok na huling namataan sa 1,050 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at bugso na hanggang 70 kilometers per hour. Ayon sa PAGASA, wala itong direktang epekto sa bansa at napakababa ng posibilidad na mag-landfall Pinas. Pangalawa, itong tropical depression sa labas ng ating area of responsibility na huling namataan sa layong 645 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes, kung saan hindi ito inaasahang papasok sa PAR. Samantala, ang tropical storm sa Odel na dating si Bagyong Obet ay huling namataan sa 965 na kilometers kanluran ng extreme northern Luzon at posibleng muling pumasok sa PAR. May minomonitor ding low pressure area na nasa labas ng PAR at may katamtamang posibilidad na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Patuloy naman ang epekto ng habagat sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas kung saan inaasahan ang mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon.
3: Express Balita.
9: Ipinatupad ng Malacañang ang alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa 15 lalawigan sa Northern at Central Luzon ngayong unang araw ng Setyembre dahil sa inaasahang malakas na pag-ulan dulot ng pinalakas na habagat. Sakop nito ang mga lugar sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Magpapatuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng health disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Maaari rin gumamit ng alternative learning mode sa mga paaralan sa mga apektadong lugar. Sa pribadong sektor, nasa pamunuan ang desisyon kung magsususpindi ng trabaho o magpapatupan ng alternative work arrangements.
3: Express Balita.
9: Patay ang isang 25-anyos na lalaki matapos mahulog sa bukas na drainage system sa Friendship Highway sa Angeles City, Pampanga habang binabagtas ang binahang sidewalk nitong Sabado. Kinilala ang biktima na si Rainier Novero. Ayon sa polisya, bigla itong nawala habang naglalakad malapit sa isang Korean store na kalaunan ay narecover ang kanyang katawan sa ilalim ng tulay sa Barangay Santo Domingo. Samantala, isang 53-anyos na lalaki ang natagpo ang patay matapos umanong malunod sa binahang subdivision sa Bukawi, Bulacan at natagpuan ang kanyang katawan na nakalutang sa La Trinidad subdivision. Wala namang nakitang senyales ng foul play ang polisya sa insidente. Sa Tarlac naman, apat na pasahero ang patuloy na nawawala matapos mahulog sa ilog ang kanilang sasakyan kasunod ng pagbagsak ng Agana Bridge noong Sabado. Patuloy ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard ngunit pansamantalang itinigil ang paghahanap dahil sa malakas na agos at mahinang visibility sa ilog.
3: Express Balita.
9: Pampanga ang pinakamatinding tinamaan ng habagat sa mga lugar na sinuri ng Office of Civil Defense. Batay sa isinagawang aerial inspection kahapon ng OCD, nananatiling mataas pa rin ang baha sa San Simon at sa malaking bahagi ng lalawigan kung saan 330 na barangay sa 20 local government units ang patuloy na lubog sa tubig baha. Pinangangambahan din ang pag-agos ng tubig mula sa Mount Pinatubo at Sierra Madre patungo sa Lalawiganda. Nakakaranas na rin ng fatig ang mga responders at lokal na pamahalaan dahil sa tatlong linggong tuloy-tuloy na pag-responde sa mga residenteng naapektuhan. Dahil dito, hiniling din ni Governor Lilia Pineda sa national government na ipagpatuloy ang pagtulong upang mabigyan din ng pagkakataon na makapagpahinga ang mga local responders.
3: Express Balita.
9: Nag-deploy ang operator ng NLEX ng karagdagang kagamitan para mapabilis ang pag-alis ng baha sa bahangin ng Tulaok, San Simon, Pampanga na nagdulot ng matinding traffic matapos ang ilang araw na malakas na pag-ulan. Kabilang sa mga ipinadala ng Metro Pacific Tollways Corporation ang temporary flood barriers, siphoning trucks at karagdagang pumping equipment. Paglalagay rin ng concrete barriers sa umigit kumulang 300 metro ng northbound at southbound lanes upang mapigilan ang pagpasok ng tubig sa expressway. Magbubukas din ng counterflow lane para sa mga emergency at response vehicles. Ayon sa MPTC, patuloy na pumapasok ang tubig mula sa mga kalapit na lugar kaya hindi sapat ang pumping operations para agad matuyong kalsada. Samantala, iniulat ng Office of Civil Defense na nasa 95% ng San Simon ang binaha. Bilang pagmatagal ang solusyon, planong itaas pa ng MPTC ang bahagi ng NLEX sa Tulyaok para mabawasan ang panganib ng pagbaha.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Balik din sa to sa Dak Ben sa Davao doon na kita. 21 minutos na palabay si Kalasay sa Buntag. O karoon at nung luparan ang balita-balitang international.
3: Balitang international. International.
1: Ang ato nga balitang international, atong kanato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo kini paghimo alang sa mata. Ato na gini epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, sisantin, beta-carotene, oga vitamin E. Nga makatabang ginero ng maligayan. Nga makabaton kita oga glaucoma, katarata, pterygium, ugban pa nga mga sakit sa mata. Vision X Plus, mapalitin sa mga butika nationwide. Detalye sa ato nga balitang international. Padayong nagsaka ang ihap sa mga namatay tungod sa makatalagmanong baha nga niigo kini sa Nepal at Tibet border. Sumala sa mga otoridad sa Nepal na ana sa kapin 900 ang kumpirmadong patay samtang naa sa tul-an 5,000 ang gideklara nga missing. Gikataho nga pinakadaghan ang casualty sa mga distrito sa Chitwan, Nawalparasi East, Nawalparasi West ug Nowakot. Nagpadayon pa ang gilusad nga search and rescue and retrieval operation sa apektadong mga lugar samtang anak kinisab sa kapin. Gismil ka mga residente ang blampuson kini na rescue. Giangkon sab sa mga rescuers nga dakong hagit sa ilahang nagpadayong operasyon ang milya-milyadang nadanyos nga mga kalsada og ingon man na tulay.
3: Express Balita.
6: Samtang sa pikasbahin gikumpirma ni US Central Command spokesperson Commander Tim Hawkins nga giunhan nila og atake ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC forces sa Tehran pinaagi kini sa gilusad nga airstrikes ting baguhay lamang. Sumala niini gihimo nila ang pag-atake human masuta nga nangandam na ang IRGC sa ilang rockets og sea mines sa Strait of Hormuz. Kini matod pa ang labing unang pag-atake nga gilusad sa US sukad nga itong bulan sa Hulyo. Nasayran nga human ang maong pag-atake, mibalos sabang IRGC. Target ang duha ka US airbase nga nahimutang sa Jordan rason sa bagong sanctions nga gipatuman ngadto niini.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Ato na kita ay 24 minutos na palabay si Kalasay sa Buntaga sa atong balitang paugnat sa kusog.
3: Balitang sports.
1: Ang atong balitang paugnat sa kusog. Ato na ito sa Turbo Man and Answer. Nakulangan ka ba sa performance katropa? Di rin na ta. Sigurado nga dili ka makulangan o maalang-alangan na si Mrs. Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit ka sa mga Shopee o sa Shopee o ginguman sa mga butika nationwide. Detalye sa tuwang nga balitang paugnat sa kusog, nakuha ni AJ Obiena ang laing gold sa international stage sa pagsalmutin sa 2026 ISTAF o ISTAF o TAF o ISTAF Berlin sa Olympia Stadium sa Germany. Nakuha nini ang 5.82 meters aron nga pangunahan ang 10-man field rason nga naangko nini nga ikasyam o ang ikasyam nga title ning tuiga. gilaktawan sa World Number 12 o Vienna ang unang duha ka mga heights dayon ang duha ka attempts alang sa 5.62 meters o nilaktaw na usab kini og laing height dayon gisunda na sa malampusong clearance o clearing nga 5.58 meters samtang nisulay kini si Vienna alang sa 5.97 meters sa tulo ka mga attempts. Nakuha ni Yelo o Elio Fitzgerald sa Belgium ang silver o ang bronze ni Robin Imig sa France. Gikan sa 5th place, finish sa Zurich League o leg sa Diamond League si Vienna. Kung asa dunay siya o dunay siya 5.90 meters clearance. Usa gini ka pagbaningkamot aron nga makuha niya ang qualification alang kini sa 2027 World Athletic Championships.
3: Express Balita.
6: Alas 6:26 sa Balitang Showbiz.
3: Showbiz, showbiz news.
6: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Aduna kini glutathione, kojic ug VCO nga makatabang aron suportahan ang atong daily cleansing routine. Alang sa healthy ug glowing skin, mag Clear Skin Herbal Soap na. Sa detalye, bida ug nag-viral karon sa social media ang emosyonal nga moment sa pop rock royalty nga si Yen Constantino ug ang It's Showtime host kasi Ryan Bang sa gipahigayong biyaheng 20th anniversary concert ni Yen. Dili ang giduol ug gikantahan si Ryan samtang nagunitay pa sila sa kamot. Tungod sa kasweet sa mong eksena, wala na pugnga ni Ryan Bang ang paghilak sa audience area. Nasairan nga ang maong kilig og nostalgic nga reunion sa entablado, nakakuha og kusog nga audience impact sa libuan ka mga fans. Lakip na ang ilang kauban nga si Vice Ganda nga tapad rasab ni Ryan. Gibalikan sa duha ang ilang kaagi nitong 2010, diin nanguyab si Ryan kang Yeng apan kalit kining miatras tungod sa miscommunication. Bisan pa man sa ilang what if nga kagahapon, nagpabiling nga ligon ang panaghigalaay sa duha karon, diin pabiling malipayon si Yeng sa iyang kaminyoon uban sa iyang bana nga si Yan Asuncion. Samtang si Ryan nagfocus karon sa iyang career, humansab niya gikumpirma sa Oseka Vlog nga single na siya karon.
3: Express Balita.
1: Og karon sa tuwa nga balitang LRG kon lahira gyud. Atod ka na ito sa Santon Plus Gold. Doon na ginibawang o ahos nga makatabag kini sa pagpaubos sa cholesterol level sa itong lawas ang Santon Plus Gold. Nga ito sa 10 to 15% mapalit kini sa Shopee, tingol man sa mga butika nationwide. 23 anyos nga lalaki sa Poland, gidakop. Human, gipa-deliver ang 300 ka mga pizza gamit kini ang peke nga identity. Gidakop sa mga otoridad sa Poland ang 23 anyos nga lalaki nga giakusahan sa pag-order o gatosan ka mga pizza gamit ang ngalan o personal nga impormasyon sa ubang mga tao. Sa usa ka order, 300 ka mga pizza ang iyang gipa-deliver sa nagkadaiya mga address nga mo kantidad o kapin 37,000 Polish zlotys o kapin 600,000 pesos. Giingon gigamit usab sa suspek ang mga ngalan sa pipila ka mga politiko o uban pang mga personalidad samtang ang ubang bugos orders adunay mga hulga batok sa mga biktima. Gisita sa cybercrime police ang iyahang balay o gikumpiska ang mga electronic devices o data storage na giingong gigamit sa paghimo sa mga pekeng order. Giatubang sa suspek ang mga allegasyon sa stalking, identity fraud o pagpahinabo o dako nga pinansyal nga kadaot sa mga restaurant o posibleng magulong kinihangtod 8 katuig kung mapamatud ang sadaan.
3: Express Balita!
6: Alas 6:29 sayro nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Makatabang kini mga katropa alang sa atong gut health o sa pagpagawa sa mga toxins sa atong lawas tungod sa antioxidants o gubang natural ingredient o ingredients nga anaa sa Xanthone Herbal Tea. Dental health may koneksyon sa sakit sa kasing-kasing. Gipakita sa mga pagtuon nga ang gum disease o sakit sa lagos adunay koneksyon sa mas taas nga risgo sa sakit sa kasing-kasing o blood vessels. Kung adunay infection sa gums, mahimong makasulod sa bloodstream ang mga bacteria o makapahinabo og inflammation sa lawas. Busa magsipilyo labing menos duha ka beses matag adlaw, magfloss o magpa-check up kanunay sa dentista aron nga malikayan ang gum disease o infection. Likayo sabang sigarilyo og tobacco ug ayaw pasagdi ang kanunay nga pagdugo, paghubag o kasakit sa imong gums. Ang maayong dental health makatabang sa pagpanalipod sa kinatibuk-ang kahimsog, apil na ang kasing-kasing. Dako ang ikatabang mga katropa sa Xanthone Plus Gold tungod sa anti-cholesterol nga sangkap niini sama sa bawang o ahaos na makapaubos og 10 to 15% sa cholesterol level sa ato ang lawas. Busa palit na sa Xanthone Plus Gold. Available kini sa mga butika nationwide ingon man sa mga Yes 12 clinics ug sa shop.
3: Express Balita.
1: Og higala mo katong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Martes og pizza uno na gayod ning bulan sa September tuig 2026. Advance Merry Christmas, Andy.
6: Oo, sa tumang katropa din na ha pag silipad. Silipad daan daw na anyong mga kwanda bibintana kay basig na ay nilili din ha, no? Si Jose Marichan para kantahan ta og Christmas songs mga katropa. So,
1: nilili sa tuwa diri, di adapita, no?
6: Oo. Sa to, no? Basig nakaputi to nga babae ha, nga tasubos, delikado
1: si
6: to katropa.
1: Jose, Jose Marichoy man to.
6: Dito mga katropa, inindot ni siya nga season sa tuang year, no? Na makadungog tag Christmas songs kay kumbaga ma-relax po tag mawala kadali ang atong mga problema o kabalaka aning atong kinabuhi ug para iwas ta sa stress mga katropa, good vibes lang ta og ligon pirmi ang ato ang panlawas, inom sa atong Xanthone Plus Coffee Mix para sa na sa atong Xanthone Vitamin C para likay ta sa mga sakit mga katropa. Good morning sa atong mga katropa og Merry Christmas in advance katropang Faye Alcaraz, katropang Mary Grace Cruzada, Brando Santisas, Archie Castillones sa San Rafael Baliti Davao City kay Ate Lucy Dayadas, ingon man kang Ma'am Ellen Pulta Abenales Paho o kang Ate Ray Ann Sayahon din sa Barangay Limbaan, New Corelia, Davao del Norte.
1: Mentioning Lucy Dayadas, no, murag na ko yung nadumduman. Ha?
6: Ang listahan. Ang listahan. Ito, QR code.
1: Good morning, ha? Iyan na dyan yung gistalk diri, ha?
6: Gibantayan ang every move ni mo, katropang Alan.
1: Oo, pero kwanta, ha? Naigibalita si Madam. Kailaman ka ni Kukong, no? Ni panaw na daw si Kukong.
6: Uy, condolence, no, sa iyang pamilya.
1: Lagyo raba na iyang mga igsuon, no? Si Kukong. Anyway, dugan na namo diri mga katropang residente diri sa Shrine Hills, no? Silingan na to, diri sa tuang Broadcast Avenue. Kini nga si Kukong. Abtik raba to, sugoon, nugkat-kat og mangga.
6: Mamuwak og mangga, mangatkat og mangga unya. Siya po nang nag-assist, no, sa mga manimbahay din sa may Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague, no, sa mga mag-park din ha, para hapsay ang mga sakyanan. So condolences and atong ginampo, no, nga makaangkon sa eternal peace ang iyahang kaning si Kukong. And good morning pahabol pud nga gitis sa katropang Alan kang Jifon Jose. Shout out daw sa pamilyang Jose sa Tagum City ug palingkod family sa Barangay Limbaan, New Corelia, Davao del Norte.
1: Ayan, last na lang mga katropa, ayaw kalimot ha. Karong mga katong mga taga Bago Playa, labi na diya sa may Bliss Bago Playa. Ado na tayo Y2H mini caravan diya sa Bliss Covered Court Barangay Bago Playa. Karoning adlaw nga Domingo, September 6, karong adlaw ng Domingo, no? September 6, gikan alas 12:30 ngadto sa alas 3:30 mga katropa. O madugay-dugay yan, maabtan pa alas 4 dyan mga katropa. Depende lang, no? Sa tuapod ng mga dumuluong diha. Doon ay free taste of Santon Gold Coffee Mix. Doon ay free terahertz therapy, health and wellness information, and discounted price sa mga Yes to Health products o mga paraffle. Mga katropa ni Dr. CJ Nedroda, gikan sa Y2H Incorporated. Musunod na po mga katropa nga tuwang The Secret of Health. Kauban si Dr. Remini Tuuyo ang programa nga Bullseye Back-to-Back with Brix Flores and yours truly mga katropa. Sangalan sa tuwang retibok ang puwersa sa News and Carnivores XFM Network Philippines.
6: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais, kami magaingon.
6: Kamaturan ang Sandigan! Sandigan.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
10: XFM.
11: Kaklarik sana.
12: Exciting!
13: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
14: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
14: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mas sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
14: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, muresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y muresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
14: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
16: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa nako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki gud ko. Pero usahay.
17: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold.
19: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
14: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugngan kasugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
17: Visionix, daghan ang natubangan.
10: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
17: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
14: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
13: The secret of health.
14: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
13: The secret of health.
14: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
13: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa

0: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarence, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Philippine Standard Time, alas 6:46 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning!
1: Kumusta mas? Good morning! Mi amigos y amigas, welcomeos, welcomeas mga parikoy, mga parikay. At mga kaluman, mga kaluman sa matag lugar o probinsya sa riyon, ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, o Kutubuga sa maabuti atong pagsibya, labi na sa Davao de Oro, mga katropa. Kumusta? Good morning, good morning, good morning, good morning,
0: good morning, good morning,
1: good morning! Good morning po dato ang mga tagilungsod ng Dakbayan sa Durian. Lungsod pa, Dakbayan pa yun. Dato ang Durian, mga katropa, ang Durian City. Di na daw ni Durian City, dapat di na daw mo claim daw mga katropa, Durian City ang Davao City. Kay ningon ang taga-tagom nga kami na may daghag Durian, dire.
0: Good morning!
1: Wala naman kayo display nga Durian, kung ang Davao City, kung doon naman, pwede pong mahala. Ang mga katropa, no? Basta kay dilin ang makapapukan sa pangalan sa tuwang dakbayan, nga gitawag kinig dakbayan.

0: Dorian, good morning!
1: Good morning!
0: Good morning po sa 182 sa ito kamang kabarangayan na Luzon sa Distrito 1, 2, 3. Og kamo po namin ang mga katropag nagatanaw sa XFM, Davao, Katropa, Digital, Luzon, Visayas, og Mindanao. Good morning!
1: Good morning!
0: Og at tibuok, kapupudan, welcome sa programa nga Bullseye! Siyempre, ala na ba ispo, managlawigta sa kahanginan mga katropa. Tara at makauban, mga katropa, itong sparring partner. Apaan, ako ning ipabuhagay kaninyo mga katropa. Una, ang mga hilig kayo og kape. Noon sa namin ako ang gunitanan, init man niya ako ang kape niya, ang gunitanan, pero ting gamaya man, no? Okay, courtesy of katawhay sa dagat na po ni ako ang kuan mga tropa. Kay katong kagahapon, dagway to sa dating gabinete na to dire. Karon kay katawhay sa dagat na yun eh. Ako aning inamon mga tropa kay perting initaman, no? Di ko kagunit. Kay murag, nani yun niya ang baso? Kanang wala ikuan? O naokang lang ni siya. Katawhay sa dagat nga baso. Pinatamb lang ni siya. Pinagamay lang sa ato ang higop ng katropa kay Bultiman yung inita yun di ayan eh.
2: Pinawa!
0: Ang ato ang giinom, bisagwa mo ng utana, Santon Plus Coffee Mix mga katropa. May kinis ato ang lawa sa ato ang immune system sa'yo sa buntag mga katropa para ma-energize ata. Kaya mga sangkap ni ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, ang gitawag po nato giniog kapina tambal pa, doon na gini mga ingredients sama sa mangustin. Doon na po ni kanyang turmeric. Doon na po ni mga katropa ay collagen o ingon man mga katropa uban pang mga sangkap para sa tuang paghilo sa tuang tungol. Wala nga lami kay mga katropa ipopski everyday sa tuang Santon Plus Coffee Mix. Doon na po tayo produkto ng kapsula ani mga katropa ang Santon Plus Gold. Moni ang usa sa mga power nga herb capsule diri sa tuwa sa Yes 12 Incorporated. Kanimutang ang clinic mga katropa diha sa may Cellpol building, GSI Heights ning ato nga dak bayan sa Davao. Ang mga produkto mga katropa available ni sa mga butika. Hapon nay sa tuwa diri sa tuang sibihanan. Kung ganahan mo magasaka diri mga katropa, available po ng ato ang mga produkto diri. Kining mga kapsula o kape, uban pa mga katropa nga atong gikinahanglan nga atong bitbiton sa kanunay, baunon sa kanunay, aron nga ang atong lawas sa katawhay. Good morning. Kita maglangan mga katropa, tong i-welcome mga atong sparring partner sa programa nga Bullseye. Katropang Bricks Flores, good morning
3: Davao City, good morning Philippines, good morning pod region 11 sa Davao region. Kumusta mo? Og mahiyago na usab ang atoang kabuntagon nining adlaw. Inaot nga hayag ang atoang ugma, ang atoang mga paningkamot nining adlaw karon, no? Pizza unang adlaw. Uy, sa September. Pizza uno na.
0: Oh,
3: Merry ang Christmas all. Ang katropang alan kay diha magud sa tuang kuan, sa tuang digital post. Nakita na ko nagli-li naman
0: li-li si kuan. Li-li na si kuan, o si Marichan. Na, murag nasayop ka og una og kanang li-li diri da.
3: Li-li na kanina nga kadla sayo kay kadlaw. Oh, nagsalig kay Vermont na.
0: Napoy uban nag-post nga nahug sa eroplano.
3: Oh, na.
0: Balik na po tong pero post nga naulo sa aeroplano.
3: Pero sa bagay, dito to napit kay Kuan Murag. Dito to manaygon sa kay Anali Burha. Kidapawan man daw to.
0: Kidapawan man daw to. Nahulog daw.
3: Nahulog daw sa kidapawan. Oh, may buntag sa tanan na nato nga mga suki, mga binati, nato nga matig paminaw sa 89.1 XFM Davao. May nga manusap sa to ang mga viewers sa to ang XFM 89.1 XFM Davao, no? Katropa Digital di ay, no? Para sa to ang XFM Davao Katropa Digital, pwede ka mong lantaw diha karon sa tong Facebook live streaming broadcast sa Bullseye program. Welcome sa to panaguman sa programang Bullseye.
0: Una kita sa to mga headliners sa mga katropa. Like, share and follow sa to apod ng mga tigominaw karong adlaw. Ingat ta mga katropa sa mga biyahe na to. Pasalud gawas sa tundag pen sa Davao. Tumikan kay Balik hinay ha, basta kay safety ta sa kanunay. Daghanta nakita mga tropa nga nga simplang in town nung nga kulgot sa kining ligid sa truck ni mga nakamotorsiklo nga naman yun eh. Darag na may tabuan diri mga tropa sa may Panakan o ingon man diri sa may kining sa super highway na to, no?
3: Yeah, sa may Ilyong daw katropangalan, nabiktima in town tong kuang kuan paborito na ko nga kuan na katropangalan na band member ba.
0: Uy,
3: si
0: Bobby. Itong ulahi lamang?
3: O, itong ulahi lang. Itong dump truck. Napasok taon si dump truck.
0: Oo, niya si atrasan pa to.
3: Si Bobby Rabia.
0: Agoy.
3: Si Mr. Bobby Rabia. Ilado ni siya kay katubitong ilang sikat nga banda sa unang Rock and Zebra.
0: Uy, nakadungo ko ana.
3: Rock and Zebra. Horizon.
0: Diri sa Horizon sa Ilustre.
3: O, Ilustre. Tapos tugtog po na siya dito sa... dito sa may Victoria Plaza sa una. Katugtog na sila dito. Katong way lang mukitkit o string ba sa gitar.
0: Grabe no. Mukitik na pagmay no. Unsa man to siya? Na antimano ba ito?
3: Na buhi pa man to siya katrupang okay, alam. Okay. Murag na, bukton naman yata ang naligsa na to.
0: Agoy, dilit na siya kagitik. Ano eh?
3: Nya, dump truck man. Karoon in town, gihaya na siya dadapita sa may...
0: na antimano gyud eh.
3: Oh, na gihaya na siya karoon dia sa may Carmen.
0: Nako, no. Nasuyop siya mga katropa sa
3: Barangay Ising Digit. Carmen. Barangay Ising Carmen.
0: Taka dito din na.
3: Oh, nasa dito lapit sa Luyo sa kanang gym.
0: Ako, discouraged ako ni mag-motor lagi ba? Plano na ba ako magpalit og motor kay murag tagilikil na kanina to ang panggasolina ni.
3: Pito ka! Pero mabarato naman karoon-karoon pangalan ay kabalaka kay pabaratuhon ni kuan ni Donald Trump.
0: Gira naman po, kaya nagpalupad na po siya missile.
3: Malagi, bawi to, bawi. Ay, nako. Posibleng bawi yun itong iyang kining-kining reduction karon.
0: Nako. Anyway, ginagmay nga reduction, ya, tapos
3: ang increase,
0: pwerte yung taas sa mga katropa. Okay, so, dugang pa na ito mga iskutanan, mga katropa, sa ito nang ikaingon, like, share, and follow sa ito ang Facebook page sa ang XFM Davao Katropa Digital. Ito nang ating manon, inyong mga mensahe, mga katropa, mga sumbong na ito karon, nugunta, unsa may inyohang ipaabot rin. Ito ang pagkakagang pagkakan. Ang una, mga katropa, ito sa nga, ipabuhagay ang mga headliners na ito karon, adlaw karon, nga Martes, pizza uno na ning bulan sa Setyembre as Pizza Flores nagamention ini ning kasamtangan nga tuig 2026 mga headlines una kita mga katropa.
2: Bullseye headliners
3: dinhi karon sa pagkatun sa to mga headliners sa unahon na to karon ang ato mga balitang lokal mga katropa nga nagapanghitabo sulod sa milabay nga may oras sa nining nilabay nga mga oras sa mga kaigsoonan. Apps dinikaron sa tuang mga balita nga tuang mahatagan og pagtagad mga kaigsoonan. Big opening sa KOGC Kingdom. Lao man nga dagsaon sa libuan ka mga tao.
0: Karong adlaw dinhi ha.
3: Karong adlaw na. Monisay pinakadako nga kuan ba kanang, gym no?
0: Gym.
3: Kingdom or Dome. Ang
0: matawag pa ba ni siya gym ni, no? Di man po ni matawag po na itong cathedral.
3: Kay gamay raman ng... pero cathedral man ang ilang tawagan ni, no?
0: Grand Cathedral.
3: Sa ilahan ni Pastor Apollo Gibuloy.
0: Sa tanan, pinakadako nga cathedral sa tibuok kakalibutan.
3: Pinakadako. Muna'y kuha nila. Muna'y pang Guinness record nila.
0: Pang Guinness World Record na ni. Kay 75,000 daw ang masulod na ni.
3: Muna'y pinakadako nung ginakuha nung ta.
0: Basin o gamakaw. Open ra ba sila sa tanan, no? Kay gina-post nila dito. Anybody can. Kung namatod pang makasuroy po daw dito, karong adlaw.
3: Kung tapo ko ni Pastor Apollo Gibuloy iha mga
0: kulangon
3: sakop. Kulangon gaya po
0: kulangon, ni. Kulangon.
3: Kay gikan sa...
0: nanguli!
3: Western, sa... kinibang Western countries.
0: Sa Amerika.
3: Sa Amerika. Napagigani sa Middle East, napa si Japan, no?
0: Daghan ng Hawaii.
3: Daghan ng masipahan si...
0: nanguli na daw lagi. Puno-puno na daw ng ilaha dihang... kuan diha? Kanaganing ilahang murag hotel diha nga kuan? Mga rooms, ha? Puno-puno na.
3: Niya, na tapos, ni balik na diri sa Davao, ni balik kay witness sa opening sa Kingdom.
0: Labi na tong ako ang miga po na ako to, dating broadcaster, membro po nila, naka-minyo kinig sundalo dito sa Amerika.
3: Uy,
0: bago lang nakauli gikan og kanang launch ng ilahang resort dito sa Bukidnon. Onya balik din siya, nag-post siya nga, mubalik ako.
3: Niuli na siya. Tuna po
0: sa Amerika.
3: Sa Amerika.
0: Balik na yun. Murag 3 days lang daw. Basta gani nanakay kapasidad nga mag-pliti sa aeroplano. Pwerte na bang, mahala raw daw ron sa kuan? Aeroplane ka nanggay? Dili promo?
3: Si kanya yung barangay captain kuan?
0: Dapat si Canada ni uli po to.
3: si Greg.
0: Si Greg Canada. Dito, mo ito hinungdan nga nag-exile si Pastor.
4: Pinoan!
3: Ito yung nagpaningkamot na mo titigsungkit sa kuan sa mga... sa mga
0: dito, buga. Kung maulit, oh, diretso to priso kay ang mga yuta ni Pastor, nagkapangalan siya.
4: Pinoan!
3: Yutaan na dito.
0: Yutaan na.
3: Ay, kuyo ka ito.
0: Gipang freeze ang iyahang mga ari-arian o kining iyahang deposito sa bangko. Limang ka blind kasi Pastor Apollo Kibuloy nga kanaganing ipambaligya. Kanang nagkapalit og yuta, reklamo man ang lumad. Kay ingon ang lumad nga nagingon si Pastor nga kami mag-ugmad sa amo ang yuta. Tinuod man to nga sila nag-ugmad silang yuta. Karon kay paghawa ni Greg, nako nakapangalan man dahil sila na kang Greg.
4: Pinoan!
0: Kaya nakapangalan sa KOGC.
3: Mandito. Mandito ito nga kung silingan.
0: Pero amigo na ko to.
3: Silingan ako si Kapitan Greg. Sa among probinsya kanina to katropang Alan.
0: Oo.
3: Mandito po sa
0: ayan.
3: Sa nga pang bahin, dinikaroon sa ito mga balita, tourist arrival sa Davao City, misaka kini sa 11.7% sa unang tunga sa tuig 2026.
0: Salamat kay Attorney Claire Castro.
4: Pinawa!
0: Sa pag-promote sa Davao City.
3: At least na kuha ng mga tao, baka na murabag na tingala sila katrupang halan. So, mga anong sige mong ginig atake ng Davao.
0: At
3: doon na ito, Bi.
0: Okay, ang mga tao ba, kanang ganing naisakit, kanang sakit nga curiosity.
3: Curious sila?
0: Oo. Kung sa'yo sa Davao, kung anong suko mang ganing si Claire.
3: Na napoy posting karong katrupang halan nga kuha na, kinibang Davao Republic.
0: Davao Republic na, ha?
3: Kay Mato Kagaluson, Davao City.
0: Davao City na.
3: Mato Kagbisayas, Davao gihapon.
0: Na-promote na pagmayo.
3: Mato kag mga portions Mindanao, excluding Davao, Davao gihapon.
0: Davao lang gihapon.
3: Kagayan di oro, Davao. Sambuanga, Davao gihapon.
0: Muna nga, magpasalamat kang Attorney Claire Castro.
3: Muna ipikto. Nahimo ng Republika ang Davao City. Dini karon sa mga balitang regional dagkong rollback o dakong rollback kuno sa presyo sa lana sa Mindanao ipatuman epektibo karong buntag.
0: Kung kahan ng dako ah.
4: Pinawa!
3: Isto, wala rin kabot 4 katropang alan?
0: Di ba gyapon ko mo to, anak? Kaya nga no.
3: Di man ni rollback?
0: Oo.
3: Discount
0: na lang.
3: Roll. Okay, roll.
0: Kung imong sumamahon ang duha ka simanang nagsunod, doon na 15 pesos. Ang increase.
3: Gikan, niabot naman nung tatag ko, Angod. Niabot naman nung tatag ka ng mga 64 or 65.
0: Nibalik og 80 eh.
3: Nibalik mag 80. So 30 na po mga
0: pasunon.
3: 20 kapin, Ang apasunon.
0: Niya karoon, may decrease og 3 pesos.
3: Happy niya po itong 20 na, God.
0: Ako nahadlo ko, ani, katropang brakes na yung pag-decrease nila og 3. Kaya kabalo to, anak, pag mo-increase na sila, sobra pa sa 3.
4: Pinawa!
3: Labi na karoon kay, na sila'y ligong, kuan, rason. Usahay lagi katropangalan, mas mayon tading investigahan na po nila ni kay...
0: Ang DOE, magyo dapat mag-investigahan na ba?
3: Anong, ang atuang mga diesel, pwede man tamo kuha dinapita sa Middle, sa Malaysia.
0: Malaysia, pinakaduol.
3: Malaysia, no?
0: Singapore.
3: Nganong ipasangil Manila nga ang mga barko tuwa dito napita sa Hormuz nga kwalagi kaning itado ta sa guba tali sa Amerika o Iran.
0: 5% pa lang dieta nagasalig dito katropang BRICS. Ang ato adi ay kasagaran nga ginasaligan diri sa Asian lang gyapon. Diri sa China.
3: Asian countries, no?
0: Nganong maapektuhan matagdako diha.
3: Pwede ko nung tatamo kuha dito kay nag-place na bayat na tong Russia niya. Ang sama po din si President na tugod nga mulambing mapagudayo ni, ni President Donald Trump.
0: Yeah, si Trump, gitagar nag-discount.
3: Discount nga dako kay discount imbis gigamyan gipadak-an mino ni President Pumoy Marcos. Imbis nga doon ay 3% na kinabang percentage, gihimo mang 15.
0: Gihimong 15, layo na kayo.
3: Pwede na nga good negotiator ang atong presidente sa Pilipinas.
0: Giing na lang ni Trump. Mayo nga negosyador si Bumbo Marcos. Maraming binuang mo ito yaya.
3: Mayo nga negosyador tapos sa pang Guinness Book of Record gito. Mangita mo mga negosyador na listan mo mangita ga negosyator atong presidente.
0: Anyway, sige, ato na balikan niya mga tropa.
3: Sa dugang pangbahin, pag-asa nagpahimang no sab karon sa kusog nga thunderstorm sa Mindanao, dala kini sa habaga.
0: Abangan ato nig tayo hope mga tropa nga mabalik sa Luzon.
4: Pinawa.
0: Kay basig kita na pud ani ang sila pistahan, na pud ang na pud sa mga kuana, mga mainstream media.
3: Kay huwa man diri karon katong pangalan. Bright kayo ang atong kahigayunan, no. Bright kayo ang ato ang
0: kini panalangin sa mo
3: environment. Og kini of course gikan ginis kay tas ani.
0: Kung maghabagat mangaling dapat ulan lang
3: at least Lord. Liki na ang Mindanao, liki na. Nang liki ng Yuta ba?
0: Liki na, nya makabawi na ta.
3: Tapos ibalik si habagat kay humana naman siya grabe namang dumog niya dito sa Luzon. Limang kang mga tulay dito ng dusmo karon sukad da kagabi do na gihapoy mga pagpangulan unya in town ang kibalo ka katrupangalan ang ato ang pinalangga nga kanhing PNP chief siya na may manager sa kuan general manager man siya sa
0: Kuya kay solusyon
3: Metro Manila Development Authority.
0: Kuya kay solusyon.
3: Nanguha siya dito ga kanang atang sa baha. Kato mga kana bitaw makita
0: namaling, niya. Namaling.
3: Kita niya ng kuha. Kanang,
0: barricade.
3: Barricade as kalsada ganing agi construct.
0: Barricade sa na traffic. Sa pwede man ini kay kanang galvanized iron man ni ka.
3: Mo na yang yatang niya tapos katong daot gani nga butangan nagbasura gani katong pangalan mo ron.
0: Pati itong mga container nga taya.
3: Iya itong ipangbabag.
0: May na lang.
3: Ya, tapos ang uban nga mga tao nagbutang dito barikada. Ilang gitigom ang tubig.
0: Kabalo ka ni Torres, epektibo itong iyahang nakatunan sa EFP-PNP chief pa siya. EFP-PNP sa PNP chief pa siya. As PNP chief. Kay ang mga tao nagbaha, katong nagprotesta, iyahang mga nababagan, kana may ang gigamit.
3: Flood barrier.
0: Flood barrier. Sa ito pa niya, kung nagbaha ang mga tao, nagbaha na pong tinood karon, basing masolusyonan sa flood barrier ni. Mao na to nagamit na gitinuod.
3: Ini mausab gyud pangalan ni Torre Flood Barrier. Mo gini makapadaog sa Senado.
0: Mudaga nagpagka senador daw.
3: Pati na ra pagkana ni kagoy nga gipangbitay dito na dito sa Bicol.
0: No, daghan kay dag supporter do number 1 do siya, ma-absent do niya si Ruben Padilla.
3: Sa nga pang bahay, dinig karon sa itong mga balitang National House Prosecution na nagbutyag nga si ex-DepEd spokesperson attorney Michael Poa, kila nila kininga central figure sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte.
0: Ayun, tinood na, no? Actually, apilin sa ito ang news trends sa mga katropa, pero tinood na katropa ang BRICS, no? Kay ang nagsulti ani, sila si Abante o ingon man, katong isa ka congressman.
3: Abante o si Juan, si Ortiga.
0: Ortiga.
3: Paolo Ortiga.
0: Paolo Ortiga.
3: Kay ingon sila nga, dapat magpahayag ni si unsa ni, si Michael Poa sa impeachment kay moro ni siya karon ang makapa-impeach ni Vice President Sara Duterte.
0: Bilib ko ani ni Abante bisag gana ganing nagniwang na naghugo na.
3: Abante gyapon, no?
0: Abante lang gyapon, no?
3: Abante gyapon siya. Walay atras ni siya.
0: Naani siya gikahadlukan katropang BRICS.
3: Muna itong topic unya.
0: Niya.
3: Ito gikahadlukan niya. Katong Supreme Court decision.
0: Ayan. Kana-kana lang, ha?
3: Ito na hatagan unya o pagtagan sa katapusang bahin. Senator Spea Cayetano, Loren Ligarda, gilantaw karon nga mahimong crucial swing votes sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara.
0: Ginaligawan daw ni apil si Camille. Ang babae ang ginaligawan.
3: Lahitong ligaw ni Camille kay hulga man to.
0: Hulga to.
3: Ayo kag balhin diri amo nang ang prime mover ninyo himuon na mo nang bagal.
0: Oh, ni Honghong daw siya si Risa Ontiveros. So, sana po kay hulga ni Risa.
3: Kanang tubig ninyo, kanang inyo ang tubig, himuon na mo nang baka kanang pika. Pika de pika.
0: Batura kay ang mga katong mga mainstream media. Camille, anong decision mo? Pagkaano yung decision na dayo?
4: Pinawa!
0: Gabi yung mga mainstream media ang matana na.
3: Kaya yung ginatawag nila swing votes, Manggod, kay tanaw nila karon na katrupang alan.
0: Nga pwede mabira sa si Kapikas.
3: Pwede nila mabira kay the way sila mo ask o question, dili kayo kuan, dili kayo bugat. No. Murabaga parang
0: napasla sa taliwala.
3: What if kung nakasabot ning duha ka masenador? Kining duha ka masenadora.
0: Malay na to.
3: O ano mo question maming wa may question, wa may questionable ning kuan kining kining
0: yung katarungan ko,
3: allegation nyo against kay BP Sara.
0: Nagtugan ko kining pag kagyo ni Loren Ligarda base dito ning negosasyon sa abroad.
3: Malay na to, nakita sila dito pero napoy ko ano napoy posibilidad katong pangalan
0: kay hanyagan sa ditog mo ni ang imo mga kaso pero mo ni ang mahitabo kung
3: dili dili pailag kaso yang anak
0: dali magana gipanghulga na sila mga katropa
3: mas dagag bilyon ni si kuan ni si congressman na yang anak ni
0: okay negosyante man dili
3: negosyante 42 billion na ning kwarta katigayunan na ni katropang alan more than 42 billion mo ni si the youngest billionaire sa Pilipinas
0: kita no sana all no? Sana all
3: mo ni karon ang ato mga balitang nasyonal inyo nabati dini karon sa to panaguban o katangin ninyo ang taod-taod ang ato mga hisgutanan na mga katropa ng atong hatagan o sabong pagtagan sa pinagi sa itong programang
1: Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Dirita mga katropa sa toang mga balita karon sa toang palibot gikan sa toang lokal o gingon man sa toang regional ng mga patrollers mga katropa itong naon karon si katropang Marvin Ibano. Si katropang Marvin Ibano doon na siya update sa toang mga kapulisan na ilabi na kung security ang atong isgutan sa toang gikaingon kagina ng grand opening today, no? Sa kining kingdom, I'm sure daghan jud ka mga tao mga katropa ang mudugok labi na kay duol kini sa airport mga katropa kumusta pod ka ang dagan sa trapiko pagpangandam dinhi. Ang Davao City Police Office kuno matupag siguro nga mahatag ang ligon nga seguridad sa grand opening sa KOJC Kingdom. Ato ang sayro ng balita manukad ni katropang Marvin Ibano.
2: Live report.
5: Gipanguluhan ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria ang usa ka command conference. Labot ka na sa paghatag og seguridad sa ipahigayong inaugurasyon o grand opening sa KOJC Kingdom. Gitigom sa maong kongkarensya ang mga importanteng opisyal sa DCPO. Alang ka na sa komprehensibong pagplano o mga diskusyon nga nagpasiugda sa Unity of Command. Subay ni ini hugutsab nga nakigalayon ang DCPO kang Security Officer Mr. Cesar Uy o sa mga kawani ni ini aron paligunon ang seguridad atol sa maong kalihukan. Ning baguhay lang usab sa interview sa XFM Davao kang DCPO spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan ana amatod pa sa kapinkunkulang usagatos ka PNP personnel ang i-deploy sa lugar sa paghatag og seguridad. Kini nga kolaborasyon nagpakita sa hugot nga panag-uban tali sa kapulisan ug sa komunidad nga nagsiguro nga ang maong aktibidad luwas ug hapsay nga maipahigayon. Nasayran nga karong adlaw September 1 gikatakdang ipahigayon ang grand opening sa KOJC Kingdom nga gikonsiderang labing dakong indoor kini nga cathedral sa tibuok kalibutan tungod sa kapasidad niining mo akomodar og or makaakomodar og anaa sa 75,000 ka tawo. Katropa mo sa balita Marvin Ibano, XFM News.
2: Live report.
0: Alright, doon na pala yung mga balita katropang BRICS.
3: Ato pang dawaton karon ang mga balita ang ikan karon sa to mga kaubanan di ay usa ka babae in town nga dugay nang missing. Nakaplagan na lamang kining patay human nga gilubong kinilikod sila pa ni Manay.
0: Agoy!
3: Live-in partner! Gitudlo nga suspitsado!
0: Ita!
3: Ray Alinton sa detalye. Katropang Linton, Ray Alinton, please come in.
2: XFM Report.
4: Nakaplaga na ang usa ka babae nga dugay nang gireport nga nawala human kini giyong gipatay o gilubong sa likod sa ilang balay sa Bayporok 3B City o Kahayag, Barangay Tagapuas, San Francisco, Agusa na del Sur. Giila ang biktima nga si Lilia Orbistondo, kapin sa 60 anyos, kinsa unang gikatahong nawala niadtong Hunyo 27, 2026, di nakaplagan sa mga otoridad niadtong Biyernes, Agosto 28 2026, ang live-in partner sa biktima nga si Ernesto Pacheco sa 66 anyos ang giila sa mga otoridad nga maoy nagunang suspect sa mangilngig nga krimen. Nasayran nga ang duha anaa sa kapinda duha katuig na nga nag-uban isip mag live-in partner. Sumala sa eksklusibong pahayag sa bayaw sa suspect nga si Ginabeta Lima Pacheco, silos ang posibleng motibo sa maong krimen. Gibutiag ni ini nga kanunay matud pang naglalis ang maong magtiayon sa wala pa ang insidente. Sa unang impormasyon nga nakuha sa kapulisan, mitugan ang suspect nga iyang gipatay ang biktima pinaagi sa paghampak ni ini gamit ang usa ka gahi nga butang og daling gilubong sa likod sa iyang balay. Gikalot sa mga otoridad ang maong luna og didto nakaplagan ang patayng lawas sa biktima nga gilubong sa gilayon nga gibanaban ng 15 ngadto 20 metros gikan sa panimalay. Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong lalom nga imbestigasyon sa kapulisan aron matino ang insaktong hinungdan sa kamatayon pinaagi sa pagpatay ug ang iyang motibo sa suspect.
6: Oo, kundi man yun sa mutugan kung asa niya butang. Ato pagsige na siyang kulata, gikulata na yun siyang maayo, marang naglingkod sa diria. Tudlo dahil niya nga kana mauna.
7: Dadi ha gilu.
6: Oo. Kay gitudlo naman niya di gipang bukad na sa mga CBO. Diri a. O mauna to.
7: Nakalutan gid niya.
6: Oo, nakalutan gud. Una gud nakitaan katong habol. Nga gibaligi hapin o mora.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Ginabeth Lima Pacheco, mga katropa, aron kanunayng ligon og makalikay sa mga balatian ang atong kalawasan. Inom kanunay sa Santon Plus Gold. Alang sa Rekyosang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: XFM Report.
0: Doon nagtay 14 minutos na paglagutok sa ikalas 7 sa buntag, mga katropa. Kini unanayay na manintawan, mga katropa, mag-uma, patay, human gidunggap rapod sa iyang kagalingong bayaw sa Surala, South Cotabato. Ang balita manukad ni Chris Ligaspe.
2: XFM Report.
8: Patay ang usa ka 76 anyos nga mag-uuma human giingong gidunggab sa iyang bayaw sa Barangay Dahay, Surala South Cotabato niadto nakalabayng adlaw. Sumala sa Surala Municipal Police Station, nahitabo ang insidente alas 7:50 ang takna sa buntag kun diin giila ang biktima nga si alias Leo. Nasuta sa investigasyon sa kapulisan nga naglakaw ang biktima sulod sa ilang compound kabahin sa iyang naandang rutina sa buntag. Dihang kalit siya nga gidunggab sa iyang bayaw nga si alias Rico, 59 anyos nga trabahador. Nakahiago ang biktima og daghang sama dinunggaban og daling gidala sa SOC Surgeon Hospital aron matambalan apan gideklara sa doktor nga patay na pag-abot sa ospital. Human sa insidente katahong miikyas ang suspect padulong sa wala matino nga direksyon dala ang kinagiban nga gituhoang gigamit sa krimen. Daling nagpahigayon og operasyon ang mga pulis og bilabay ang pipila ka oras na dakpan ang suspect. Kasamtangang anaa sa kustodiya sa Surala Municipal Police Station ang suspect samtang nagpaabot sa tukmang proseso og disposisyon sa kaso. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo sa pagpatay. Aron magpabiling healthy kanunay magtumarong Santone Plus Gold. Alang sa Rekyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspe, XFM News.
2: XFM Report.
0: Oy, dunay balita mga katropa, si katropang John Marata, katropang Bix.
3: Malapuson kining druha ka mga police stations sa Davao City Police Office sa panayon nila karon nga gipakusgang bypass operation. Katropang mo sa balita si katropang John Marata, katropang John, good morning. Please come in.
2: Live report. Report.
9: Yes, ang katropang Bix o katropang Alan, doa ka police station karon ang nagmalapuson sa gikasang bypass operation. Then una nadakpan kining usa ka Judge Michael Lusaga ang hamtong ang panaginoon eh, o gadakpan kini pinagi usab sa bypass operation, nagtatigayon sa itong mga kapulisan, sakop kini sa mga polis, pinanguluhan usab kini ni polis sa Major Rudin. Then nadakpan kini ng isgutan nga suspitsado, diak napita sa may Purok 56, Diversion Road, maaning sudad, bandang alas 3, ang takna sa Kapulon. Then mamantod pa, nakuhaan kini oga ubay-ubay ng sasin sa kikatuwang na siyobo, lakit na usab ang 38 kalibre na pistola. So, malapag ka na inaisgutan na suspect, magkatubang sa aduha kakaso sa pag-isupak sa Republic Act 10591. Nakit na usap ang kaso ng pag-isupak sa Republic Act 9165. Din sa ang ikaduhang nadakpan, nausap kining Usaka Alvin G. Bulo, 40 anyos kini, usaka liquid-liberer, lumuli po yung sa may Bago Galila Talwo District ni Atong Dakbayan sa Dabao. Din sumala pa, nadakpan kini bandang alas 9.30 ang atagna sa Kabuntagong Kaga, pong Adawa. Dito mismo kini sa may Asitio Kerikoy, Malabog, Pakibato District. Nakuhaan kini ng nagsibutan na suspect o gaduha. Kasasin sa kikituhaan na siya po, nakit na usap ang mga parapil na siya po, parapil na liyas. Kasamtangan kini nga nagsibutan mga suspect, mag-atubang sa kasong pag-isupak sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Katropa mo sa balita, katropang June Marata, XFM News.
2: Live Report!
0: Nagkasalamat niya mga katropa nga June Marata sa tuwang mga news trends sa karon mga katropa. Itong abalikan ni katropa nga Bricks sa paborito ni mo nga congressman, si congressman Principe Abante. Nanay siya'y kanang kwanon, kanang disipulo. Si kisani nabutan mo na ako itong pangalan diya katropang
3: Ortiga.
0: Si Ortiga, no? Katropang
3: Paolo Ortiga.
0: Paolo Ortiga. Kaya si Congressman Abante, buot nilang isa lang lagi daw sa witness stand lagi itong imong nanggi kuno sa impeachment trial ang abogado ni VP Sara nga si Attorney Poa. Nya unsa may rason ani? Gumikan kay dikit kuno si Sara kang Poa kay nahimo niya kining spokesperson. Pero kung maingon ta mga katropa og dunay hands-on dito sa tawag nato nining confidential funds, mulabay din sa spokesperson.
3: Mwagi din
0: sa spokesperson.
3: No? Kisa may mag-vote din sa disbursement.
0: Mm.
3: Ang spokesperson o ang vice presidente, ang vice president.
0: Okay, ang kining rason ko ni Abante mga tropa, lalom daw kayo ni katropang Bricks, no?
3: Oh.
0: Ingon siya,
3: mura kalalom sa baha sa iyang distrito.
0: Oh, nilalom pod. Isa, malapit lag kasi si malapit si Poa sa pangalawang pangulo bilang kanyang spokesperson at pinagkakatiwala ang tao. Ano pa ang talang mga dikit ni Inday? Di ay dapat ilang patawag. Ay di malang ni si Poa mo ay dikit ni Inday. Matuyawan ko sa
3: mga tana niya. Siguro tani kuan mga tana siguro tang bini Abante ani katro pangalan. Mas dikit man gini ang asawa na kay balo ba sa tanan nga mga gihimo siya ang asawa.
0: Kana mo na tama nga pangutan na katropang Bricks. Mm. Ikaw mo dikit man gini mo siya ang asawa. Patuloy mo magtapat man gini mo.
3: Kay balo ba katanan sa iyang mga desisyon?
0: Oh. Kay balo ba kasi mga asawa nga wag kay lain. Ito ba? Ayuda po mga katropa, gipaandam ni PBBM sa mga nabaan. Ah, good news ni mga katropa.
3: Okay. Mao ba yan eh, masterpiece gin sa itong Pangulo, yung napalangga na ito ka ng pangalan. Ayuda. Mm. Kay walang ayuda, walang Pangulo.
0: Walang Pangulo, pag walang ayuda. So, gipangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang kining ayang gipulong kining kagahapon adlaw ni no ayang mga miyembro sa gabinete may kalabutan kini sa kini matag ahensya sa tuang kining gobyerno aron nga isgutan kuno matud pa og paligunon ang kining pag-action nila sa baha dito sa gitnang Luzon og diha sa Manila mga katropa. So usa sa mga talakay dito mao ni ang search, rescue and evacuation operations, paghatag og financial assistance sa mga apektadong pamilya, sitwasyon sa pagbaha og ang daloy kuno matud pa sa trapiko sa INLEX. Grabe dito katropang Bricks, no? Sa
3: ay way problema ni INLEX. Atong ipanawagan nga to kang President Bongbong Marcos katropang
0: ang atong Alan. Picture katropang Royce, no? Si katuning kuan katong gabinet meeting na.
3: Ayaw kabalaka Mr. President kay naa diha ang tigatang og baha sa imuhang kuan sa imuhang sa Metro Manila, ang Metro Manila Development Authority.
0: Ang NLEX manggod mga katropa, 8 na pulo na ka oras maton pa ang pagkakulgot. Dalimang ka ingon siya ni atong solusyon na ning sa NLEX nganong nag-traffic man ni. Sa amin yung pag-solusyon. Kini mga naa naglibot diri nga mga gabinete. Murabag ka nang nagproblema ni ba? Sa amin nga solusyon eh. Di man ni mairob na ito ning dalan diri sa NLEX ani karon. Ha? Sa ano to ni, pabalik ko na to ni mga bus. Wa naman nagbiyahe ang mga bus. Ilang solusyon? Mga buses, ayaw na magbiyahe.
3: Ayaw na kay mga bus dito, Katropang Alan, kay gihimo naman nilang barko.
0: Gihimo naman barko. Isa nga, di naman yung may makabiyahe, kinalubog naman sa tubig baha.
3: Ang gingo ni Pangulong Pangulong Bongbong Marcos, mga nga tagituhod na lang ang tubig tinuod to. Kung nagtungtong ka sa bus.
0: Ayun.
3: Nagatuhod.
0: Bitaw na po yung mga nag-comment mga Gudrika Tropang Bricks, no? Kay, grabe, human sa concert, inter-agency meeting dayon. Mas naon na pa kuno ang konserto kaysa sa inter-agency meeting.
3: Gwapo to, gwapo to. May amats pa to, Katropang Alan.
0: Di, manggod.
3: Sabta lang konserto, manggod. Lami kay konserto, Katropang Alan, kung makatungab-tungab ka.
0: Okay, makahuna-huna magagtarong ato.
3: Pinawa!
0: Talawa ka ron. Sa dihang nahuman lang konserto, nagkakanta na siya o ganang The End Is Near, My Way. Niya, karo mga tropa, di, lami kay ang ilahang isgutanan diri mga tropa sa ilahang gabinete o cabinet meeting, kay paspas kay ng solusyon. Pag-ingon dito sa kining DPWS director na Mr. President, problema ang INLEX natin kasi ganito ganyan na kahit sa baha, 8 hours na natanggong daw ang mga bus.
3: Okay, wala problema. Tawagin nyo si Tore. May mga flood barrier si Tore doon.
0: Nayo na siya ganing magingit. Tayo ng advice kay John Tore. Siya lang yung nakaisip nito. Na dugay na kayo ni mga tropa nga problema, karon na ginasolusyonan. Iba ka na ang kining magamit mo rin yung mga barrier sa DPWH.
3: Ano ba? Sa araman na solusyon din. Kini naman din mga ang flood barriers naman din dapat. Ang katunay nga mga kada bitaw nga kuan kadang bucket sa back kining dump truck. Para man dayto solusyon kadto bang alan.
0: Ay lalimang kan o kadto mga tayaon nga mga container van.
3: Ang mga dump truck ikuan og mga dump box. O dump box ang tawag no. Ang mga dump truck ikuan og dump box gibabag dito sa kalsada. Walay bahay?
0: Walay ba? Ikaw daw nga malusot na man nagtubig ng dump box. Pero mga katropa, gidaig nila ni. Anyway, in fairness to PBBM, at least ay mga initial ng mga action no sa mga kalsadang naguba, tulay, dike, uguban pa ang mga infrastructure.
3: Sa ganitong pangalan sa kali ato katropangalan INLEX sa St. Simon no?
0: Oo, oo.
3: St. Simon INLEX Quezon City.
0: Sa Quezon, kay diha magud na igo magud na gikan na ang tong mga taga Bulacan, diha moagi, taga Pampanga diha moagi. Karong adlaw
3: mga kuan dito St. Simon INLEX Quezon QC man to Quezon City Davao Republic.
0: Davao
3: Davao Republic. Wala siya complete address.
0: Money bag-o na po nato nga trending karon sa mga address ha.
3: Okay, wala siya kuan, wala siya kining Davao City. Way lami na katong
0: Way istorya.
3: Dili mo
0: kuan dili. Dipod kagaton sa mainstream media.
3: Okay, ang katong mga kani si kuan, kini si Tori, dili kadaog atong kuan, dili kadaog di niya madaog tong barrier, flood barrier kay kung wala Davao Republic. Dapat do na gid Davao Republic parang kusgan.
0: Ang Malacañang pod katropang bricks na puno pug barrier.
3: Puno po barrier.
0: Barbed wire. Kaya basig mo abot doon ang baha dito. Baha sa mga mag-rally.
3: Pinawa! Baha sa mga realista.
0: Actually, kini nga administration, believe ko sa mga barrier, no? Huwag diyan makalusot. Bisan pag mga tao diha mag-rally, huwag kalusot. Ang mga militante nag-rally, huwag kalusot. Ang grupo sa Iglesia ni Cristo, basig na ay mga separatist dito, mga katropa, huwag kalusot. Grupo sa DDS, huwag kalusot. Baha! Na si Tori na diha. Di Japon siya kalusot.
3: Pinawa!
0: Dito mga katropa, una ta mga break no ato sang dalikitan ni mga katropa kay dunay mga pagpangutana karon ang ato ang mga konsumante po no kapila na sila balik-balik og pangutana mga katropa may kalabutan aning kalit ko nang matud pa nga pagsaka sila ang mga Byronon diha sa Nordico kaniadto ni saka daw samot tadi ang kini nag DLPC akong giingon sila labi na ni ako ang gawit nga sige lang complain. Sige lang complain niya ko ang agawit siya. Pero sige ingon nga gaw. Nani magud gaw? Mahal kay Nordico gaw. Karon, pagkitaan ako sa mga bill.
3: Ano mang DLPC? Madubag mo pong DLPC. Sa una rato, kayo umang kung nagpataas good ang wisim. Nagpataas mo good ang wisim. Good. Gwapa ni nagpataas ang wisim. Babagi doon ta ang presyo sa...
0: Sa oma, natungnan magutak. Sa maguin tao ay kanaganing buot aning mahitabo aning tanan. Nga dili mani ato ang kagustuhan. Ang complaint mao nga... Gawas nga ni Saka, wala daw nag-reflect daw ang ilahang dati po nag-ibayran, wala daw na ni-reflect. Kanang bahina, siguro makarason pa ang DLPC, ana. Hindi mo reflect ko inyong gibayad. Kaya nag-adjust pa sila ang system. Kanang mag-increase, wala na tayo labot diha kay kami po di sa Davao City.
3: Daot manggod ang mga posti sa Nordico. Nagpataas sila katrupang alan, nagpataas sila sa ilang singil.
0: Ang linya po. Ang kurinte kay kana daw ang dili daw sa standard nila. Ang inyo mga
3: poste Nordico, kanang mugbo manggod kayo, kanang gusto sa Davao Light and Power Company nga tag-as.
0: Tag-as, Kanang konkreto na. Kinaraan na ng kuan kana ganing
3: kahoy. Ang inyo kahoy. Mga posti diha kay kahoy pa manggod.
0: Kahoy.
3: Dapat bakal na karon unsa naman mo nga kahoy pa maghapon ni Lola. Unsa na?
0: Nga karon kay nagpamahal na sila. Gigamit pa ang poste sa Nordico, gigamit pa ang linya sa kuryente sa Nordico. Nakulbaan na sila kana ganing DLPC ay nalang mo pag tukod og inyong kaugalingong poste nga naman. Mas basig mo mas mumahal ni noon. Kay inyo ha naman din ang gastuhan.
3: Uso naman good karon sa poste unta katrupang alan kana naman good natang bakal niya plus minto no. Bakal galvanized na siya nga baga.
0: Murag galvanized iron ata na.
3: Niya tapos gibutangan og semento solid gibuhos ba.
0: Niya kay pwede do nila ma-dismantle nagdali.
3: Mamanay uso karon niya ang Nordico kay panahon pa man sa kining Stone Age. Mana si Davao Light nagsingil siya mahal kay mag-uplip na ta sa kuan mag-kuan
0: sa kanang... sa to pa advance sila ang pagsingil ano wa pagani poste nila ila na kaning pamahalan
3: di ba sila kabayad di ba sila kabayad sa poste kung di sila kasingil og mahal
0: ato na lang naon mga katropa kamo di man konsumante nga pamawi bawi na nila sila nga gasto ngatos kongreso
3: pinawa
0: pila ka tuig na lang giantusan na din mga katropa pila na ka-election
3: kongreso lang di ay unsa na lang di ay ang gobernur kalimtan na lang di ay nila
0: unsa na lang na ang gobernur karon wala nag-iskot mga tropa nga walay brown out na karon diri sa tuwa karon kay nagisakadlo naman noon ng brown out
3: labi maganis kongres na ba na si gobernur
0: grabe anyway mga tropa sabta sana ninyo ang kapod no personally mga tropa ayaw kay mo og kana ganing kaikag dina og kana ganing kaitok ngadto sa DLPC sila mga siningilan kay kami man pud diri mga katropa pareha ra man ta saka man pud diri ang inyo hadiya kay nag-expect man gud mo kay gipaburot mog pamayo sa inyo ang gobernador dili man gud ang DLPC nagsulti ana mga katropa ang magpabilin sa 8 ang inyo mang gobernador diha nagsulti nga magpabilin sa 8 no ay nako mubalik ta mga katropa dugang pang isgutanan may kalabutan sa tuang isyu katropang Brickson niya mubalik
3: ato mga issues nga ato hatagan og pagtagad mga kaigsoonan na medyo ni action ko kaluya ng issues Nordico eh. Nandapita sa kuan ba no kanang problema mo sa mga tao ba niya tapos karon murag gitalikdan sila sa gobernador no
0: murag kuan bahala na mo diha kay nahuman na man ako ang pasalig
3: mana naman ko pasalig kamo na po yatubang diyan eh. Mana naman ko basubas na gani
0: basubas na ba
3: diri karon sa mga isgutanan mga katropa ang atong hatagan og pagtagad mga kaigsoonan ato saluhan nato ni kini ko nang si Senator Pia Cayetano og si Senator Lorin Ligarda gidudahan ning mo ni sila karon ang nagdala whether ma-quit or ma-convict si Vice President Sara Duterte.
0: Mga babae man ang kuandri karon katropang Brice, no? Sa bagay, si Cayetano, dili kay ko makakita siya ang mga pangutana ng unsa. Nasa mga clarification. And Lorin Ligarda, yun. Wala pa ko dungog at yung nagkakuan yun eh. Nagpangutana ng bugat, no? Nga both side, ha?
3: Nga, pero mga pangutana ta ni katropang Alan, no? Nga to sa mga tao ba? Kung makatuo
0: minority
3: ba sila?
0: Man siya, di ba?
3: Minority sila niya. Sa una, gikan ni kay majority, gikan kay Tito Soto. Kay mahilig magiging majority ni si Lorin.
0: Slide man.
3: Dihang ang iyang anak antay magid sa kuan kini bang mubarog magid sa iyang mga katarungan.
0: Mm.
3: Katrupang alan kay dili gud sa si Davao gipatrain sa iyang mama.
0: Tama. Oh. Correct.
3: Di ba gipa OJT siya sa Office of the Mayor kanadto?
0: Oh, niya diri sa na train o kanang public service.
3: Gingnan man sa siyang mama nga adto kas Davao mag-train ka dito kay Digong. Oh. Na so meaning nakita ni Senator Loren Legarda nga maayo ang kuan, maayo ang administration ni Duterte sa pagka-mayor niya.
0: Mm-hmm.
3: Oh, sa Davao. So nakahibalo si kuan, nakahibalo tong iyang anak si Leandro. Maayo dito sa Davao kay kuan gid ay nanay gid ni si Tatay Digong mo drive og taxi gabi niya. Gabi ang ting trabaho na adlaw mutug.
0: Mo na ginaingon nato diha nga
3: mata alas 3.
0: Oo, na pamatud-an niya nga si Digong ayaw matulog ng gabi.
3: Oo. Manang ihanggi ko. Pagka murag ginaipit gunuhay, ginaipit gamay si Leandro, murag wanay puruhan, wala nay rason nga mupilit gihapon sa mayorya ang iyang inahan.
0: Naara ba to'y bahad si Buyeng Rimolia ha? Sige, ato ni isgutan na katropang break sa itong pagbalik ha? Kung di daw ni mo ulit daw sa itakdang panahon,
3: pusasan sila dito.
0: Pusasan.
3: Dito sila pusasan. Unya, sa pikas po nga bahin unya ang atong hatagan o pagtagad.
0: Imong paborito.
3: Niwala na sa Supreme Court ang second placer rule. Hasta ang kabalaka kuno ni ingon sa mga netizen. Wala na! Balaka na si Abante ani. Oh, unya to nihatagan og pagtagad mga katropa dinhi sa tuwa nga pangalan no.
0: Oh, churitulog.
3: Oh, gani ga ko ano ga higos bitaw no.
0: Oh, ang iyahang cross mago diri, memorize na ako na nas dugan.
3: Bugat siguro kayo.
0: Nasa dugan yang cross katong dako-dako pa siya lawas.
3: Oh, tong dako.
0: Karon yan ihugot nas pusod.
3: Nas pusod. Wapon niya tugutin na. Wapon niya gitugutan.
0: Lumayat ang liog man.
3: Pasigi, palupan niya, marong tabanog ba? Gitugtan niya.
0: Gitugtan na lang, gitugutan.
3: Gitugutan niya ba? Para nga maabot-abot sa tiyan. Marag bugat naman kay kasing sa dughan na kung saan naman, tong-tong sa dasukong tiyan.
0: Nana sa tiyan. Ay, nako. Sige, bubalik na mga katropa. Duga pa na ito. Ano yung mga mensahe? Ipaabot na ito ng basahan mga katropa. Mga reaction ninyo. Ito ang mga naisigutan sa mga balita gagawin na sa ito ang pagsugod sa programa nga Bullseye. Bubalik na. Malamang sa pipila ka mga reminder sa Master Control. Alas 7:34 na.
10: XFM.
11: Kaklarik sana.
12: Exciting.
13: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
14: M2C Graphics Davao.
15: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitae lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
16: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
17: Time check brought to you by
10: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan. Mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by.
12: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
17: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mat Forest og tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
18: X FM.
19: X FM.
20: Kaklarik sana.
21: Anxiety.

0: Kak Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Uy, nako, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
11: Isang pahid lang
12: ng Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang galang katikati.
12: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
12: na all-in-one.
11: Sa presyo
12: magaan.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa yun kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mint.

0: of a kind.
1: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 4,000 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental, and wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
2: Og lami. Pero mag-una, mampong kasabaan eh.
3: Kaklarek, sana.
4: Exciting! Pusay!
5: Balik na din mga katropa. Doon na kita ay 45 minutos na palabay si alas 7 sa buntag. Una sa ito ang mga isikutan ng katropa, no? Good morning ito. Once again, ito ang sa tanan nga, wak mo ka balo sa kuan. Kiniganing wag ko kabalo mga katropa sa apelyido ni Kokong katropang Bricks, no? Kokong na maginamong hibal-ana nila. Si Lucy rin nagkailaan eh. Na? Si Ilmer Quintana siguro, kaya sige Miss Goldery, basig siya ang nagkailaan eh. Na? Basig nagkailaan ni atong migo kisa ni si Kokong Kural diri mga katropa. Kaya ni Amagyo din naga
6: si Kokong tawag, Kural, oh. Kaila ko ani?
5: Basta-basta ginato ang amigo diri
6: napabana siya si Kokong Kural diha sa Turil. Malagto na magsibo da
5: guys. Regards daw. Ay nawala siya, wala si kuan, nawala si Ilmer. Okay, sige Miss ko lang kuan. Nakuan na siya kanang nagregards daw si Muha. Naminaw si Ilmer Quintanar.
6: Nabuslot na gidaw iyang sako di ay siguro
5: no. Nabuslot ng panudanan.
6: Panudanan niya ba sako sa embugas na murag nabuslot.
5: Wala man kay buhok gor, duga-duga na ko kita ni ba nag video call dire. Kay buhok ba? Ano man na? Inom dire Santon Plus Gold dagi bi. Mo gid daw nagregas sa simo daw kay imo daw gisaran og asa naman yon ang akong Santon Plus Gold ingon ni Brix Flores.
6: Wala man pud ko kita sa ihabaw, asa na ni Dapita ron?
5: Mao lagi po. Di mo po ka mapakita po, di mo po ka musuroy dire po. Kaya kung musuroy pa ka dire, karon-karon dayon.
6: Ay, hindi kang kapi dire.
5: Anhi dire mga alas gis.
6: Pili lang ka, nay sinanglag dire nga kapi, napoy ka ng steam.
5: Kinala maabtan. Kinala maabtan mo si Briggs ha. Anhi dire alas gis.
6: Ani alas gis. Parang makabot ka sa koa.
5: Anyway, may buntag dito. Kasi may ito ang mga, uy, Nora Bunsukan is watching. Pasensya gyud ka Nora Bunsukan ha. Naay kuan naatay class tawag ani nga caravan no? Y2H caravan sa Bliss
6: hangtod ta alas 3 no? Karong Domingo na no.
5: Karong Domingo September 6. Tiguman ato ang mga class members diha katropang kuan na Nora Bunsukan. O ka pasensya gyud katropang Nora Bunsukan ha kay murag madayon gyud tong giingon ni Senator Chase Escudero nga sa to yung gidusog ni katropang Bricks.
6: 5 year kining 5 years sa term sa mga barangay captain.
5: 5 year term sa barangay kapitan. So mahitabo ani kung maaprubahan na ni karon kay nato sa
6: ma-extend ang eleksyon.
5: Ma-extend ang eleksyon.
6: Sa mga 2028 na pud ang eleksyon na ni Ma'am Nora.
5: So dito na ta siguro pod mag kuan kana ganing manghatag diha kanang panuba sa tumong silingan.
6: Kabalo ka katropang Alan ang uban nga mga kuan no barangay kagawad mga barangay officials karong katropang Alan kini kay duha ka tuig maglo na pud ko. Maglo na pud silang bank.
5: Dato pa nay mga nalipay ani katropang Bricks na apoy
6: daghan
5: ay
6: kadaghan. Kaya wapa na human ang balay sa mga kagawad.
5: Pag katong naghatod og letter dito kang kapitan diya sa Bago Playa.

0: Daghan man nagtapog sa gawas ito. Managanay ba? si Arturo, good morning, Arturo.
1: Wala bilib ba pud aning ang kapitan karon diha dapit sa Bago Playa kay bisan pag matulog ni mumatag ini.
0: Mumatag na.
1: Mura po ni gatong kapitan nato sa una diha. Nga bisan og gikalintura manuli. Manuli
0: gyud <gihapon. laughs> Kapitan Lazaro.
1: Oh, si Kapitan Lazaro.
0: Kumusta ka tropang Alan Abay?
1: Ana pa si Kapitan Portina naghanan na kung natuli diri sa Bago ba murag kana si Alan ako pud natuli ana.
0: Si Kapitan Lazaro ang unang kaduha man ko gituli ka tropang Briggs.
1: Oh, kaduha.
0: Unang nagtuli sa kwa si Kapitan Lazaro.
1: Nauli na pikot.
0: Napikot man. Kay kana ganing wa man gunay tahi. Nya tapos kana ganing basa-basa pa nya ko mangitupo-tupo og balik ang panit. So kay ni ugaman.
1: Ni uga.
0: Ni hantod nga di naman mubuka. Nay operation tuli na po dito sa Davos School for the Blind. Doktor, ang kining kamanoy pod sa kong papa pod, iya kong gipatuli dito. Ngayon man ako ang ngayon man tong din dito sa buta ba ni mong anak, sir? Nagsiko din ako sa papa, pabuta-buta rin, pabuta-buta. Pabuta-buta po ito ako. Gitudluan akong pabuta-buta to the time. Anak ko, nagabuanga dyan, papa. Moto na, moto ang ikaduha. Kapitan Lazaro, yun mo bang bulabugo dyan ako. Hindi ba? So,
1: pero daghan ang ginagawan. Daghan na daw siya mga professionals nga mga gipangtuli katropang alat.
0: At least may dumduman pa niya kinsa sila.
1: Na siya mga doktor, napos siya mga abogado nga mga natuli na.
0: Libreng tuli mga nangyayari ha. Dora may manuli ay sa mga diya sa una, si Kapitan Lazaro, katong si, kisa tong boykudlit diya, kap, no, katong ganing abison ng imuhang kuan
1: niya. Kaning pakang.
0: Kaning kadlit.
1: Suksukan manguan lang mga but lang udlots bayabas tapos sa
0: pusigikag kanang si Isko. Iskong manunuli di as Bago Playa. Sa ako tong magulang na pod siya nakakuan nakapaduli niya sa kami ng time kay Lazaro na. So kisa pa ni Adri mga katropa.
1: May buntag ninyo diha mga kap kay kuan maguni. Ang biliban ako diha karon katropang Alan kay mag-away ni sila election pag human ila na pang paserbisyo ho, di ba?
0: Tanawa ra ko nag-away man sila sa election si Campos ug si Lazaro. Tanawa karon si nahitabo chief of staff si Lazaro.
1: Kasi former captain na former na to
0: ito si Duhali.
1: Si Kapitan Duhali.
0: Si Duhali siya na rin leader dito sa ilahang lugar sa Bliss.
1: Nagyapon sa barangay si Kapitan Duhali.
0: Ano yung nindot diya sa ito nga barangay kay bisang mga pildi na
1: puros man sila parigod na pare. Ako na po pare ha.
0: Nagsabot man to si Kuan si Duhali diyan si Lazaro. Nga pag karong eleksyon ako na pod. Unya karon kay puro man ni mga kuan, mga suportado sa mga Nugralis. Karon mga katropa, ningo man to si kuan. Ako na pod, ningo si Duhali magpakonsulta sa takang Migs. So pagkonsulta ni Migs, Migs di pod makadesisyon. Silang duha nagdesisyon, silang duha nanagan. Di way ni daog lang duha.
1: Silang duha.
0: Pwedeng suerte ni Campos. Away di mo ha.
1: Si Campos raman pod ang hugpong pod. Naginusara raman pod siyang hugpong diha.
0: Si Campos ang hugpong.
1: Kung yan, nahugpong ginya tanan.
0: Nahugpong ginya tanan noon. Karon kay nag-decide si di mo decision ni kuan ni Escudero nga maghimo siya og katong balaod nga i-extend dili ingon og kana ganing
1: kanabang iuswag no uswag election.
0: Oo, kanang wala election karon pero naa election pero dili sa karon. Morgo diya po istorya.
1: Kanang maingon tang oktaba no, dili direct nga kinibang oktaba ang kinibang election.
0: Ang iyaha ato sa kung nasabtan ito katropang Briggs kay kuan
1: extension of term tapos sa once na ma-approve katropang Alan automatic 2028 na po ng election.
0: Extension di na po ka makadagan ng utro. Ako karon mo daw ko kapitan niya tapos na serve na akong 5 years. Di na ka pwede magpare-elect.
1: Next na po, konsihal na lang ka
0: So mag-gap na po ka isa ka election Diya pagkapwede na pumudagan na po mga kapitan.
1: Siguro nindot nung po ni Katropang Alan, no? Labi na sa katong mga daghang bitok patay nga malugar.
0: Oo, oh, kana,
1: kaya pwede. Lang,
0: 5 years. No?
1: Kaya kanina ito, Katropang Alan, kini mga barangay officials manggod, during sa time ni former President Kuan, former President Marcos Senior, wala mo kuni Kuan, wala honorarium ng mga barangay official. Wala sweldo.
0: Oh, kon lang kana ganing sa maluoy lang.
1: Oh, kanang kinaluoy na lang, no? Sa diha nga duna na sweldo, adaghan na kay magpatay kay Katropang Alan.
0: Ako lagi magulang lagi kay karaang barangay secretary diya sa Bagua Playa kanya adto. Panahon pa ni Kapitan Caballero, walay allowance, walay sweldo.
1: Labi na ko
0: volunteerism.
1: Labi na karon kay ang kining bangko Katropang Alan na mulend dayon ngadto sa mga nakadaog ka o loan na, loan.
0: Mo number one, de, asa man na, pwede na ta mag-loan o ka ng tibuok tuig.
1: Loan ang sweldo, bali tulo ka tuig. Isa ka termino.
0: Oh, isa ka termino. Nag-extend ban, ay salamat. Ay, nako. Anyway, mga katropa, may buntag sa inyo din. Nora Bunsukan, Karina TCL, and Richard Ramos, good morning. Jerly NK, Nita Valderosa, Rony Pijo, Oga Gloria Apelo. And okay, sa inyo hapon mga katropa, karong bago pa
1: na. Basahon nato ni mga misis nila kay gikugihan nila ni type baya katropang alan si Sir Tristan White Gulay. Ingon siya, good morning boys.
0: Ay lagi pagpaniguro lagi.
1: Ana po dahil si Ma'am Angela Kamunya Kumanya. Good morning Sir Alan. Dahil si Ma'am Mary Grace Cruzada. Good morning bulsay ng baboy.
0: Bulsay ng baboy ha. Nana po ihaw?
1: Excuse me.
0: Naihaw dia?
1: Gaga pang ihaw gini. Ni kada Domingo ba ni ihaw si Ma'am Mary Grace Cruzada?
0: Kada murag kaduhan ni ka series nga Domingo siya nag-ihaw.
1: Murag kay ang kuan man gud no kay murag ni mahal gid ba in town pong karne pura buyag ro sa mga mall gyud.
0: Kung gusto mo og barato nga karne dito sa Santa Cruz.
1: Santa Cruz Davao del Sur.
0: Tag 200 na lang ang karne.
1: Sa Davao del Sur?
0: Oo. Diya sa may Coronon banda sa Santa Cruz kay nako nag-istorya kagahapon nga ang ilang baktin gani daw dito tag kuan na lang tag 1000 na lang. Barato na kayo. Kaya nga naman kay lagi na adoy nagpasiatab na po daw dito nga wala naiisip. Hindi ko lang iisip. Nang hadlok sila.
1: Gipang-ihaw na lang nila ilang mga ayaw. Gipang-ihaw
0: na lang luoya lagi katropang bridge lagi. Kaya nga lagi ko og halos ipanghatag lagi daw itong presyo sa baboy lagi daw.
1: Pastila. Malita rin ito. Manay, kuan ba? Kaya kini farming naman kuning gihimo yung town sa backyard. Kini mga backyard da farmer, luoy. Luoy ba? Kaya may nalang tani pang kuan nila. Pang Christmas.
0: Sila.
1: Pang ambli sa, pang enrollment sa klase sa mga colleges.
0: Marong timing ka ba? Kay bear mantra ba?
1: Si Ma'am Mary Grace Cruzada, good morning Sir Alan, God bless. Ingon si Sir Elmer Curioso Cabillo po, good morning Sir Alan o Sir Briggs. Good morning sa mga Tagalaak, kay Tagalaak man si Sir Elmer Cabillo. While nagtanaw og live sa XFM, magkapi-kapi ta Santon Plus mix sa coffee. Lami gyud mga katropa si Ma'am Mary Grace Cruzada. Lami mo lang. Ang kada bitong kuan nimo kanang kuan kanang gahagal ka mo humok ba no?
0: Ako nang gilimog mo karon kay naluasan ko na paak mo glitson gyapon.
1: Magubag na inyo mga gam diha kuan lang kanang paglimogmog lamog Santon Plus sa coffee mix.
0: Dali ra kayo.
1: Santon Plus Santon Gold coffee mix baka no? Si Ma'am Altia Bato Malaki Puntillas may buntag katropang Sir Alan Abay sa Sir Briggs Flores og sa tanang tigpaminaw sa inyong programa og sa tanang naglantaw. Salamat. Facebook Live watching from Negros Occidental or Oriental I mean. Si Harold Salang watching from Purok 3 Kamansi New Sambug New Corilla Davao del Norte. Si Rexa Ordiniza, good morning mga katropa. Si Sir Juran.
2: Good morning.
1: Juran Matso. Oh. Good morning katropang Sir Briggs and katropang Sir Alan na watching Times Beach. Iko lang.
0: Taga Times Beach niya.
1: Taga Times Beach. Good morning Sir Alan and Sir Briggs, si Ma'am Leia Manalaysay. Si Uncle Dars dito ni dapit sa Surigao no, sa
0: Surigao,
1: Hinatuan.
0: Si Units.
1: Good morning watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Okay. So good morning kaninyong tanan diha. Si Ma'am Gloria Malala Apilo, good morning Sir Alan Abais and Sir Briggs always listening Bullseye. Have a bliss first day of September. Oh. Yeah. Inya na po ning uman, inya na po ning uman. Inya
0: na po da, ato sa nang atigomon, kaya doon na natay 2 minuto, so namadangat ng ikala sotso sa buntag, mga katropa. Ato sa nang ipalusot niya ito ang isgutan ng karon, may kalabutan aning duha ka mga senador, nga sila si Pia Cayetano o si Loren Legarda. Ang saan tayo, tanawin mo ani katropa ang BRICS, no?
1: Nga, ang observation dahil karon sa mga iksoon na ito.
0: Nga makapa-acquit ni sila. Oh. Or makapa-convict.
1: Makapa-convict or makapa-acquit, no, kining druha katropang Alan. Now, ang gilantaw karon sa uban, ang ilang basihan kay kuan ko no, kanabang bugnaw ko no ang treatment aning duha ka mga senadora sa mga witnesses.
0: Now, alang na magkanang aso kayo sila nagatagad or unsang nga klase ang pagabugnaw na? Wala interes o sa ba?
1: Kanabang ang ilahang nga panlantaw karon no. Gi-consider ni sila nga swing votes ning duha kay wa pay siguro kung asa nimo pabor. Dito ba ni sa acquittal or ato sa pagkonvict?
0: Okay, para makompleto ang 16.
1: Oh. Kay sa 1987 good nga konstitusyon, decisive or 16 ka boto gyud or two-thirds sa tibok Senado.
0: Sa 24, ha?
1: Tibok sa 24. Man. Kay tibok man nga Senado ni. So, 24 senators, kung doon ay 16 votes nga makuha para sa impeachment conviction, makonvicto ang usa ka impeachable official.
0: Makonvict gidya. Si Inday.
1: Si Monica karoon ang pangagpa sa uban. Gibase nila karoon ang konstitusyon. So, ang kinibang pag- tratar nga bugnaw sa duha ka mga senador sa issue sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, mao ba ni isay usa sa mga basihan para nga mobalina sa ilahang desisyon ang duha ka mga senadora.
0: Mm-hmm.
1: Kay kini ba ya si Senator Pia Cayetano, grabe ning kasuko atong panahon nga
0: giasugod pa lang, kurog-kurog na niyang tingog sa kasuko.
1: Kasuko. Sa diyang gi-assault ang Senate, walay respeto nga gisugod sa mga miyembro sa NBI. Unya diha karon nga nadakpan di ay NBI nga moy nagaunag pabuto. Giingon lang sa leader sa NBI nga dili na NBI, driver na.
0: Driver na. Dali ra kay lagi padaplin. Susuko ni si Cayetano, si Loren Legarda mga katropa, kabalota nga na ay gatubangan ni karon nga problema, no? Problema mo yun eh, kay lahi pa si Remolia Musulti, kaya man tinudon, balag mabawra.
1: Pinawa! Sumala karon sa migawas ng mataho.
0: Ngalot ang unique information din na, nga maduot ka.
1: Gikan sa mga media networks, no? Si Cayetano, ang naamboy mga analysis, good karundaan na mga media networks dito sa Manila. Si Cayetano kunog Legarda, giisip nga mga senador nga wala pa'y klaro og ligong pwesto kung mo acquit or mo convict.
0: So, dili mabasa, kumbaga.
1: Kay kung mabaliktad ni sila o musalig sila sa kinibang musalig sila karon sa pro-conviction, mas dali kuno nga makabot ang gikinahanglan nga 16 votes. So, gusto ginila nga i-convict si Vice President Sara Duterte.
0: Hanto kano sa mani ang tuang
1: usay po dapat ta katropang Alan dapat mulihok po ni si Vice President Sara Duterte kung gusto nila nga di ma-convict. No? Kuhiton po niya ning mga senador kay
0: kumbaga kanang naaboy charm ba charm
1: na kay sama po good na sige man po kabaha katropang Alan niya ang malagi office of the Vice President
0: busy po.
1: Ubog maganito si Ivana
0: Alawi.
1: Alawi?
0: So po si Attorney Claire Castro nga naguna-una daw.
1: Nangatarungan na ito si Ivana pod nga ingon siya nga unsa ang dili na ako pagpanghatag o kanang hinabang di sa katubigan nga naguba man ang truck nga gikargahan o hinabang.
0: Siya nag-mismo ng tunol.
1: Pero katong gingon niya, katropang Alan nga paghulat, iya na si gobyerno.
0: Murabag, ako ato, dili itong pabor sa...
1: Ayaw unahi ang gobyerno.
0: Murabag ka na ganing, hello, government, delay demo.
1: Ulahi demo?
0: Ulahi demo. So, giangko na ni Attorney Claire sa iyang pamahayag nga naulahi sila.
1: Pinawa! Wala ba din yung nakita aning tubig nga harurot na sa mga kabalayan?
0: Ulahi yun, kaya kagahapon pa nag-meeting.
1: Gahapon pa. So, murag sunod bulan pa siguro ang hinabangan eh. Now, pagkausap ko na sa liho karon ni Senator Pia Cayetano,
0: na dapat siya kayo maga kuno maga barog-barog no.
1: Na matigdan sa mga tigpaniid no sa politika tungod kay kalit kuno ang pag-usab sa aktuwasyon ni Senator Pia Cayetano sa trial.
0: Nabaka siya na matigdan nga sa, medyo na-convince siya